Batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore hangata batho ba Kreste ka streke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: Morena Madiba batasa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fito nka bua ka bulane ga tsosa difefa
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane

ngwana madiba wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe bane ha o ka thiwa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona li epepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tegele boejwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang admire pethimelo wo yona entsenyetswa bjalo dinkontsaka yena ya ntsengang admire hore ke nne ke solo phanye maoto wa ka odima mpa ya ka ya lepitla kae na tlanke boli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rotisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo o ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotoloke le boe jwale yona kgaitsedi ya ka laela e mapone ya nkileng ga monnate o tlwa go rereng tsanetse bo borobongwa go nyolela gantle go rereng tsa bo lesomele metso e mmedi bosiu bo bogolo ga tadi garolola boseka ka lenano le monnate le bitsitsweng fela the roots ya gantata e feela wa mono wa kwapana ha monnate le DJ Berinsmo ori mapisi ya fam ori kela hantle ho reng yena ya gona ya borraro ya santsa boka dikgomo ka go sepala ngwansa haola penga mo dutseng lona tinga mo sebetseng wa ka ofapakana o kentse headset ya hao le bitswala ka ke tapelo ke mwana wa habulane mshimano wa kamono ka kwarinya ha sori ke botleng a tla sala balala le tlatsa stadium wena o tlo bitse ka hore ke kwarinya ha elenda sa stadium ha ntle tla sa thaba le pantsula thaba ye se pono mpeng ha bo matswalwa moteng a ke buisa nga vhalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa siwudi siwudi sona ke sa tefelwa tefelwa ke wa matsuso tla sa leitlho le ntshotsho le bo etelele pele ba makana taelo matsuso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba motlotla e letsiela borraro ke le bofela gona basotho ka gona kgotso pula nala ke la borraro ke la mashome a mabedi ka metso e mmedi kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke saketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse gantle odima matsatsi yona a magolo a mabedi ka metso e meraro ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yane a legolo mashome a tsheletseng ka metso e mmedi 162 atinyane beke yeo ge kotsometseng ke beke ya mashome a mararo ka metso e meraro a thuto ya letsatsi lena yona e le ya sekete magolo a robonga mashome a robedi ka metso e meraro 1983 esale ke fihlile hantatai ke sebeletsa phisi ya fam lenanong le monnate le bitsitsweng a fela selemela morning drive show e mo ifa wana ke wa bana e mo ifa wana ke wa bana ba gwa ho monnate ebile o ya thabisa ho monnate ke tabo fela ya sa thabanyena o bo se o tseba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mmayena o ya loya

0: re ba ha o morena mmele pelo le moya botho ka o fela ke o bela tsona ke ditella wena ke di bela wena e ke se hlabelo sa ka re ba ha o morena a o tsili a le go bitswana
1: Sati,
0: Amen and that work. Oh, mama. Ena ga di tse mabopong a dinoka tsa Babilona ge la go hopotse Sione. Metsidi a le hantate mo lopita. Oh, mama. Ke ba ha o morena.
2: O go nna ke le lane ke tshepele ke le tsiya ga thalo ke ja ke ya ho fa ga ba ha o mre.
0: Ke ba ha o mre na ng go phuthi.
2: Ke ja ke ba.
0: E me ne ng khono wa. Le feeling mo ke tsama yanga ho lahlea ba bangata empa nna ya ntsama isanga ke Jesu ke mongatsela. Ga ba ha o morena. A o simale fumo lapo. Alena hatute.

0: O morena.
1: Ba ha o morena wa nne.
0: Ho mangapu.
1: A ke re kgoro ya hana o re tshe o tla e. A ke re ke mo fitana o re tshe o na le. Ba ha o morena wa nne.
0: Ba ha o morena ang ho mangapu ka mono ka ntate mololo leqele.
1: Amen e kgolo ka.
0: Amen e le ka.

0: re ba ha o morena setswalle sa Jesu ha se na phetuo me matisetso mo leleki a le maputsu re ba ha o morena Mealis.
1: Ke na le modisa ke tlabe ke hlokang. Ke a ipitsang Jehova, modimo o phelang. Ke me a le sna go ma motlo go tso.
0: Amen e tlo phofo. Le motsebeng ke modimo ke mmupi wa dintho tsohle. O ya phidisa o ya timetsa. O yetsa ka mo a ratang. Nkgono tseu ale handa te mulo le qele. Re ba ha o morena.
2: Ba ha o mogala wa leso.
0: Mohlar.
2: La la ho nna tsala le o ile le ri tsha u si. Ba ne mba tsha wa tsama ile. Ba ha o mogala wa leso.
0: Re ba ha o morena mohlar wa nku ka mono ka machachi. Amen ngwanisi. Nkapise ka matla wena ka sebele re ba ha o morena ntate ga di khomo a le mazinot ke ba ha o morena
3: la ha mo kana ngwanisi
0: anis
3: di ga ke tsama maso ke ke ha di tsi ha ho tsabo ha o di tsong na nka ra tswa ke wena
0: ke ba ha o morena mme mathabo gaudi
3: amen ngwanisi
0: amen ngwanisi.

0: Morena a ko nkarabe ka pele moya wa ka o ya tepella o sike wa mpatela sefahlo sa gao ntate le hloka a le qime a ntate molopita re ba ha o morena
1: se ba ha o morena
0: me mamopi
1: he la ndume ba tipeletse o se ba tlile go se ba tlile ba tamileng ke le fatshe go ho metsing ana a pro ka ba ha o morena ntate
0: ba ha o morena me mamopi go mariwa le kaote
1: thata mme ntate
0: morena mo rimo matsiriso la khanyala go tswa ba balele ba ntlo ya ho mme wa ka
1: ke a le bo ha ntate lo ho ena ho bega
0: ei mene ngwane re ba ha o morena Matthew 6:31 ke mo ke reng le seke la belaela ka hore le tla jang kapa re tla nwang kapa re tla ikapesa kang ke ba ha o morena mme moleleki a le dithabaneng re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: a o seng nana
2: modimo ke mo nga tsohle tsohle ka ofela tse hlahang re di behe ho yena ke yena a tla re tshedisa matshedisong otlhe a re nang le ona
0: nkgono mmamorena
2: tankitlhe
0: nkgono wa fumane nkgono mmamorena
2: wa motlou
0: a tlouphoofolo nake re ba

0: re ba o morena me ke la ka o le bo wa ntate gaguelo ntepelle mo no Facebook a re ba o morena na isale o mphitlela ke mmaketse fela a o butile ronti a le tia tia ne e ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mo pheme
1: ja ka ise mo disa ya mo le le sia le se se mala ha o ka kala tsela ya ho tsena ya le ho
0: ke ba ha o morena mo pheme amen ese nneso nketse mosebeletsi wa hao ka mehla ke ba ha o morena mme moselethejane a le motseng Orlando ha nkgono mmasane re ba ha o morena Nempo.
2: Se o re se etsa le ha ka ba ene e ka ho bua ka pa ka ho sebetsa. Re etse tso se pa le ditso la morena Jesu. Re ntse re le boha ka yena wa modimo ntate. Re ba ha o morena ntate.
0: Re ba ha o morena Nempo Maghem.
2: Amen ntate.
0: Amen mme wa. Re ba ha o morena. O ne o nkadimile motswalle wa re putsa ka lerato. Tlholo helo ya moratuwa wa ka ke buperitswe ke bohloko mme Mmakgethabile Polao a le ha molomo wa mphe Facebook ke ya o leboa mme wa ka e ba ha o morena morena a masisi
2: o ho moya wa ka ka mehla o ithutle ka morena modimo le go feta dintho tsotlhe gobane ke ena phuro e sa feleng e fika le setshabelo sa ka ka mehla re ba ga o morena
0: re ba ga o morena morena masisi
2: ka pontho ngwane
0: amen e nneso

0: ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: le masibolela
1: ikela morena pele ya ka yohle e la o lokwela ka mehlale mehla ba ha o morena
0: re ba ha o morena mme masibolela o mo happy
1: ka masibolela yohle
0: amen amen wa e ba ha o morena un kukela tsohle morena waka bana baka le ruo laka ya e ba mafela felane ya ka ho ja tsatsila ka latswalo ke tlhoka ha e ke la ka letsatsila ka latswalo ke thohako go nna ba ha o morena a o tsile Facebook ke ya o leboa ngwaneso re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: me maretsidi
2: Jesu a re kopona re ntileleng itileleng e le lona le bana ba lona
0: ba ha o morena mmemma re tsidika mono ka mazinot
2: thank you ntate
0: amen mmewa

Prana. Ke se ke utlwile Jesu ha o mpitsa o mpona ke lahlehile wa ware o ya mphidisa a o sile hata a le magalaneng. Re ba ha o morena. Ke tla etsa tsohle ka Jeste ka ke tla etsa tsohle ka Jehova ya mphanga matla. Re ba ha o morena kwatsaneng a le kwatsaneng. Re ba ha o morena. Go tlotliswe ntate mora le moya o halalelanga. Modimo ya lengateng ya bilengateng me ya tlanga khotla ke ba ha o morena sis t a le lefatsinga le hole domsisi.

0: Morena
1: Masisi.
0: Amen.
1: Morena Masisi. Morena Moribo Matsiri tsola khanya le khotso a o etsetse ka gore le ka go kuketse botlhokwa mo lemong wa moifu wa bana ba gwale ka sitana le ba sothuka ka karetso.
0: Amen.
1: Amen ngwaneso. Tshebeletso ya re ba ha o morena e fela hona mona letsatsinya la labobedi la laboraro tsatsing lena la laboraro a go boele re kopane gona le wena letsatsinya la hosane e lenga letsatsing la labone nakonga e tshwanang hodima radio e tshwanang Omonati ibilo ya thabisa ho monati ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya.

bona ntate go bitsa go wena ramaseki ya mo a go le tswalo ntate ke memetsa le godimo la gao re na ya tsama mathata le maimaru re na ya jering tsohle tse di kileng ra imelwa ka tsone le tsone a go le tswalo go bo kwe Jehova go bo kwe yena fela go kulang di fila tsela le mmineleng dithoko le mororiseng ka nako tsone go pane yena go tsiba mathata a lona Baditsi le bophelo bohle bo lekemetseng ka pele. Go le tswalo mokimo ke bitsa wena fela ramo.

barube seng tate di kubontse tshisa bitsa bana ba ntlunya le fifi mtini eri prompita yena haella le khotibo bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be kautimo ba tshuana re ha fetwa mtimo a fetwa le polo tsa bana le basadi utla go tumiswa ba ba fela mtini ba profita le dingaka le bohle ba tsebe wena mtini ke na ya re neile mo pilo ke na re neile ntito

0: Hey, ke tla iphumela ke ikentse jwa. Ona le ntwe shota nga ka kelelonyaka ka mona. A le ntwe shota nga hlonyaka ka mona. Empa he re tla tsamaya. Bonnete. Re tla be re ilo fihla e be re reqa. I mogoloketse ngwe re fihle hona teng. O monate ibile ya thabisa ho monate rori ya rori ke thabo fela ya sa thabanyena o busuetse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya le batwala le ribe le ya kopana sunta ha swana sina ka mona ka maputse ha ntate moholo nyenye ho renga ya le shumele metso e medi le batwa la le ribe le ya kopana ka mona ka maputse a ntate moholo nyenye hora ke ya le shumele metso e medi ke kopano e kwetsweng ke kopano e kwetsweng ho monate ebile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke tabo fela ya sa thabanyena o busuetse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya ke la boraro letsatsing le la boraro ke le entseng a bua ke morena la boraro la la mashume a mabedi a metso e medi kgwedi yona e le ya bosupa monwana wa bosupa supa supa supa baloi monwana wa bo supa supa supa supa baloi na a di hopola le tswana pina tseo ke di lata morao metsotso e mashome a mararo ka morao hora ya rona ya bone odima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae e re re pepese sesotho re se be fashioneng ka tsela le mokgwa mofuta ona o tjena tšhaba se sa tsebeng moo se tswang teng se ke ke be sa tseba moo se lebang teng le kgale tšhaba se sa tsebeng moo se tswang teng se ke ke be sa tseba moo se lebanga teng le kgale ba itse nyelenyele e be ba ile kae na banna ba ile kerekeng ho ya bua ka tsa kereke kapa ba ile kerekeng ho ya bua ka tsa lebollo
1: ya fa ba moya ka ha mama u buitsa ka magolo ya tsosa ditsokotsana tsa ho ya pela batho mabitleng ha ka motse ya ga ba di ya tswa di ba ka mokuri mokuri wa tla ditwa ke tsepa ka hore mo sa hlabeng sala hlamela mise lwana ka dipeta thokolo si ya matebele le sibidi maria ya go lo hlabuya ya hlaba sele mo ha o lengwa ya tella ke bone ga ola ditegantseng ka dibuo kwedi khutisetsa hai hai le ho hlama bela ka laola hlamela dula pone dikala ola sa chakatsa ya ke radio go nyalala ka dipirisa ya shapile ba nna ya shapa ba sa di chatokolo sile nya go nyana ya ya thabeng tsa popa le ntse le botsa ke emelwang ha ke ntwe ka ba ya mala khale ke ho ya madumye ke phaphate khotso dikwa ke gata ri medisa thapelo bulane se bo ritu ya sakala soto pc ya fo ya mo ha ke hole bana ba khwale ba ke ba hole selemela le tswana tsike di hole ke nka ba sia lwa mba kolotsi ba ditaba batho ba eso ba kala soto taba di mpili ntse di lwana ditaba di mpili khopa modimo ntate tla tla masholo tla tla mezi o etse ke le dikake le di ntshafatsa ditshaba di tla khutlela ho yana me ha o di khutlela ho yana mopong le ntse le botsa taba tsena di yemelwa mphoro ya rona ka ba di mapa emela tsitsi ya pula ke bo hala ba khanya pa ha ja me hlape ya ba bu se kwere ba so tole khutleng go khutleng se kwere le tshegebe tsa tsa ntwa magumo a ma go di dilong da hlano ke bua mona nke ke be ka ba ka hlolwa le khale le ntse le botsa ke le ba kae mo halo halo wa di tsela ke a tsa masela go kopana ka dinyala mo bu ke me no mo lo go meno a di go ba ke meno a le tabela nke ke be ka ba ka hlolwa le khale ha so tebeleng kwana na ntja di bua ka ntja ntja nyala di bua le ntse di lwana magumo a betswa le mahlano go mo le hlabile mphoro la e hlabala e gaba mo nkhwareng go tla se sebe se go ba madi a ba nna le ntse le botsa popa e emele popa nyana thabana di mmele e matlapa ya thalla machachi giti tsa go tsa me phatwa popa e metaring hang ha e bo heli bopego go hlongkwana ke khutla teng ba nna ba mpuye tse le ntse le botsa le ke emele wa nke ke be ka ba ka ya mala khale ke batla go kwala phoko e kileng ya go balana heng le mphelo na ke fitla ke le ya paka ke tata ke tsena ka go batho ba je nna sele go kopana ka dingala mo bung sa ha ka makale tshe tsa motso a se go di motso di wa di khomotsa tebeleng se di ya di ya seng khatha ke itholetse ka metlhala matsatsi ke tlhola ke boreela ga ke ntse ke re ke fetla majwale ke tšhintšhileng mano sebakeng go jane ne le ntse le botsa ke emelwa nna go jane ke ne ke le ngwanana nkabe ke itse mmentolo bonya ke be ngwanana ke tle ke be se setlha setshwana e tletse ga o yata ke tle ke itshwalele ke sale ke ntse ke batola tshidi o mongapa go mo harika ya batho ga bangata magala ha di dipedile ha di thago ka sesotho tswana di nyala mosadi sesotho tola kwa o sena mmantswe ba jeje ba otoloka ke motho wa magetlo puo nje ke be ka ba ka tlolwa le gale
0: Shebanka o di mothaba le pantso la magoa mabedi ka mono a ntsa go tya mosotho ko ga empa mosotho yana o ya hana o ya latula ere ke nkele qalala ka ke hlwetaba

0: ene ke re ke lokise dintho tsa ka a ke le fela ke tsamaile ke internet ha ke la hlela mahlo a rona sebaka ke sena ka mona ka ke tloge ke dithabaneng sebaka ke sena ka mona ka mo ke tloge ke dithabaneng mona mo ho lengwang haholo mona mo nong ho tlwaetswe ho lengwa haholo ka pa sebakeng seno sa temo a go nthuisa gore na o tseba lebitso la sebaka seo lebitswa mang sebaka ke sena ka mona ka dithabaneng mona mo ho neng a ho lengwa haholo mehleng ya teng o tseba sebaka seo ka tsebo ya hao o tseba se bitswa mang hona se tena se bitswa jwalo hobaneng ka tsebo ya hao sebaka ke sena ka mona ka moo lengwang haholo ka mona ka dithabaneng ha o nyelowa mono ke tloge ke hantatemolo motshweneng ka letsohong la hao le letona pele o fitlha mono lefikeng mono ha o latlhela matlho a gago ka mona ka letsohong la gago le letona kapa ga o theoa o kena ka gago toropo ya masego theoa mono lefikeng sebaka ke sena ka letsohong la gago le letsheadi ka mona sebaka seo se bitswa eng ba tla itholela ke a tseba bana beso gala ka tomphoqa ba tla itholela he bana beso empa he e re ke nne ke tsamaye ba ya itholela bana beso ha ke so bone mofuto e kang lona kore ke ntse ke batla letsatsi le leng le le leng ke ntse ke batla letsatsi le leng le le leng kore metsotso e leshome re tadime ya monate goreng ya rona ya bohlano metsotso e leshome re tadime goreng ya rona ya bohlano hai o monate e re re fete metsotso e leshome ke tadi me ha monate ho ringa ya rona ya bohlano ho monate
1: wa thabisa ngwaneso
0: ho monate
1: ithabo fela nnake
0: ntate
1: dibile wa ga ba re ka bona ka o le di di
0: party a a ga ba putso fela mogana
1: eng
0: nga ga be fela mogana tlung a ga ba fela mogana wa ka a ga ba putso fela mogana wa ka
1: ba ga se lu ke mi tsa metalana
0: Peta hape.
1: Meja metalana.
0: Meja metalana.
1: Yanda.
0: Ibe tena bitswa meja metalana ka tsebo ya hao ke u bane mokana tlung.
1: Ntate le a bua.
0: Mm.
1: Ha o tla ga go tsana no di buma. Ithuteng kwa.
0: Mm.
1: Ndile le na go nyama go ya ha no yetswa. Go ene e se re bitsa di khaje le diana wa.
0: E ntate.
1: Ke matamo.
0: Ntate.
1: E. Ba bona la go phula yeo. Ke ntla ho lo ba a meti. Go tla ho ja bo ni senya pele tshile ha o tla etswa nyo. Ntate la go a tla ga me ja me talana.
0: Mm.
1: Ke ne la ke tla ho tla le tamo le nngono. Ha tswa di project tsena.

0: Dicks.
1: Bully.
0: Dumedisa Basotho. E senga e selelekela sena se se so hla nne ka tsela le mokgwa mo futa we ka ngona ona.
1: Okay. Wa ukwa le sentse sendumedise.
0: A ke ne ke tswa bua loka ka senete fa.
1: Okay. Ai. Dumela mo mamedi e motle wa sala mo ya sena se seholo sa PC FM di konopontse go bedu hanta tae. Your past
0: our beat
1: ha ke tshwetse na mo mamedi e motle ke ha ke se ke qadile ke ha ke se ke le teng ha ga batho ke se ke tse qi ke fihlile ke fihle ka go rotha ka fala na de bulumpone
0: ho ke bone vela o re ithile ho ha nga go tla fona sela ga go tla fona sela nne wa ka tsa tsindena
1: eh ka nne ke go tla
0: eh tsho tsho tsho tsho tsho tsho
1: eh ke ne ke tsho ke ne ke tsho ke ke tsela ha itadile nya ka nya e qadile ke nako ya yona akere
0: ha monna tiwa
1: ka nne ke tsela ha ile ke phetho ke tu ha sele ukwa re le teng tjena re be re sa go bua ka ditaba tse mona tsa rona tsa mokete wa rona wa pitiki o tlo ba teng ka di 2 tsa August go di ena go re ke re ha e qala fela hona ga tlebe se re thagola go di ena go ne ya mosadi wa Afrika ka nete re tlebe re le ka mona ka mma bathwana ga tlebe re qala mono ka hora ya borobong a ke re wa tsaba gona ga batho ba tsamang go tshipa nako tsa re tse nako yeo gona ga qala mkhono e be ntse ma metse mkhono he wa nkomanya o ga re di a otlisa wa go pitiki ena gona ile mo nate se nan la gata e se nan tho se ngata jolo mkhono wa gata go ya ka mong ke a tsaba wa bantsa ma metse to hehle mohlakwana se re le a ke tsena ke mohlakwana empa he se ke mo reile
0: aw o se mo hapeli
1: eh ha tla kwano he ke gona ba o reteng ga tla bogele ka mma ba thwana ka molong ka di 2 tiketeng tse fumane ya ka 60 maloti hona jwale ntse e fumane ya mane di ofising tsa shaishai ha ngwananyana re thabile e be e fumane ya mona PC FM e be e boetse e fumane ya ka Nenshinga mane e boetse e fumane ya ka mane ka Leo Leo ho me mathabo Nenshing ho
0: hmm
1: eh ke ne ke tshwara tso ka Nenshing ba tsaba na e fumane di fumane ho mang ha ho hloka le tshene nne ke re mang le mang le mang mang a go tsa batho ba Nenshing ba bangata
0: ha ba bangata
1: eh ke ga ba rata ka ofela ke go a tseba ena re so fumane le ntwana isa reng re ba tla
0: ha
1: so fitse
0: go mohlomo mo mantse ba lokile
1: eh ya ha ha re so itho le mohlomo mo ntse ba le re se ke rata
0: eh
1: ke be pelo kae
0: se go tlolo
1: eh mo so tho wa tshwa
0: dix
1: eh
0: ka nnete ha o so ba file jwalo he selelekela fela o khuthile sotlo o pakatsa o re hlile mokete ona o ntse o le teng ka lapedi go di ena e tlang gore go e se se se go di ena e tlang yena yona ene re tlang ga ile bidie go ha se ka ka go ha go e tlang se ka ka go ya go yona ene re tlang ga ile bidie na kgwedi mokete o teng me a ba ke shebile ka nna ba o setse bo ma u ka nna ba o setse matsatsi ya bo le show
1: ke matsatsi
0: yana eh ha ba ke di 22 tsatsi lena le ya ka lapedi mokete mmane ka nna ba o setse bo matsatsi ya bo le show me ba
1: eh eh ihlile ho jwalo
0: me mo sothulo ke tsore kapa nne mo wa le ngwana teng ka nne te o ithlane
1: eh o ne pile di bar a tsa o di ne pile
0: ka nne
1: ha ba ithlanela ba ngwana ja le ke 60 rand
0: mo
1: nya ko mane tlebele eh
0: mashume ya gobedi
1: mashume ya gobedi so ha 20 rand ke tshelete engata
0: ha engata engata engata ba na kere eh ke mesebetsi ya lone ke mesebetsi e mengata ka mo ono mme go 20 rand ta ho reka motho hlwella sethaleng a go kwana ke mosebetsi go ke tshelete engata bona bo hae go ke engata
1: mme
0: ha o ipoloketse yona o tla tseba o bona go na go e sebedisa jwang empa ke a tseba dingwetsi tsa ngono go di di gato re a ga ke tle go ofa monyako ya la ha o so mpha monyako mane he tshubuhlelano
1: gore
0: ha ke nyatse ya le re fa monyako empa he tshubuhlelano bana ka letsatsi leno he le abele tshwe ka thata dix
1: he la wa thabeya
0: gore ke na le tumelo yeno gore abele tshwe ka thata e se le sa tshwane le di chalete ha ka
1: hantle ha holo hantle ha holo tshele hana tsena ha ba ka ba iketsetsa molomo wa go ba ne ba geke e re a ke e le ho gato ho nkwa dipikitsha ga mono pitlo ke na ka mokete
0: eya
1: so ho mona a tswang ha motho a ntse a ikuka dipikitsha ga sa tshwere ntwa ya sa tsiba gore ntho engwe le engwe e fedile e ska nna ga hantse tsantsa botlhekile ho buka botlhekile a ke wa bona eh ha sa ntse a tshwere a sa tseo tsohle mona to mo kalokalo mono ga ithlopha ntate wa tseba go ithlopha mono
0: butle ge ke re bitse o modimo wa rona re ya tla wa ge ke re bitse o modimo wa rona o bana rona mosebetsi go bula ka thapelo re ya tla

0: e ba ka e ba palami ba kolo yena ba re e se e fihlile
1: ke
0: bona ba palami ba kolo
1: yena ba ba be haholo
0: dix e re re nne re hatele pele o go bolelle fela gore na basotho ba ka lebelela dibini dife ka moo kapa gona go apara ge ntse re tsamaya ga re kale pele ka dibini gore na dibini tse tla ba teng ya ka mono na gobane ke a bona gore kgatlha-kgatlha ke kgatlha-kgatlha
1: bule re na le kubu monokwane ngwana wa ga monokwane
0: kubu monokwane
1: motho a se ka re tswelela seng a kore re mo a se ka re disturba re mo utlwa
0: e re go omethole
2: dumela
0: risoso dumela nnake pepi nnake pepi
1: ga ke tle ke qala ka ene eno a ntse a bina re na le sebini se setšha ka mona ka ga dingwetse setlhaya ka mona ka botšhabela ka ga dingwetse tsang kgone kgodi botšhabela mo sebini sena sa rona se setšha ke mogubu ebile re tlotla re bua le ena a ke re ga ba seo motsebeng ee re tlotla re bua le ena ana tsena ka past five ba tletle ba ipe gantle ba tle ba tsebo mo utlwa gantle gore na gantlentle mogobo ke mang o tswa kae ee re tlebe re na le ena ka mono ka mabathwana re boetse re na le kubu wa monokwane a ba motse ba
0: mokubung
1: ke motho wa mone a fona sela re tlebe re na le thopi tse gang gape ee ne ke bolela ena swetlha ka nnete ka seko tle ba le teng re tshwere dibini tsena tse tharo ga keta re tla re na le ngwana mosotho a seng a phela ka gale seisane ka kwana disebo mothepo doctor mothepo o kwa sekereng ee ga tlebe re na le ena mono a tlotla a bua le bomme ke ngwana mosotho
0: ke yona teacher
1: ee o tlwe ka gare o naga ka mona wa tseba gore ntho e motlholo ke eng bule
0: keng
1: wa tseba doctor mothepo o kile a kenela miss pc
0: ga ke re pc wa e tseba he yona he ore wa e tseba pc
1: ngwane na o tloa gona pc monana o ntse gona mo pc mokwana mantse a na ntse a rutwa o thuthua gona teng ke go ke enwa wa gutla
0: o gutla se le doctor
1: ee wa gutla jelo o sa tlotla a bua le bomme a ba butla a ba jetsa ka tsa bophelo a ke go a utlwa gona o tloa go kae o sebile a le boemong ke mang a sa thabelong go utlwa gore na gantle go etsa galang go fitlhela motho a ba a fitlha boemong bo ba leng go bona a ke re gantlentle gona morago wa rona ko o thakela nama lebela bol ge tsebo gore ka o fela gona re iphumane re godile bophelong a ke gosa ga re rate gore batho o ikwalelwe ka dintho a e beneng ngwane mong eno ga o mo kgatsetse gore na gantlentle wena o ntse o etsa jwang gore o boqeteletse o fitlhile boemong bo bo leng go bona
0: kore ntho e ke e ratanga ya bomme ba ga ikopanye le bomme jwa lo tlwetse ba o bona go tswela pele ka bophelo
1: gantle gagolo bodu gobaneng gang ga o sa etse ntho ka nnete ga o sa etse ntho eno ga ona motho a kgonang go phela a le mong o teng ntho jalo o ke baphela le motlameya gore o nne o be le batho gore o tlotse bo go bona gore le wena o ntse o tsamaya ka tsela e ntle e nepaetseng
0: kore ntho e ke e ratang ke nnete re le batho ba bontate re na le boikopanyo empa boikopanyo ba lona lebole le batho ba bomme ke le fetse letlhola pelo tsa rona kore ga o ka bona mafelo a selemo mona bomme ba kena ka teba tseo ba ikopantseng ka tsona kore o ka tlollwa fela
1: ee gagolo ebe re tle boretse re na le yane ya mosetlha wa rona
0: badela
1: ee tlebe le ena motsamaisi legoa wa tseba legoa a ko monke ke
0: e re go methole wena
1: mabatshana e
0: wena.
1: Rona re tshintshile mawale mo ntsene ga achike ha ga ke retle ka botshaba ba rona ba bosotho ke ke ga apare dikobo tsa rona di tshosha tsa rona ke go mehla wa tla thola ke le mthotse nga
0: ja ke go bona mane mo hlambo bo simola ba mamane ba simba hlaba se ba jiletsane tsa bona tsa
1: eke mane mo simola go tshosha na ba ntsa o
0: tsa di kana ya ya ya le ke a hopola bua lo go ene bele ka tsona nako tse ka
1: tsona ene bele ka tsona nako tse ya buli ka nnete ka re ntshene lo tshwenya ntaga mane tla ke ene mpa he
0: Ere mathaka lebelo le potlakileng a holo go mathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thota modi go ile se ba fela gore na ba di lipile jwang a pana ba bo lipi ele go ke ha o tswa ka tlung ka mono botse ba hantlo go na o tshwanetse go tswa o apere ka tsela le mogwa mofuti a ofenga na boemo ba lehodimo na bona bo eme jwang ke re ke mathe ke tle ke tsebe go gutla ge tlo hatela pele ka kwano le Dix ge nne ke tswela pele jwalo ka lenano le monate le bititsweng a fela selemela go di PC FM ke matha lebelo le potlakileng ke batla go dikela gona ka mane ka icon ha ke ntse ke tshwa jwalo ke o bane ke ntse ke bona go di ofisi ya di sobulwe e re ke se ba ka itlama e re ke se ba ka itlama ka re ke le bala ka ona ka mono ba ne ke a hlokomela office ya di so bubi ho fitletse ha ha jwale ge se ne re hatele pele hore ma PC FM ya lo khotlala gasola ha ntata yeno ya qeta ngothe wa mono ke yena mokubung ke monokwane e ka pinene e monnate le tlatelane la haelane la pele lane la le gumole ya ntlaba go jona na jona jona jona Mezo se mashume ama bedi ka metso ye mmedi le sekoto. Re ka taone ya mokokotlo ho reng ya rona ya bohlano. Dix.
1: Buli. Eh buli ha ke re ntse ke kokka mona ke re. A tsa re ka thaba ho lo ha le bonda te ba ka ba re thusa nna ke buli.
0: Butle pele ka ami ba le dix.
1: Ba ba lokolla. A ke re ke ba kopa mehla e wa tseba.
0: O ke ne ke re ke ra le ga se go tla thwe bo tate ba ke ba ke re go tata wi. Nekere ke a le zamela bo ntate bjalo la ukwa ba wa ba hana hana bo mme nekere ke a le zamela na bjale bjale ba hana bo mme ba ga ka nnete ba kopa fela o ge
1: re kopa fela go ba ba
0: lokolla re lokolleng a bo mme ba tsebe go ya moketeng a ona wa PCFM
1: wa tsaba gona re dutse re kopa re ithompile a re ke be re fela fanang
0: a ka nnete
1: nne ntse ke ba lebeletse ba kena ba kolokile mona ba reka diteketi a ke re wa tsaba
0: e
1: o tsaba ba kena mona ke thaba ha bohloko ke smile
0: ha bontate
1: e ba kena ke be ke bo kutla ke thaba ha bohloko ba kena
0: bontate thabisang dikse bontate thabisang dikse le ga kele bontate le bomme diteketi bontate ga thabisang a dikse le ga kele
1: ah ke a tsaka ke ba mphoko
0: bomme diteketi
1: a ba ke ba mphoko
0: eh ke ntse ke tsama ha mona tudi ma PC FM a ya le go tlala gasola ha ntata a uthi wa hantle a vane le sotho hotel and casino ke re ke tse so

0: Butle pele dix. O re ke mammo.
1: Ke re ke mogubu.
0: O re ke mang?
1: Mogubu. O re ke mo uitsi ka motho alba ma bisa motetesu.
0: O motetesu.
1: Eke, eke.
0: Ai.
1: Eke.
0: Gore ka mogwatsa maileng a butle ka teng go wa ukwe ka go tefile gore ke thwana ka ka motho gore jwa ka motetesu gore wa ukwe gona o tefile
1: bua
0: gore o go ukwe fela le ka mogwatsa maileng ka teng fela gore o go mamele fela.

0: Dicks. Ai, marangang.
1: Ah, re ata bo.
0: A batla go etsetsa mo ferefe. Wa upa. Mohale nkwano re sentse re na le moeti wa rona. Jelo ka rida ga tsho. Ena le bitso kwano mona he. Famong ka pa mona minonga. O ipitsa fela mogubu e re ke tla ke go utlwe gore na mogubu ona ko o feng mogubu ona ke mang na o tswa go kae mogubu jaeke
1: ke enwa
0: laeba o thomo tetwe suwa nnake o tlo phamise lentswe la gago ke wona mogubu go tshwere jolo ka ga ile a tlhaga bolela go tlwaletsatsing la maobane gore re tlabe re na le mogubu godima PC FM lenanong le monate le editsitsweng fela selemela matlho a rona ga a betseditse ka mane ka Mmabathwana High School moketeng wane o tlabeleng o le teng a kala pedi kgwedi ena e tlanga e leng a mokete wa PC FM wa pitiki mme go utlwile gore ga ga dibini tse teng tse tlabe di le teng ka mono mogubu o tlabe o le teng mogubu a kwa dumedise basotho ge tsebe go wela ditabeng tsa
2: rona ka lewang tate ke dumedise basotho ka kakaretso bamamedi ba PC FM ke sentse ke dumelang ba ga tiwa go seng go gotle
0: ga ke bua ka mogubu ga e le mono se o dumedisitse basotho mogubu ke mang
2: tate nna mogubu
0: Butlapele o ka go tla ntaisa e ka go tlo ntaisa e go go ka ba ka hlana ka hlaka go ka ka e go ka hlaka go go pele ke ka funa sela butlapele ke mogubu ka pa ke mme
2: mogubu ntate
0: wa oh mme mogubu
2: e ndate
0: go ba ke bona mona mogubu oh ya e tla ke gore ke mme mogubu thank you mme wa ka tsela pele mme mogubu
2: nna mogubu ke mme wa mosotho a dilemo di magareng go hlaya ka lefibe le letle la mamsa le molapo ke ngwanana wa lefibe le gare ga ke kwana matlameng ga letele empa he ka ga bophelo ke bophelo ke ntse ke fata metsoditsinyane tsa bothabothe ka odimala tsa mola mmuela ntate
0: bothabothe odimala tsa mola mmuela
1: gona ga nkgono godu hantle eke
0: motho o batla go tseba ka mogubu ke se go utlwile gore ga re go le re ibele le tshwana la nkgono mmamo sale ntate molo molapo mogubu ke ngwana wa mang ke kwa bokae lapeng o tlina o eng ka kae mogubu
2: oya ntate mogubu ke ngwana wa ntate malefutsane mogubu le mme mampotsei mogubu go hlaya matlameng ga letela ha ke re ke motetesi ya ise e jalo
1: ke ngwana o fela
2: la teng thabo ise e jalo ke motetesi ya ke ngwana o fela ke ngwana go tseng go tshabana ka nna ga golo gobane go lo thujele mona nang e ne le ga ke diela dikgala ge ke tlekile ka bana
0: motetesiwa sepepelwa le bohobe ngwana o fela pina o kopana kae le yo
2: pina ntate wa ka go tloa bonyanyaneng baka e sale ke le ngwana a ratang go bina ka tsela e kgetheile kore nebile ke etsa monnete ba gore ntho nngwe le nngwe e amanang le pina ke a hlaelela ebe ke tla nne ke ye go fitlheleletse ke a gola ke kena ka gara pitiki ke kena ka ha bo ka go bonne mo teng ke ile nka etsa bonne ba go ihle ka ga pina ke hlella ka matla ya ba nthwane ne ntse go la ka ha go nne go fihlelletse le mo sena nang ke ha la ke ka bo January ke etsa qeto ya gore a go re ke kire nthena nang ye ka go bonna ke hle ke etse ke bone go re ha nthena nang a se ntho fela ke a bona go ba e di go la letsatsi le letsatsi o go re ke ntse se ka tlong honna ke se se basotho
0: mm
2: ke ha ke tla qetelletse ke entse le tlapa le na e leng lona la teng
0: ka lapeng motho yo mong a ka re nthwena ke nyantse madinga a matona kapa a matsiadi ka lapeng ho etsa la bua
2: tatwa ka ine le motho a ratang go bina ha holo
0: go ga thaba le nna ke le motho a ntate go ga ba ka thaba ne ke na notlo go motho
3: mme wa
0: ke
2: ka nne ke ntatwa ka ke yena motho a neng a ratang thena nang e le re ha o le tsena ha o dula pela ha e utlo go rena le ka dile ka fela o tla thola sentse le bina mono mo le ditse
0: o tshwa balo
2: ka nne
0: ntho ke yena monana ntho ke yena Iraza ga utontu ntate muri mota ka tafune iraza ga ntwa yena ha ke thutse ke mametse ka utwa go nthwena ke temana nthwena ke se fila ka kireke mogubu o motho wa ya kireke eng ka patshe o kireke ya ke sonta fela bo mmeng kwa la ka patshe ka ke hleke kireke le yona o ntswena le o ya ka o yona ne kireke eng le o ka o ka ka kireke
2: ke mo katholiki ntate wa
0: ka ngwana mo nka toloki
3: eke
2: ke ga le ntate
0: eke wa ke se lo motho wa bokana bua ka ba ba swa bo ga golo ne mona wa mo nka toloki ke go ke mametse ditabatse pina tsa ha o boholo ke ya utlwa go di sedise ka metse hona ka mane ka kireke di tsika metse hona ka mane ka tumelo batho ba bangata ba ba nki hore pitiki le tumelo a se re nthotse peditse e kopana ngo bana batho ba bangata ba bua ka ntle ka mona he ba sadi ba pitiki he ba tsena ba jina ba jina ha ba tloelela le puo tsene tsa bona empa pitiki le tumelo di kopana kae
2: a tsiba ntatwa ka
0: ha ke tsi bo ska ntla ma la ke mo president fela ska ntla ma ke tsi
3: president wa dingwe ska tla ma mo president mo khuwe we ska mo tlava mo
0: ke tswa ke ha ke tswela ka ntle ka ma se ke botswa putso tseng a ta o thu ho ntse thu wa tseba ai ai
2: ke tsi le tumelo di ya kopana
0: oh mm
2: ha se ntho tse pedi tse hlabana ho ha
0: eh
2: hangata ho feta hanyanyana bo mme ba ba mo tla thola ho ke aba ka bona aba hanetse le go ya kereke empa ga ba fisha pitiki
0: e
2: go re tsela e go binang ka yona ka mono no tsela e di tsela di binang ka yona o tla utlwa go re le ha o sa ya kereke ntse tsile nanang ha o tswa mo mong tse ka ke o bile ka go lo ka ga ntlo ya thapelo le wena go bane ba tla o binela setsela go mme bana
3: ha ba ba pa
2: ha ba ka se tsela
3: ha ba se ka se fela teng
2: ke na lo ho ke be ke utla ka se dileng yo lo ke ha ke le ka ha ke ke ba bina se tsela hanne
0: o tshwa jalo
3: e ke
2: ka nnete
3: ka nnete
0: re ma metse ditaba tsena ke le tlapala ha o le letsha lena
2: ho jalo a
0: ke re ke le tlapala ha o le letsha la pele lena
2: ho jalo ntate
0: go riana o eletsetswa ke ma
2: ke ntate magala
0: o ke ntate magala ke utlwile ntse semanyana ngwana ka ga bo semanyana ga magala hey ke utlwa go o e tle ho hang nna ke a tseba le dikisi wa tseba le wena wa tseba taba tsa tshebetso ya ha o montsong o fata motsuntsunya di amana ka le mmino di amana ka le pitiki go batho ba bangata ba ka ai khona ke le tlweng mona batho ba modimo ene go le selo wa bokane ke mo e ke motse ba ngwale e ka go tshebetso ena lona ya teng ka go mmino o mo se o nne sebetso yona wa pitiki e amana jang
2: ya hala ha hona mo di shabana go bane ha hona dintho tse tsuang pitiki e lo mphoki dikabe ya
0: etse kgahlanong le mosebetsi wa hao
2: e ya ndate ha o ha di hlabane go bane ha hona nako e ke tla be se ke lo fike mosebetsi ke re jwa le pitiki ya ntloka
0: oh
3: ona na go tlo bo lo fike mosebetsi go re jwa le ke re kuwe kae kae ho thukilo bina
2: a
3: na ntho ya mosebetsi ntso tla pele
2: mosebetsi ntso tla pele
3: eke
2: ha
0: bona mo di shaba shaba na ka mo ga o go tlapa le na ke o botsa tsa a ke re bua le motho e mong kae kae wa go so tlo gathaletse dipotso o se ka mpa gathalla dipotso le wena ke tla o botsa go ntse le tlapa lena mogubu o bone katamelo ya hao se tshaba ka ntle ha so atamela se se so atamela ka tsela le mogwa mofuto ofe
2: o swele selebo hola le batho ba bana ba e leng mofe ba ne ba le thokonyana le nna empa ka mora go ke ntshe letlapa
0: ke bo katamela diswitsa
2: ke la ka ha go
0: ke bo katamela diswitsa
2: ka mora go ke ntshe letlapa ka ntse ba atametse ke a gola le taba ya go ke ba ne ba sa tsebe go gena ba ngatamela
3: ba ne ba o tsha nna ke nana go ne ba ke nana ne ba o tsha ba ne ba o hlomphela mosebetsi wa ha
0: Dicks.
2: Hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey, hey,
2: hey, hey, hey, taba ena CD yentse go ba khone go a gola goge kana go a mosebetsi ke na go a mosebetsi kana go a gona a dikiki ba mpuka jalo ka ka bona
0: wa tsaba ka nnete mosotho tsebile ka mogubu le tlapala hao le bitswa mang hona le tshetse dipina tse kae
2: le tlapala ka le bitswa motetesiwa number 1
0: motetesiwa number 1
2: ka ha ga lona ke pokello ya dipina tse le shumi
0: di kapuwe ke mang

0: Amedi yore ha go le tsena fela ge tle le bishop Molapo a tle a re bulele ka thapelo. Tate Mruti.
1: A ke o dumedise ngwaneso go se bona go go tle ke o dumedise ka lebitso le le tlelang moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise batho botlhe re dumelang bana ba ntate Morena a le Ruise. Molema o sa feleng go se bona ke gatlhile gore re ya testamenteng ya gale. Bukeng ya di proverbs ya kgaolo ke ya lesome le metso e mehlano go tloa ka temana ya lesome le metso e meraro. Re bala testamenteng ya kgale bukeng ya di proverbs ya kgaolo yona ke ya lesome le metso e mehlano go tloa ka temana ya lesome le metso e meraro. Pelo e thabileng e edisa sefahlego empa moya o kgathala ke bohloko ba pelo. Morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Pelo e thabileng e edisa sefahlego lefatsheng leo re phelang go lona, tseleng eo re tsamayang go yona. Dingata dintho godima lefatshe, ntweng eo re leng go yona e tswe bophelo ba motho lefatsheng e le ntwa, empa ga go le ya mong wa rona eo ntwa ena e leng ya gae, empa e mong le e mong o teng godima lefatshe ka thato ya monga lefatshe lena e leng Jehova Modimo wa rona. Mme mong le mong wa rona o tlisitswe mona gobane Jehova Modimo a mo tshepile. Empa dingata dintho tseo di thetetsang pelo tsa bana ba batho, dingata dintho tse kgathatsang, empa ke rata gore wena go seng gona opola goba godima tsona tsohle thabo ha e tswe ka ntle e ye ka hare, empa thabo e tswa ka hare e ye ka ntle. Dingata dintho tse sale o ipupetsa ka tsona, dingata dintho tse sale o di jara, dingata dintho tse sale di o imela. Qeto e ka kgonang o e nke gore ngwaneso sefahlego sa hao se tle se ele bophelo ba hao botle bo phalle hantle. Ke hore o nke qeto ya hore dintho tse sa o sebeletseng, dintho tse sa yeng le wena, dintho tse sa tlo o tswalla letho, ngwaneso a rohana le tsona. E se re ka mehla le matsatsi wena wa dula sefahlego sa hao se sosobane, wa dula sefahlego sa hao e ka re ngwaneso ha o na kgotso, sefahlego sa hao se rena bohloko bo tshabehang hobane jwale pelo e teteditswe hobane moya jwale o kgathetse. Ke rata hore ke bue le wena ngwaneso, dintho tsena dingata, mme ha o ka di dumella hore di be ka ho wena, ke rata ho jwetsa hore ngwaneso o keke wa ba le kgotso. Bangata ba bangata batho ba senang kgotso ha o ba tadima mahlong, le bona ba ikutlwa ka ho bona hore ha bana kgotso, empa motho mang le mang o itsomela kgotso ya hae ka ho yena. Ya pele ke ka o lokolla dintho tsena tse ngata tse sale o di jara. Tadima ngwaneso, bona na ke difeng tse ileng tsa o sebeletsa ha o jere bohloko bona ka dilemo tsena tse ngata-ngata, mme o ntso o tswela pele ho di jara. E ka ba ke mang ya tlang hore a di nke jwale, o lebelele o ga di nke wena o sale o le fela, ntle le hore wena o di lahle o di siye, mme o itsomele kgotso. Mme kgotso ya nnete ke Jesu Kriste. Ke rata hore ngwaneso o mamele mantswe a reng, ngwanaka mphe pelo ya hao, mahlo a hao a kgatlhwe ke ditsela tsaka. Ke rata polelo e reng, tlogo nna lona botlhe ba kgathetseng ba imelwang ke tla di imolla. Batho ba bangata ba imetswe ka ntle ka mona, empa tharollo ya o imelwa ga bona o ipolella gore ba arohane le dintho tsena tse ba amogang kgotso. Jale ngwaneso, nka monyetla ona o seng ona nakong ena yeo re kenang thapelong, le wena o kene le rona, o kene o ipolelle gore kgale ke dijere, jale ke nako ya gore jale ke arohane le tsona, gobane ke gona moo sera so pikeditseng ke yona bo sera so gameletseng teng million to sentle tse ka bang dikatla go wena le batho ba katlang go wena o thusa ba sitwa wa tamela go bane jwale le kgotso ha irene mahlong a hao pelo e thabileng e di sa se fahleo empa moya o gathala ke bohloko ba pelo tswa le ngwaneso o sengona a re tshomule motsona o hlabileng pelo ya hao ge tshele pele ka leeto go bane re ya o hloka a re ina misedi fahleo tsa rona re rapele re ipeo Jehova Modimo ka thapelo a re rapele ka lebitso la ntate le la borwa le la moya o halalelang ntate ya mosa ya moga wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng re tlile o seng gona re tsoile ka thato ya gao Jehova Modimo re ntse re le ka tseleng mme tsela e na le tsietsi empa Jehova ga e le rona o re file maatla a go fohla le go feta ka gare go letsatsi lena jalo ka ga o ile wa re dumelela go feta ka go letsatsi la maobane ntate ya maatla otlhe e tsa gore motho mang le mang a tadime go entse sebaka sa gore re latlele matshwenyego otlhe go wena mme re inkele joko ya gago gobane ke yona e bobebe ntate ya maatla otlhe tsomula motsu o keneng dipelong tsa bana ba batho go seng gona ntate ya maatla otlhe ba bangwe ba jere go tloa dilemo tsa gale ba sitwa go kwala testamente tsa gale tsa bophelo ba bona kapa dintho tseo ba ileng ba kopana le tsona o go ama ka letsogo la gago go seng dipelo tsa bana ba batho meya ya bona a maemong le mongwe o tloa tlhong wa tswa bogatong ba leoto mme pholo e tle e be teng go bana ba batho ntate re a o leboa re a kokobela re a tseba wa re utlwa Jehova Modimo jalo ka ga o tshepetse gore re tla kena ka go letsatsi lena re phethe tsa lona Jehova Modimo re bega kereke ka lefatshe lotlhetlhono lefatsha boloka sireletsa ntate ya maatla otlhe re bega le rona batlhanka ge kopa Jehova Modimo o re fe maatla botlhale kelello Jehova Modimo wa rona ya gore re supetsela ntate ya maatla otlhe tlhonolofatsa motlotlei tlhogo ya naya lesotho yena lelapa la ga e lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka rona ga ya lesotho ba tlhonolofatse ntate ya maatla otlhe tlhonolofatsa ba potapotile motlotlei tshebetsong Jehova Modimo ba fe maatla botlhale le bona kelelelo ya go supa tsela le go setselela kgotso ya naga ya lesotho ntate ya maatla otlhe re beya bookamedi ba seno se ya le moemo mabedi ke botlhe ba keleng mananeong a bona le bao e leng ngwana ba tlang go kena ba tlhogonolofatse o ba boloke re ka lebala jwang batlhabolole ba rona ka jeno dula malemeng a bona ba tlhogonolofatse o ba pate mading a konyana re beyang tate motutsi go wena mo tlhogonolofatse mo boloke mo sireletse ka Kristo Morena amen
0: amen tate moruti re a leboa
1: ntate motutsi morena a o tlhogonolofatse.

0: Basotho ba khabane ba itse ba etapele ba nna ba boletseng re buiseletse nna ha ya rona le manoni o hla yona ba tswela pele hore bo pamparabente ya rona hore e tlose e mong le mong ho se ya ka phologang hore ba ikarabelle diketsong tsohle tsa bona re fe mosebetsi bo hlwahlwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka hare ho naha ena re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate bontate le bobe ha re ye mosebetsing
1: bobedile bomenemene go tlo kgaola naga ena na maoto go tla goba mebuso ga gona mobuso o tla thisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona nako gaile jang bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo boleng teng bojwana.

0: Mamedi, re ke o dumedise ho seng hona. Ka jeno kgwedi ena ya Phupuye na le matsatsi a 20 a metso e mmedi selemo sona ke sa 2020 a metso e tsheletseng. Re kena lenaneo la ditaba kwano PCFM le bitswa fela Thahameso. Ke lenaneo la ditaba le nehe Mamedi re tloha ha jwale ha hora o tle ya botshelela ho isa horeng ya borobong. Le bitswa la ka Mamedi ke Hlalefo Motutsi ke Mswati ke Mshengwa Shabalala ke na le tebello jane ke na tla bantsa re balla ditaba. Tsametsotso e 30 ka morago hora ya botshelela le tsametsotso e 15 ka morago hora ya bosupa. Re tla thetha le ena horeng ya borobong ka gore a re fe dihlogo tsa ditaba tsa hora ya borobong. Mamedi re ha ho le tjena fela ke le bohethapelo Buliane mmoho le Bishop Mlapo ya qetang ho re bulela ka thapelo ha jwale he. Mme Mamedi ha ho le tjena e re tswela pele ka ditaba tsa rona tseo ge o tshwaretseng tsona. Ha e le la bokago tjena wa tseba hore Mamedi ha re qala fela re qala le ntatedi ya Motšhaba. A tle ke a re fe tlhabollo. Mme mo re ntseng re tsepamisitse kutlwisiso haholo he Mamedi tabeng ena ya thuto le ho ithuta hwa ngwana. Mme he Mamedi a ko thehetsebe o mamele o mamedisise o tlo utlwa gore na ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona ka jeno ke ditaba dife. Ntatediao e re ke go amogele ntate le gona go dumedisa go seng gona lenaneo lena la rona la Thahameso.
1: Ke a lebona te Motutsi. Ke nke monyetla le nna ko dumedise. Ke dumedise Mamedi wa radio ena lenaneo lena le leholo ntate la Thahameso mo re qalang ka lena la tlhabollo. Go bohlokwa ntate Motutsi re boele re tswele pele gape ka ditaba tsa rona o so fane ka selelekela sa gore ehle re ntse re tswela pele go ithuta ka ditaba difeng. Taba ena ya go ithuta gwa ngwana ke taba e bohlokwa gagolo. Ke a gola rile ga tlhalosa nakong e fetileng gore go ithuta ga se ntho e felang e fela fela kapo e emisa motlha motho a shweleng mme ga e ba go jalo ke ntho e kgolo ka go fetisisa eo re reng re lakatsa gore rona ge ke re e fe attention e tlhokagalang ge ke re e fe a serious attention mme ke lebaka lena re ntseng re tswela pele go etsa boithuto ka taba ena go ithuta gore na re ka e atamela jwang ke mona mo re fitlhileng ra sibolola fela taba ya mahlale le bohlale ba go ithuta mme taba eno eo ge e sibolotseng kapo ra sibolola taba ena gore gantlentle go ithuta ke e nngwe ya mahlale a teng mme o tla bona gore e teng motho tsela e ntsweng ka ena o entswe a ithuta ka lebaka la gore yena jele o boetse o na le kelello eno mosebetsi wa ena ke o sebetsana le ditaba ke o sebetsana le melaetsa e fihlang bokong jele e sebetsane le o bona gore melaetsa eo e fela e tolokwa ka tsela tse nepaetseng jele bothata e ba mona mo o tlo fumana gore botoloki bo a fosagala re le ga e ama nakong ya go feta taba eno ya go fosala ga botoloki jale tsatsing la ka jeno na le Motutsi ke lakatsa gore ge tlo boela ge tswela pele ka taba yona e nana ya lenane thuto lena leo re le gaileng bakeng sa baithuti gore na e ka ba ka tsela difeng ba ka ithutang ka tsela e bobebe moo ba ka kgonang gore ba utlwisise ba kgone go gopola ba be ba fihlelele katlego e godimo bakeng sa go ithuta gobane qetelong leetong kapo ere ke re qetellong ga motho re re o atleile go ithuta le Motutsi ke moo re lokela gore re bone ka phetogo ya bophelo re bone ka gore kapo thuto ka bo ena go ithuta ka bo gona go lokela go ntlafatse bophelo go be le tswelopele bophelong ba rona re le batho bophelong ba rona re le setšhaba jale ke lakatsa gore ge ke re shebe taba ena ya thuto mona moo ke nkang fela lengolo la diprofobia kgaolo ya 22 temana ya botshelela mona mo e reng ruta ngwana tsela ya tlamehang go tsamaya ka yona ruta ngwana tsela ya tlamehang go tsamaya ka yona ha se a hodile a kekeng a e lebala jale ge tsepamise maikutlo tabeng ena gore na mona mo othweng ruta ngwana tsela ya tlamehang go tsamaya ka yona ge tla nka dintlha di se kae tabeng yona eno ge nka ntlha ya go ruta e leng gore le motutsi taba ya go ruta e bohlokwa le yona taba go ruta e bohlokwa taba go ithuta le yona e bohlokwa ditshia tseno tse pedi ke tsona tse hahang thuto thuto e hauwa ka ditshia tsena tse pedi go ruta le go ithuta jale go ruta ke mona mo gereng batho ba tlo ruta ba rupelwa ba tsebe go ruta bana ba tlo ithuta bona ge bona go sena moo ba rupelwang go tseba ithuta ke mana mo gereng ge nkile kagolo ya gore ge kene tabeng eno ge bona gore na yona ge ka e hudisa lo e matlafatsa jwang jale kagolo ya bobedi e tlang tabeng tsenana ke ngwana ruta ngwana ge bua ka ngwana mme ngwana mona boemong bona le go latela melao ya matšhaba istana le molao wa lesotho o tlhalosang taba ngwana ke motho ya ka tlase lemo tse 18 ka moo tlhaloso e leng ka teng go latela molao jale ruta ngwanenwa tsela ke ntlha bogago tsela ya tlamehang go tsamaya ka yona e leng gore na te motutsi go na le tsela eo go tlamehang go tsamauwe ka yona eo motho kapo ngwanenwa a lokelang a e rutwe a tle a tsebe go tsamaya ka yona ntlha bone ge bua ka go hola
0: re re sa le tabeng eo ya go hola fela na demotšhaba ge ke re rekise ge tla gotlha
2: bophelo ga bo emele gore kgwedi e fele o tle o gole ngwana o tlhoka eng-eng sekolong dijo di a fela ka tlong dipalangwang le tsona di a bitsa empa le teng o ntse o batla tšhe ga se go batla fela o lokela go qala o tlameile go boloka tšhelete ka Let's Go Save Smart e letshego o ka qala go boloka go tloga ka 50 maluti fela tšhelete ya gago ya fumana tswala letsatsi le letsatsi ga go ditifiso tsa kgwedi le kgwedi mme o kgona go ntsha tšhelete ya gago ga o e tlhoka go boloka tšhelete go lokela go thusa bophelo ba gago go atlega e seng go bo sitisa etela lekala la rona le gaufi le wena kajeno bua le rona Letsetsa 22031017 kapa romela WhatsApp ho 59073570 Letsego improving lives
3: PCFM you tlisetsa mokito mo holo wa Vintage Affair kala 29 August 2026 mani bawa dinkaho disata thatsebe
4: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedi re ha ho le tjena fela he re tswela pele le ntate mochaba ka ditaba tsa rona ntate mochaba o no le tabeng ena yeo wa le o kena ntabeng ya ho hola
1: e ya ntate ho tshe o mo hutetse la tlamang ho tsamaya ka yona ha hudile ke batla ho nka tabeng ya ha hudile ya ho huta go motho ke ntwe ho lang ntate mtutsi motho ke ntwe ho lang e le hore motho enwa e le ngwana a keking a dula entse le ngwana o tla hola ko gona ha sa hudile ge batla ile motho ya jwang jole ya o gona e tlo ba motho ya jwang e tshitlile ona ha ge mo hutile eng ke dumela ya hlaka mo mamedi motho yo e le ngwana o tlo hola ko gona ha sa hudile ne ge batla e tlo tla e ba motho ya jwang jole Hona e tlo ba motho ya jwang. Ho itshetla hore na na re mo hutile tsela. Ya na tlamea ho tsamaya ka yona. Ka pa jwale mwaneo ka po ena motho yo ha ine le ngwana ha re ya mo huta tsela. Ya na tlamea ho tsamaya ka yona. Jwale ke enwa o sa hudile. Jwale o tsamaya ka tsela yo yena a iphutile eng yona re sa mo huta tsela. Lo re na ngwaneo tsela ye ya seng a tsamaya ka yona e ba o ithutile yona na e fela e le tsela e nepaetseng utlwana sengodi se tshwanang sa ena bukaine go na le moo a reng ke tla e sheba ga ke ka ba le nako lede motutse o re fela tsela e nngwe go motho e mongwe e shebala e nepaetse e shebagala e lokile empa mele qetello ya yona e sa timelong ke kopa ke phete ke re sengodi se tshwanang se boela sengola hape se re tsela e nngwe go motho e mong e shebahala and ha o kala uthi e shebahala ko go motho eno o bona e ka e nepahetse fela e sa nepahala o bona e ka e lokile fela e sa loka o sa tlo bona qetellong ha e mo isa timelong e lona bona hore ke ne ke nahana ke ne pile ke ne ke nahana hore ke nkile tsela e nepaetseng jole sengodi sena se re tsela eno e shebala e lokile e shebala e nepaetse empa qetello ya yona e isa timelong e lo re ka mantswe ya mang ntate motutsi tabe ke e hlalosa mona ke ya go ngwana o lokela a rutwe tsela ya tlamang go tsamaya ka yona le pele ge ka fitlha ma hudileng yona tsela eo e re mo rutang rona ba mo rutang re lokela gabe re na le tsebo ya tsela yeno gore na tsela yeno ke seng ge se bile ge hlahlobile gore tsela ena e re mo rutang yona ke tsela e sa tlo mo isa timelong empa ke tsela e tlo mo isa bophelong e tlo mo isa katlehong ge lokela gore rona ba rutang ge rute ngwana tsela ya tlamang go tsamaya ka yona e bebe tsela eo a tlo tsamaya ka yona eo re mo rutang yona ke tsela e tlo mo isa katlehong e se timelong e le gore jale ngwaneng ga a se a hodile mme ga a gere ngwana o sa hodile ga e se e le motho ya mogolo temana ena e re a keke a e lebala a keke a e lebala e boela taba ena e re huta gore go na le taba ya go lebala go na le taba ya go gopola jale monana gothwe ga re mo rutile tsela ye a ke ke nga e lebala e re ke tlhalose edimotutse gore na ntho e ka etsang gore ngwana enwa ya rutuweng tsela ena ya tlamang go tsamaya ka yona a tle se ke a e lebala ke eng e ka etsa gore a tle se ke a lebala tsela yeo nadimotutse ke ithutile gore ntho e etsa gore go be bonolo gore re gopole dintho ntho e etsang gore go be bonolo gore re hopole dintho ke hore na dintho tseno gena le maikutlo le boikutlo bo feng ka tsona jele gena le megahlelo e fapaneng dintho tsa hore nang le maikutlo le boikutlo bo bohloko ka tsona ha re di lebale ha bonolo dintho tsa hore nang le maikutlo le boikutlo bo bohloko ka tsona ha re di lebale ha bonolo jele batho ba nang bona o bo bona hore ba ya dingola di diaryng tsa bona ebe o dula a e hopola ntwi
0: hore ka letsatsi le itseng
1: gore ka tsatsi le itseng go no etsa letsena letsena kapo ka tsatsi le itseng motutsi o na re tsena go nna ande ntho eno e neng dule ga bohloko ka baka utlwa ke mohloile se keke gaisana mmogo nna le ena ya baka baka itswetsa gore nna le motutsi ka nnete le ga re ka ya di-heleng kapo se re tla kopana kae?
0: Re tla kopana di-heleng.
1: Se re tla kopana di-heleng. E le motho ena mohlang a le mong a nang le boikgutso e be ha le ka o hopola diketsalo tsa bophelo ba hae go kgutle taba e e be o ntse a utlwa bohloko e be letsatsi le letsatsi nako le nako ha a hopola taba ena e be o dula ntse a utlwa bohloko. Hape hape nna di motutsi motho dintho tse monate dintho kapo boikutlo maikutlo le boikutlo bo monate haholo motho ha bo lebale ha bonolo mohlala ha kgolong ya motho ho na le diketsalo tsena tse bohlokwa ketsalo e kang ya kgopo sehopotso sa tswalo ya motho ka ke ntho e monate kapo eo gegeng gena le maikutlo le boikutlo bo monate ka tswalo ya rona ge dula ntse re e hopola ke lebaka le nana go se monolo yona go e lebala ka lebaka lona leno fela la gore gena le maikutlo le boikutlo bo monate ka yona tse ding tsa batho go so fapana e mong o ka fumana gore o boetse o tshwaile letsatsi le neng a ngola kapo selemo sa neng a ngola standard 7 kapo ha a qala sekolo ha a ngola standard 7 ba gale ha ne ba ngola form C ha a ngola form 5 ha ne a nyala ha ne a ba le ngwana ha ne a tleya ha ne a hahantlo ha ne a etsa dingata diketsalo tsena tse ka ba monate tsa hore ka ba le maikutlo le boikutlo bo monate hangata ha re di lebana jale taba ena e reng ngwana enwa tsela ena ha a se a hodile ha na e lebala wa tseba lebaka le tlwaetsa gore ngwana o tsela e a se ka e lebala ke melemo ya e fumanang tseleng ena eo re mo rutileng yona ntho e tlaetsa gore a se ka lebala tsela ye ntho e tlaetsa gore a se ka lebala mekgwa gobane tselena ha re mo ruta tseleng re mo ruta tsela ya bophelo re mo ruta gore na go phelwa jwang ka katleho mme ngwana ha a fumana melemo ya mekgwa eno ya go phela ka katleho ntho e tlaetsa a se ka ba e lebala ke melemo ya tlo e fumana mme ha a fumana melemo eno o dula a batla go pheta gape ga o ithuta ka kelello leboko ba motho na de motutsi ntlheng yane ya boitshwago ga o ka etsa ntho wa utlwa monate wa yona o batla go e pheta ga o ka etsa ntho wa utlwa monate wa yona ka tsela eo boko ba motho bo gaueng ka teng le ka moo kelello e sebetsang ka teng di se dire a ko e phete gape jele basotho ba be ba etse maele ba na le maele a reng ga e ba ke maele empa diteachere tsa eso tse rutang sesotho di tla nswaya motlhare ga ba ke fositse mo re reng monate wa phetwa monato wa pheta ka poke polelo e rena le yona e reng monato wa pheto ha nthwela ba monati ge pheke
0: ke hona mane mo e qetellang se fetwa e ka senye se mane motho ke addiction
1: e se go
0: sa ba addicted ho yo
1: se ba addicted ho yo jele addiction yona ke e hla mo reng ge pheta ntho e go kwa monato yena na kwana fela ka nkani di tlamogao
0: di le bosula
1: Jale, ho bohlokwa hore taba ena re ukwisisa ntle. Ke lebaka le ena company ya eso ka di 27 ke beke ene e tlang ka manta se re sa e supele kgale moo ka manta re thakgolang kwetliso ya bana bakeng sa ho ithuta kapo ho ba ruta ho tseba ho ithuta. Ke hlalose hore na ho tlo etsala mono ka bogutshwane fela ke moo re tlotla re thusa bana ka gore re hlahlobe mokgwa bona wa go nagana ge tseba go ithuta gorena mokgwa wa bona wa go nagana na o tsamaelana le mahlale le bohlale ba go ithuta ka tsela e bonolo ebile e ntlafaditswe e le gore moo re tla bona dikgaelelo jele e be ge ya di kwala ge ba thusa gore re go kwale dikgaelelo tseno gobane ga re dikwetse dikgaelo tseno di ntlafatsa go ithuta gwa bona e ba ba tla tleya go ithuteng gwa bona nna le mothutse ke kopang ga e le mona matebelelo a se akene ge tle ge kgaotse ya kana ge tlo boela ge tswela pele ka moga ditaba
0: mamedire ke tswele mona fela ge re tle re tsebe gore re ye ditabeng re ntse re na le ntate motšhaba re tla khutla ka moga ditaba
2: go tlo gaola naga ena na maoto go tla goba mebuso ga gona mobuso o tla thisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona nako gaile jana bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua e ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo bo leng teng bojwana
0: mamedi metsotso e masome a mararo ka morago go raya botshelela ditaba tse e qalang letsatsi ka puo ya sesotho di balelwa ke tebelelo jana

Kela wa mutsi momedi itumela se seng sa ditsebi morerong wa gaho ya mateano a ditsela mpilo bulavat molefen thabane sere morero o lebeletswe ho hlaisa mesebetsi bakeng sa basotho ba bangata e leng se tla thusa ho fokotsa sekgahla sa tlhokahalo ya mesebetsi Nthabane o hlalositse hore ho fapana le ditsela tse tlwaelehileng tsa Letswana se itsetlehang haholo ka metšhini mokgwa ona o tla fana ka menyetla e mengata ya mesebetsi ka ha e tlilo alwa ditene Nthabane o re le ha a kekeng a fana ka palo ya mesebetsi e tla thehwa ka ho phethahala baahi ba phelang haufi le dibaka tseo gaho e tla etswa ho tsona ba kgothaletswa ho ingwedisa makgotleng a puso ya dibaka gore batle ba kenyeletswe ha menyetla ya mesebetsi hlaha ntle le ho theha mesebetsi morero o reretswe ho fokotsa dikotsi tsa mebileng ho fokotsa tshubuhlellano ya sephetephete tseleng ya mpilo boulevard le ho ntlafatsa ho fihlelwa ha ditshebeletso Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba tlohang segamane o tshwenyeditswe ho ba mampudi wa banna tshebedisanong le mokgatlo wa basadi le batjha boetapeleng segamane o ananetse thomo ena ka ho tshepisa hore ho tla sebedisa boemo ba hae ho susumetsa meolwane ya mokgatlo ya ho matlafatsa boetapele ba basadi le batjha le diqetong tse kgolo segamane o itse o tshehetsa tekano ya setšhaba mo banna ba lekanang le basadi ba fumanang menyetla e lekanang molemong wa ntlafatso e akaretsang ya setšhaba a re le hoja Lesotho le batla le hatetse pele ho abelwa basadi maemo a hodimo a tsamaiso mosebetsi o ntse o le mongata o lokelang ho etsahala ho netefatsa tekano ho phethetse ka hore ditlwaelo tsa setšhaba le meetlo ya sona di nka karolo e kgolo ho sekisetsweng ha basadi dipolotiking le boetapeleng ba naha a re naha e lokela ho imamella tlhophobotjha ya ditlwaelo tsa setšhaba e tla fana ka menyetla e lekanang ho banna le basadi Mokgatlo wa World Vision Lesotho o tla nehelana ka ofisi ya tshireletso ya ngwana le tekano ho sepolesa sa Marisha ka labohlano lena. Sena se tlalehwa se wela tlasa morero wa mokgatlo wa ntlafatso rothe. Mookamedi wa merero ya tshireletso ya bana World Vision Monghadi Matlatsitaka o re sena ke karolo ya mehato ya mokgatlo ya ho netefatsa hore ditokelo tsa bana di a natswa ebile ba ikutlwa ba tshireletsehile moaho ona o tlalehwa o tulwa ho fisa ditshebeletso tsa CGPU ho netefatsa hore bana ba lokolohile ha ba tlile ditshebeletsong le hore ba be le sebaka seo ba ka sebeletswang ka lekunutu ofisi ena e boetse e tlile ho kenya letsoho ntlafatsong ya ditlaleho tsa dinyewe tse amang bana methati eo ditlalehwang ka yona le ka moo di ka fetisetswang ka teng ho fihlela toka e ajwa mosebetsing ona ho lebeletswe letona la sepolesa marana a sehlooho a rothe le matsieng ditho tsa paramente le balekane ntlafatsong Ho tsa matjhaba, mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o re tlala le tlhokahalo ya dijo lefatsheng e fokotsehile selemong sena le hoja e sa fihlella dipehelo tsa karolo ya leano la ntlafatso ya moshilone tse tsheletseng le mashome a mane ba tobaneng le tlala selemong sena e leng dimilione tse leshome le metso e mene papisong le selemong se fetileng e supa ha e le batho ba dimilione tse ka bang tharo lefatsheng. Ba ntseng ba tobane le tlala ya bojadikata mme bongata ke ba dinaha tsa Afrika tlala o e supa ga boemo bona bo susumetswa ke theko e phahameng haholo ya dijo e ka ba tse hlahiswang ke diphoofolo meroho le ditholwana ka ha dinka dinoko tse 70 lekgolong tsa dijo tse ahang mmele
Tlaleho e boetse e bontsha ha mebuso le balekane ntlafatsong ba lokela ho hlahisa maano a tla ntlafatsa phepo e nepahetseng a kenyeletsang a temo le poloko ya dijo ho fokotsa ditjeo tsa ho tsamaiswa ha dijo. Ho ya ka tlaleho, sena se tla thusa ho fihlella leano la phediso ya tlala le hlaloswang ke meolwane ya ntlafatso ha ho boetse ho akofisa phepo e nepahetseng mmoho lekanetso ya dijo. Ho tseding mo president wa Cameroon Paul Biya o tla lehwa a sa ena le nako a le siyo ka harona ha mesena se tlisa ngongoreho haraba a hi ho ya ka ditlaleho ho tloa gutletse pusong wa kgweding e fetileng Biya e sa le ho utlwahetse a etetse Europe empa le ho fihlela ka tjeno ha e so gutle menyenyetsi ka boemo ba bophelo ba Biya e tlisitse maikutlo a fapaneng setšhabeng mme bohanyetsi ba naha pileditse ho lekgotla la molao wa motheo ho ntsha sekgeo sa mosebetsi sa boporesidente le ha o le jwalo mokgwa o busang RDPC o re mmuso o ntse o tsitsitse ho sa le jwalo le ha ditlaleho di re hayo ka hara naha maqephe a marangrang a hlahile a ntse a fetisa melaetsa ya semmuso le ha Biya a soka a hlahella setšhabeng bohanyetsi bo boetse bo re bosiyo ba moporesidente bo tlisa dipotso di hana ho fela ka tlhatlhamano ka hare ho puso haholo ha ho sena motlatsi wa moporesidente. Re phetela ka tsa boemo ba lehodimo. Le kwaetse ka ho kgetha dibaka haholoholo ka maru a melatsitsi ho a bata ho isa ho bata haholo hoseng hona le serame se letse haholo dibakeng tse ding moya o foka o le bobebe ho hlaya leboya bophirima ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka haholoholo ka maru a melatsitsi ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa lo ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha le ya bophirima empa o ka ba matla dibakeng tse ding ka maluting momamedi di tsa ba di fella mona mamela tsa sengisimane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupo.

but ha etlo ba ho ruta fela o tlo boela how trainer motho ya pele o lokela hore o be le objective ke nete lo ruteng objective iteng go ba ile ba ma teacher ka po ba tsebang ka bo teacher ho ruta o tla tsamae o be le objective ya lesson e jwale re fetele pele hore when you train up o etsa bonnete when you train hore motho enwa ntlhena o mo rutang yona o fela a e utlwisisa ebile a kgona go e etsa le o rute mane ke neteng tse le teng but ga o ka sheba mo re nkileng e le go ruta fela re kgotsofela moo re rona re fetisitseng molaetsa re ntse re ka tlhatlhoba ona motho ena ntho ena o utlwisa but ga re bua ka train up e tlile re etsa bonnete ba ore motho eno ntho ena wa e tseba but jele ga o shebana lentswe lena la train up gobane bebele ile a fetolwa e ne ngotswe ka puo ya sehebego le segeriki jwale mona mo o fetolelwang ka nako ya dilemong tsa gale moo bebele e ne sa balwe e ne ebile ke ka nkuwa ke motho fela ntle le eo e le moruti kapo e priest motho fela o na keke a dumelelwa go ba le bebele ke mane moo bebele batho ba neng ba fungwana ba na le yone wa tsa ne ba bolawa ntate motutsi ko go tlo utlwa mohlolo gona ke enye ka bebeleng e ne ka etsa gore motho ga na le bebele a bolawe ke mahlale ao a leng kapo ke mahlale a teng ka ga buka eno jwale ya ba batho ba neng ba ba sebetsana le o bona gore molaetsa o teng ka bebeleng o fetela setšhabeng ba le maikutlo e be re ka etsa jwa gore re sireletsege ke mo ile ba ngolola kapo ba ya homogena bitswang James naheng yane ya Engelane ba re re kopatlhe morena o mpo re sireletse buka ke ene re kopang e ke e tolokwe e ke ngolwe ka puo ye nngwe ya ba bebele e translatelwa puong ya senyesemane ga bebele se translatetswe puong ya senyesemane ke mona moo lentswe leno la sehebego le fitlhileng la tolokwa ka senyesemane e le train up train up jele ga o seo sheba nate motutsi na puo eno kapo puong eno na taba ena ya gona go traina ma bahebegong e ne e bolelang ke mo gereng motho nate motutsi motho enwa o na etswa jwang o na etswa delegate ko go ngwana o na lokela gore a nehelanwe go modimo ka kutlwisa gore ngwana ge mofuwa ke modimo bakeng sa gore ge mohodise ge lokela gore ge mo delegate ge nyehelane ka ena go modimo e le gore morero wa modimo ka ngwanenwa rona ba tlo mo ruta ge tla re tsebe go mo ruta ka tsela gore na morero wa modimo ke o feng ka bophelo ba ngwanenwa ga itshwamelo ese ga ke tshwamelo ntate motutsi tabeng e se kgolotsa motho ya tlo ruta ngwaneo ga o mo ruta o mo rutang ga o tseba eng na o bile le consultation le ya moentseng le gona o moentse ka sepheo sefeng ga o se o mo ruta fela o mo rutang ga o tsebang ga o tsebelela kae e le gore go latela bahebego ntate motutsi ngwana kutlwiso ene le gore ge mofuwa ke modimo mme ga re mofuwe ke modimo gore tle re mo rute tsela ya tlo phela ka ena ge lokela re gotlele go ya moentse gore a re fe gore na ge tle ge mo godise ka tsela efeng taba bobedi e ne le go mo initiata go initiata ka mantswe a mang ke gore basotho ga re toloka lentse initiate ke re bitsa e le go bolotsa mono ke taba ya gore e tla kenyele

0: PCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhagolo di satla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi re ya o bulela lo wena o soka hlaisa maikutlo a hao ha re le mothating ona ha ntse re tswela pele le ntate motšhaba 2121-9956 kapa plus 266-59956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ho tsona he mamedi wa hlaisa maikutlo a hao a theka mona ka WhatsApp teng o kene ho 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo he mamedi o ka wa kenang ho tsona wa hlahisa maikutlo a hao hodima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona ka jeno. Ntate motšhaba, o ne o le mane mo o buang ka taba ya le moruti fela titšhere ka mokgotshwanang le yena le a rutang o tshwanetse gore a tsebe ntho eo a e rutang le gore na motho ya mo rutang ena o lokela gore a e amogele jwang fela ja le leteng a se ka e jang ntho eo a reng e tsa seo ke o bolelelang sona e seng seo nna ke se etsang
3: e anda ke a lebo ke mo ke reng how to ruta ngwana ha ngata re na le o sheba na le taba ya ngwana re tlwela o shebana le ya rutang le yena a tlameha re shebena a na magabane a teng a go tloetsa dintho tse hlaloswang mo na motho yo ga re nke motswadi na motswadi ke motho ya nang le lesedi na ke motho ya nang le tsebo na ke motho ya nang le tumelo ya gore ngwana ke mpho ya Modimo mme ka gona a delegate ho Modimo ho mo initiate na o na le nako na o na le lenane thuto bakeng sa bana ba gago na o batla go tlo ba rutang kapo o ruta fela o sotla bona ke ntho ena re nang le bana ba bangata o tlo fumana gore ba ferekane ene o gana a sa ntse a le mogolo o ferekane ga se le motho a ka tsebang go nka diqeto tse bohlokwa la ka ba ga mo beya matlemo go bua ena o tseba o bua a ka bua le ntho tse sa motlamang ene o tlo fumana basotho ga re kgetha ke tla dipolotiking ga re kgetha batho ge re tlo ba etapele ge kgetha batho ba tsebang go bua ba ka bua le ntho tse sa ba tlamang ga e qeta ga e tlatabeng ya gore na jele a ka re thusa jwang go tswa bothateng me re leng bone o fumana gore ga a na le tsebo thuso ke efe go tlo re tswela molemofe jele ga sa eteletse pele mono o fumane gore o senyetsa motlotlei setšhaba moetapeleng ke a tlo senyetsa motlotlei setšhaba e ka re ba molao taba ena ya motho ya tla tswa sa a senyetsa motlotlei setšhaba ga keta go wa politiki e ka re ka etsiwa molao wa go motho wa jolo a ka tshwarwa ya nkwa e le nngwe ya tlolo tsa molao gobane jele a tlo senyelwa ke motlotlei mongwe wa setšhaba seno ke ena a tlo tla lla mongwe wa setšhaba seno ga se se senyeile e se e le ntho le yena a sa tsebe gore na ke tlo etsa naga e bonang tate naga e nana e tlokotsing e kae ya dinaga tsa matšhaba mo gona tjena naga ya south africa ge se re phelang naga ya south africa ge le tlokotsing but ke nako ene motlotlei o na le setšhaba and o na le setšhaba se a se rutileng ka ditšhelete tsa setšhaba sona seng ba ile dinageng mafatsheng le lesotho monana ba ruteile fela ke batho ba sa tsweleng motlotlei molemo o lokelang ka baka la tsela yeo ba etsang dintho ka yona
2: e re re ke renke mme o re ke makgwabane mohlomenyane ke ka hasodi nkgono wa ka o ne a ntsosa hoseng re etsa mesebetsi ke ntse ke tsoga hoseng ke se ke le dilemo di ka godimo ho 50 ke thuto e molemo haholo go nna yeo nke ke nka e lebala e ke ye maikutlo a gae e mong ke enwa le ga sa ipolela gore na fela gwae taba ena e etswa ga dikolo di bula ntate motšhaba re batla batle empa ke ga dikolo di bula ke ye maikutlo a gae ana o ka kena go tsona ndana
3: ke a leboa momamedi ena yo a ketang gore na gwae e etswa ga kolo di bula ke tlo fana ka nomogo a tlang letsetse ke ke re bue but e bohlokwa ke hore nako eno e re e beileng ke nako ene re shebile hore e hle ke pele kolo di buile e re ba boela sekolong ba be se ba gutla ka nkelello tse ntshafetseng tse seng di tseba tsela ya ho ithuta e ntshafaditseng e bile e nolofaditswe ke lona lebaka fela wena mmamedi empa o tlo ntshwaretle ke re bue ke boela ke tswela pele gape nate motutsi ka metsotswane e setseng re ntse re le karolong ya gore na ba heberu na taba ena ga e tla ngolwa gore train up a child ruta ngwana tsela tlameo nana ka ena ga na mekgwa ya ba heberu taba enana ya go ruta na e jege moelelo ofe moelelo mong kwa gore jale taba ye ge tataisa ngwana consistently ka mantswe mang ge dula ge tataisa ngwana enwana gore ge bone gore o ntsa fela a tsamaya ka tsele ge teng go bona go ngwaneo o dula ntse a ntsa tsamaya ka tsela yeno eo ge mo rutileng yona lebaka lena
2: o sa le gona mono dade motšhaba ke batla o e gapelele le ena ya mme makgwabane motlhominyana basotho gangata mona moageng nkeke kae le bana jale o bua ka taba ya gore ntho ena e lokela gore e dule e le tsena basotho ga mošanyana e ba jale o ya naheng ba na le tsela eo ba mo rutang ka yona gore a tsebe gore nako ya go bulela dikgomo go seng jale o tla diphuthela ka kobo gore o ye naheng ka
3: nakoka
2: nako eno o tla diphuthela ka
3: kobo tabe ne nne a buang ka ena wa utlwa go na le molemo wa o fumaneng ke itse ge se ka go lebala go latela melemo e ge e fumanang fela ke mane mo o ka botsa gorena fela ga ke gotue tsela e ke tlamayang go tsamaya ka ena empa tsela eno e ke tlamayang go tsamaya ka ena ke sa fumane melemo thusa gore ke e gopole kefe ke rata sesole tseleo ba etsang dintho ka yone ga o ithuta masole tseleo ba rutang ka ena go na ntho e ba e bitswang trilling ga ba trila lesole gore motho e tlo ba lesole e ne ntse le sa filion mokgwa kore ke tlwela tse ngata tse tibileng le mokgwa fela wa go ema o kwabe motho o tlo utlwa le mokgwa o ema le wa go tsamaya le wa go araba le wa gore na o amana jwang le setšhaba o kenelela ga kae ka ga setšhaba ka mabaka a feng le gore ga ntwa e ba teng na o lokela itshware jwang ga ntwa e le seo o lokela itshware jwang motho masole a shebe tsela eno e ba rutwang ka ena lesole leno le gopelelang lesole le gopelelang masole a mang ga a trila lesole mono ga a batla ntho e etsiwe ka tsela a batlang etsiwe e etsiwa e tlame e ntshwe e le jalo with precision e tswe e le jalo lesole le nana le etse e le jalo ntho eno ka bampala e pheta makgetlo
2: ga o etswe ka epela teng
3: ga re mathe mabalankwe se re ga tšhe o e ntse ntho e pela teng lesole le etse ka tsele gopane ka nako ya o ntwa e bang teng ga be re re motho eno a tlameya a be le mokoka le sefuba sa gore a ka matha dikilomethara tse 15 tse 20 a matha ore gobane masole a ntse a matha ga ga nakong ko bane ge ntse ge kwetlisa mmele wa bona o tlwaele go matha e le gore ka nako eo ntwa e ka tlhomang jalo go tlameya go matho go matho obane go sireletswa kapa o matho obane yes go matho obane go sireletswa bophelo sole leno le betse la go matha o se ka mmona ge tlwa lemalelwa ke masole a mangata obane lesole le setlile go matha le sena mokoka le sefuba sa go matha ntse re bua ka kwetliso go kwetlisa ngwana o lokela a kwetlise ke lebaka lena ntate ge lokela gore tataiso eno ge etse nako e kgolo le nyane ge dule ge le teng go mo tataisa le o dula ge moshebile na motho o ntse a etsa nthwele wa tseba go le batswadi re na le gore re kgathale o tseba go se go kgathala go tataisa ngwana a sa ka iketsetsa ntho o sa e batleng se o moshebile fela bothata e se ba wena ene bothata boo o tloge bakela ngwana eo e tlotla e ba mofoka mofoka ke kentse ka masakaneng ka hore jole se tloba mofuta o sele ka ga setshaba sa gona o tlo iketsetsa dintho tse ge sa di hlokeng tse tlo re senyetsa setshaba tse tlo re senyetsa tswelopile hona tsena na yena go 99 le monana ka mabaka a mangata a kgolo le kgodiso ya ngwana ke lebaka le na company eso e tswile letsholo gore e kalelele gore e thuse bana le montse tlase mona mo re ba rutang ho tseba ho ithuta wena mamedi ha se o tseba fela ho iphuta metse ka classing le science ka classing le sekgwa ka classing empa bophelo o tla e bona ha rutla ngwana hao wena mamedi ya o ketela tane mothutsi ke ya hore ngwana enwa re mo ruta hore a hole megweng ditlwaelong tsa bohlale le ho phela ka toka ngwanenwa re bona hore o a hola he is a well developed human being ke motho re reng o ntlafaditse ko ngwanenwa ha re phethela lenane thuto la hae la kgolo le kgodiso ya hae ga be re ngwanenwa na re sebete sa hore ke ngwana yeo thuto ya hae ntlafetseng ya ka tlotse bang ho tswela naha ya habo le lapa la habo molemo go fapa motlo mo nore ge sebeditse di resource tsa lelapa tsa naha fela motho eno ha a tlo go tswela molemo ka nnete ke pause hore be naha e ka sinyehelwa ka di resource tsa yena go ruta batho e ba qetela tsatsi batho bao ha ba tlo tswela naha ena molemo ke kopandate ke emise hakang ke etse phatlalatso kwetliso ya bana e regetsweng ho ba di 27 ho fihleletse di 31 e tswela pele bekeng e tlang ka mantaga dade mothutse re tla gutla re tlo sheba hore na bana na molemo e ba o fumaneng ke ofeng hobane jwale taba ye e tlo tswela pele ya o ketela ka motsotswana o setseng ke mpekege ha kgwedi ya borobedi e fela re tlo ba le kwetliso ya batswadi Hobane taba ya ho ithuta mahlale a ho ithuta kapa mahlale le bohlale ba ho ithuta ho boetse ho kenyeletsa kgodiso ya bana ke kopa ke fele a kana tlabe sentse re bona magangang ke a le bona ke mothutsi sebetsa ntle le metebelo
2: ke lebule ha holo fela na demotshaba ha a tswatsena he re lebule ha holo he le wena teacher kute ke a ho hlokomela gore he o ntse o mametse metso tswe le shumele metso e mehlano refraletse hora ya bo super mehe mo medi ha ga ya etsa tsena re fumana di taba tsa metso tswe re shumele metso e mehlano ka mora hora ya bo super tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senye semane re di balwa ke tebelo jang

0: আমি রে হা হোলি চিনে হেটবেল লোজানি কারিটা বাজে না চেয়ে চা মেচু চু এসু মেলে মেচু মেসানো কামরা হরা ইয়াবু সুবাকে হাটেলা পেলে কারিটা বাজারো না হেটলাকা আবজুলুটি ইনভেস্টমেন্ট হেম আমি মো উঠো কারিটা বাজাবো সকাচু কেলা কাজ রেডিস ফেটে কিনালে মেট লেডিস মে মহালে মহল এন্টা ডিম ফুলো কাকানো কা খাসো হেমো আমি দিটাবাজ এ বেড়ে চাকা মেসা ইউ উঠলে মে মোমামেরি কে কে রে কানটা কোচে নিউ কাং কা হোগে দিটাবাজে না হাউডি সৈকে হা রালে কামা কাবে কে ও তাবো দিছ কাকি না কোচে দিন হাউ কে কে বাই যাবো নেটে বা হোক ওমামেলা কা সকলে কা সকলগুলো হুসি হোসলো ফেলা হে মোমামেরি কে রে ও থে যাবে ওমামেলে এলো হোগে দিটাবাজে না যে তোতা দিবু আকা যে কামো না এ ও তো দিবে হে হানতে যে দিন চাচো না ও কাবা ওয়াদি মোলা এলো হোগে ও তো ওদি হোপোলে le haibe o hloka thuso he mawame dithakollo ke nang ka jeno he ditaba tse ho tlo bua ka tsona he mawame diketse amanang le dithepa tse feto hang ka golong ya e a thepa ya mofu he mawame di me ditaba tsena o tla di utlwa hantle nako eo me mohale mohole ntate mpholo jwale ba di khakollang hantle mawame di thatsebe o mamele ntate le bo me ke a le amohela lona o lo dumedisa ho seng hona
1: letsatsing la kajeno re dumedise le basotho gotlhe mo ba mametseng ba leng gona teng lebitso la ka ke koja mohale go tswa absolute beke e fetileng re ke re hetle morago fela ntate motutsi gore na re ne re bua ka eng le basotho ke mane moo re neng re qoka ka gore trust ya rona e lokela gore e dule e na le tšhelete lebaka kapa mabaka ao re ileng ra bontsha ke mane moo re neng re bontsha gore e tlo thusana gagolo gore bana ba rona kapa bajalefa ba rona go be le tsela eo ba phelang ka yona kgwedi le kgwedi bophelong bono bo wena o tla o le monga dithepa o tla bong o ba siile le bona re boetse gape-gape re sheba gore na go botlhokwa ga kae gore go be le lona letlole leno leo batho ba tlambeng o ba kgethile e leng batsamaisi ba lona kapa batho ba o thusang go le tsamaisa jwale ba bona boikarabelelo ba bona ba bophetha go latela gore na ditabatabelo tseo wena o leng monga thepa o tlabong o di beile fatshe na e tlabe le ditabatabelo tsa mofuta o feng jalo ka ga o bontshitse ntate motutse letsatsing lena re kena mona moo re tlotlang re sheba gore na ditšhelete kapa dithepa tse fetogang dithepa tsa mofu moo go senang kabo ya bojalefana ke dithepa tsa mofuta o feng o tla gopola gore ka nako tsotlhe re rata gore kapo re kgothaletsa gore ga re etseng ka maatla go bona gore karolo eo e fetogang dithepa tsa mofu ga e be ngata gagolo go latela gore na molao o ne o motšha o re buang ka ona wa ke kopa tshwarelo molao ona wa administration of estates na o behile o lokodisitse jwang gore na ditefiso tsa ga re se re kwala estate ya motho na e ba tsa mofuta o feng mme ne re re tlotlhalosa ntate mpholo gore na ke dithepa difeng tseo di fetogang karolo ya dithepa tsa mofu e re re shebe mona ntate motutsi gore na re ka e sheba ka tsela ya mofuta o feng re na le bomme le bontate moo re etsang matsete teng mefuta yotlhe ya matsete eo re e etsang ena eo e reng ga o kena ka gare go di-ofici tsa di-company tse jalo e ba o bona license ya central bank a ke re re tshwa ka metlha gore ga re ya moo go buang ka ditšhelete tsa rona le sotho moo gotlhe moo buang ka ditšhelete tsa rona re tshwanela go bona gore molaodi e leng central bank o fane ka tumelelo ya gore kgwebo e jalo e be teng mme di-license tse ga di tshwanela gore di dule maboteng ga di dule ka di-deskeng tate motutsi di tshwanela gore di dule maboteng re di bone mme jale ga mosotho a sa ile sebakeng se jalo he a sa wetsa letsete ka mefuta yotlhe ya ona matsete ana e ba tumelelo e teng he ke mona moo re re nna jale ga motho a sa kgetha bajale fa ntate mpholo go etsagala jang ka motho ya jalo
2: a ke a leboa mme mogale ke a gola ntho golo ke yone eno fela ntate mtutsi re ne re re basotho ba utlwisise ya gore gere matsete re bua ka matsete a dumeletsweng mo nang ntate mtutsi ke banka e kgolo ya na me jolo ka mme mahale a hlalosa re bua ka matsete a ditsitse dumelletsweng ho sebetsa ka rona ha tsenetse re hlolang ge e buika tsona ka mehla ha re eletsa basotho go bana mosebetsi wa rona ntse le ho eletsa tabeng tsa botataisi ba ho etsa ka la ka gana ka mo hore na go nye o tsetelang ha o qala ho nka letsete ntlhapelo o tlamang ho botse go ka o shebe go rena se hlaiswa se sin dumela hore ke kgethe mojale fa mohlankeleng siona ke ntlhapele go bana ha eba sin dumela ho kgetha mojale o hlotse be hore sene he se sentse se ba pala ka go le kgolo ka go lonya o abale fala ka go bana jwale mohlangwane ke bang siyo ha o thwe ha re putheng thepa tsa mofu lena letsete ha le tlo fetwa ka go lotsa dithepa tsa ka go bana jwale ha ke re sentse ke le abile hore lena ke le fa motutsi mohlankeleng siyo empa ha ile letsete le haueng ka tsela yo le senang tsela yo kgetha mojale fa o tsebe le tlo fetwa ka go lolla dithepa tsa gago e le gore ke matsete a mone o thunga tlo patalelwa to the estate account jale hangata o tla fumana gore mme mogale basotho ba na le go kwatela ofisi ya Master of High Court gore e ka ka etsa phoso ga o thumatsete a jalo a patalelwe accounting ya to the estate e le gore ga re bua ka to the estate re bua ka dithepeng tsa mofu e le gore ke tsona ntho tseo re beng re o lokela gore jwale o tle o fumane boeletsi ba ditsebi gore na mofuto o jalo wa matsete hana ha ke gala lefala ka ke etsa jwang gore go tle re tsebe gore jwale ke bona gore na a tlotla a etsagala jwang gobane jale ga o di tlwela fela o sa di gala di tlo baka mathata ga di kena ka gara dithepa tsene tsa gago jalo ka ga mme mogale a tlhalositse basotho ba tla gopola gore molao one o motšha itse ga o teta o feta le mong sona sena mohlomphe itona le gabane o laetsa sematiso sane se re neng rile ga bua ka sona se e leng sa bontsha gore dithepa tsotlhe go tloa ka milione ya godimo nakong eo motho yane o thweng ke motsamaisi wa thepa a sebedisang mokgwa wa rona o etsa jwang ge se re sa etse dipalopalo ka bomong jalo ka pele gane mo re neng reng ka ditšhelete re tla nne re re ke peresente tse tsheletseng legolong ka se re etsa eng ae go se o itse ge nka dithepa kaofela re dikopanya kaofela e be re re diperesente tse tharo 3.5% legolong ke yona ntho re tlotla ge e patadiswa dithepeng tseno ke motsamaisi wa thepa kaofela e le go dintho tsena kaofela di re ga o ka iphumana o na le matsete a mangata mofuta o jalo e ba jwale ga o a gala gantle gona go etsa galeng ka ona nako a tlotla a kena a tlotla ketelela etsa go be le tšhelete ngata e tlotla e tswa dithepeng tsa gago tsa mofu e tlo patala motho ne o thweng ke motsamaisi mme ga o qala o etsa jalo e sentse e le moo lefa la gago jwale sentse le tswa mo le sa lokelang go e be le etsa etse ka teng leng kao fela mme ke mane mo kere ga o sena kutlwisiso ya gore na molao o etsagala jang kapo ba lelapa ba sena kutlwisiso ge e betse ka majwe moo go sa lokelang go betsa ka majwe mme ke yona morere dintlha tse ka re ntse nne mosebetsi wa rona e be le one ne o fana ka kutlwisiso mme mogale gore basotho ba utlwisise gore na gana dintho tsena ga re di etsa e le gore ka metlha rere ge se ke ga sheba tsatsing lena fela gore ntho e ne ntle ke a e bone ke a etsa gona wa le tsena sheba gorena gana ntho e go sane e tlotla e re na gobane a mangwe a matsete ana o tla fumana gore a ntse a na le mokgwa wa gore o ka kgetha mojalefa empa mosotho yena ga a kgetha mojalefa go one e le gore ke mane e re a bitse ntho tsane tse rere ke di-non-probatory assent e le gore gangata re di bitsa dithepa tšhelete molao ka lentswe fela non-probatory molao o santse o itse o fue tokelo ya go di kgethe ka ntle o magotla jale wena ka o se phethe tokelo ya gago go di kgethe ka ntle o magotla o di busetsa ka magotleng ka gore o di sile ka gore jale ga o a di kgetha se o lekileng go be o se entse ka nako ya ka nako ngwe tšheo ka fumana gore mosotho o tlalela ka gore itse ga metlady se ang rekisetsa yona ka ga ne le morekisi ga a ka ba nkeletsa gore ke tlameya gore ke kgethe ntate motutse le moeletsi che jale tseno a kere se re sa ditsebina bala ba sebetsana jwang le ena leng kao fela empa ke yona mane morere go bobebe o patalela boeletsi o feta o patalela boemedi a sedikentse maoto gobane jale o tla fumana gore ka nako ngwe basotho ba tla go rona nakong eo lefuse le le teng jale ba batla go ba re go rona nda dimpolo ge thuse master charity disketsa ya to estate account ha ga batla ha dia to the estate ga batla die ho kae kae mongatsona sa hlokaetse jwe le re a dikeke ga gona o di chencha ha mongatsona sa hlokaetse ge di chencha ha mongatinga tse a phela jwe le ke yona ne re batla go ge o tlolle mono ba sotho ba utlwisise go matsete ge bua ka gore ha re a galeng ke ntse re phela ge tsebo go wa shebe ke se ke ga sheba fela gona ditswala dintle jwang e ditswala dintle go lokile ge di shebe ha re shebe na re ha ile jwang ha re shebe gona ha re le siyo go tlotla go etsa hala eng ka yona o bane jwale letsedi le lokela go le fetwe mogalo wa kabo ya lelapa la gago go bane ha le sa etse jwalo le tlo go bakela mathata ha o tsala o ba siyo
1: e tatemtutse re tlameha gore re be batho ba mamelang jwalo ka ha o tsholo me ho mamela ha rona ho bo ho re tswalle ho etsa ho etsa go re motho o nke gato moteng e le hore dintho tsa ha o ditle di dule ka tsela ene pahetseng go boetse re na le mefute e meng ka tempolo yo batho ba ietsang mona mo re tlotlang re bua ka di life insurance ka pa di life cover ho tsona ho ntse ho na le tseo re nang le tokelo ya ho kgetha di beneficiary ba bang ha ba dikgethe ba bang ba dikgetha ebe kotsi ka ba efeng boemong bo mo motho a sa kgethang di beneficiary ana le life cover go ba ke hlokomele hore e se le batho ba bangata ho lobana le tsona go ba ne mohlomong motho ana a batla ho haha ya ba banka ya hae e re e ha re behe life cover paneng e mongwe iketseditse yona go bane a rekiseditse e mongwe iketseditse yona go bane ne le ntho a e batlang empa qetellong ya letsatsi ntse re tshwanela hore ka mane ka qetellong re dietse hore ditle di fete rang hand tempolo
2: ke le ba memhale ka mogontsong o batla go tshwana le yona msotho ya gabane di life cover ga le tsona e ntse le tseding tsa dihlahiswa tse ntle tse o tla fumana gore di ntse di dumeletswe mme ke gole mona o dumelela memohale nka ba tlhaka di bua ka mefute e mmedi e leng di life cover tse fanwang ke di insurance tsa Lesotho le tse mena tse o tla fumana Basotho ba di nkileng tate motutsi tsa ka ntle ho naha tse ka ntsa lesedisane ka manene ke tsale ka tsena tsa le sothumana ho go jwa le tsena tsa le sothumana o tla fumana ho ha o khetile beneficiary jwa lo ka re tshilo ile mo jalefa mme le yone ne ya o khetha mo jalefa ba sothoge hlalosa gere mo jalefa ha sister mo ho go khethe motho a le mong ntso ka khetha batho ba feta bomong le ngwe la ba bana ba ba feta bomong ontso ka ba abele empa jalo ka ha me mahalegela nna ka feta be gifteleng ha ntse re bua ka bohloko ba ho etsa letlole ho na le motla fumana go fa bana chelete ha se bohlale go ha o ntso re ngwana o mo fa chelete e milione le nka ofela o ba ka kotse ho feta ha chelete ka lo ile ka letloleng empa gere se ka tloela chelete yenu e sa kgethelwa mojalefa ka tsela mo futofeng ka pofe o bana ha o sa etsa jwalo ke mane mo tlo re chelete eno ile o patallwa to the estate account e ile ba budiseng ba master of high court e le o tlameha go jwale e batlelwe motho yane o thweng ke motsamaisi go fihlelela estate eno e tsamaisitswe e fedile kaofele ke yona mo bothata ba yona bo bangwana teng mme jwale taba eno ya nako yene e fetang e le ntho yane e bitswang probate process e o tla fumana go Basotho ba lla ka yona gobane jwale hangata ke re ditaba tse ga di qala di ya diofising tsa bo master leading ka gara malapa ka mona tla fumana gore dikgotlhano tse di ba teng mme mo dikgotlhano e kalang di ba teng o tla fumana gore ditšhelete ga di fete ka nako mme mahale mme ga qala di se di sa fete ka nako diakhaonto tseno se di kwetswe di eme dibankeng mane o bakela lelapa le bana mathata gobane gopola gore mo o kgethileng majalefa ditšhelete tsena se di tswa di le ba go emong le emong di le jwalo ga di qala di ba jwalo ga re sa ba le mathata a letho gobane emong le mongwe o sa fumana ya gae o rarololetse ditaba leng ka ofema bothata ntate motutsi ke mona mo o tla fumana gore Basotho ba nkile di-insurance tsena tsane tsa ka ntle ona tseo banka e kgolo e neng e sa fana di-insurance tseno tumelelo ya gore di sebetse ka gara naga ka mona jwale di-insurance tseno di na le dintho tse re di bitsang di-territorial clauses e le gore di-insurance mona go na le mabaka ao insurance nngwe le nngwe e na le mabaka ao tlabeng e re na mabaka e ke sa tlotla ko o patala ka ona ke afeng mabaka e ke tla o patala ka ona na ke afeng mme
3: hona le mabaka a o kana ko ngo batlebe ba ngotse ka ga bukana yeno ya ntseng a itshwere ya gore ha o ka etsa hala gore ebe o phela ka ntle gore the Republic of South Africa bona go e itseng leng o sa re jwetsa leng ka ofela mohlang o shwang ha re tlo patala mme o tla fumana gore basotho ba ntse ba tswela pele ba dutse ka dibukana tse jwalo ba ntse ba sa hlokomela gore ba tshwere ntho tsa mofuta o jwalo ke a pele tseo hangata re re dintho tse ka reng tsena go botlhokwa gore ha ba di tshwere ba atamele ge le ke go busanwe le batho ba ano ya pele gore ba bona gore ge tloba gore ba tle ba patalwe motlhaba leng seo ke a pele ya bobedi ke ya gore ha o na le di-insurance tsa boleng bo itseng jale e ba o ka hlokagala e le tsa ka ntlona o tla fumana gore jale mangolo a ne a o kgetha mojalefa ha o sa tlotla go sebediswa a Master of High Court a Lesotho so tlotla mego go batlua tsane tsa Afrika Borwa gobane jale ga ke re di-insurance tseo ke tsa Afrika Borwa mme taba bohlokwa ko gona jale ha bana ba ka ha bo bona e le ha mmaleikwa ba sa tsebele o tseba gore na insurance eo e ngotsweng mono na ba batla e fumana kae Afrika Borwa le gore na Master of High Court wa Afrika Borwa Bloemfontein ba lo mo fumana kae le gore na methati ya teng ya gore na ba e fumane na ba tlotla ba qala kae ba e etsa ka tsela mofuta ofeng e fetwa mathata a tshabeyang haholo ntate Motutsi mme ke yona mane mo tla fumana gore jwale go ba thata ha bana ba se batla ba relela mongateng a se a le siyo go ba bonolo ha mongateng a ile a tla ge sa le teng mongateng a ile a re tsebisa go beng ba di-insurance tse jwalo gore a se ke sebetsa le batho ba itseng gona jwale tje jwale re tsebo gore re duleng fatshe re bue le batho bano gore ge etse metšha le yena re mo eletse gore na o etsa jwang gore life cover e ya gago e tle patale bana ba gago motlhang o leng siyo ka tsela e bobebe gobane go na le dipuisano tse tlamayang go di etsagale e le gore ge di-insurance tse dingwe tla fumana gore memogale di ntse di nepagetse di ntse di ka tsa tswela basotho molemo ga se gore gere mona ga re le moyeng mona gere ba tsamaye ba lo senya di-insurance tsa bona fela gere go na le mengwalo e ngotsweng ka gare dibuka tseo tsa bona ka moo tse ba tlamayang ba eye le tlhoko tse o tla fumana gore jale le teng ga o monate ntate Motutsi e be go ntse o thwe mosotho wa batla motima ditaba o dingole se o tla fumana gore re dutse ntse di ngotswe ka moo ande ga ba di utlwisise ande e le nnete obane ke go tla thwe industry engwe le nngwe e na le puo ya yona e leng ga se motho yo molemo le nna ga o kamphatsa studio mona ware ke di baleng ke ke ka di utlwisisana go ntse o thwe di bolelang ditshepe tsena tsa ntata e leng ka ofeng jale ke yona ntho e re mpere e tlhalosa mono memogale rere go botlhokwa ga gona di ditlhagiso tse ka rentseno o fumane batho ba tla di utlwisisa ba dule fatshe ge di utlwisisa jale ge tsebo bona na di kena jwang ka gara meralo ya dithepa tsa gago jale o tsebo o tseba gore ntho e ne e la ntse ke tswela pele ntse ke e patalela gobane o tla fumana gore mosotho e mongwe o naeng ke nako a na ntse a sebetsa Aforika Borwa kapa yona nakong ena a neng a nka home loan and-e o keke wa re a e latlho bane o sa le mogolo gona jwale ga tlotse a fumana insurance e ntentle ga kalo ka dilemo tse a seng a le go tsone but ya botlhokwa ke ya gore ga re lokisetseng gore go sane ge be re tseba gore go tla ba bobebe gore re fumane ditšhelete tsa rona
1: e nngwe ya ditaba tsa go ileng ga di buang ntate Motutsi beke e fetileng e ne le yone eno ya gore ga re etseng gore go be bobebe gore ditšhelete tsa bana ba rona kapa ditšhelete tsa bo bana di seke tsa felela dibankeng di seke tsa felela di-insurance-eng ga ba ga bontsha gore taba eno ga e ka etsagala motlhomo moruana ga Lesotho ka malapa go ka ba le phetogo e golo ya ba re fokotsa dikhutsana tsena tseo di senang le thofela batswadi ba bona bana le ditšhelete di dutse kaekae moo bana ba sitwang gore ba di fumane ga boetseng tate mpholo re na le ditšhelete tseo re di beyang di-accounteng tsa rona e ka ba re di beile gobane re sa tsebe gore tšhelete ga e dutse ka accounteng na go etsagala jang e ntse e ba le ditjego kapo motho no kata o fumana tšhelete e bokolokotu jale ntse e le accounteng e ba le motho lefule ya mo gaoletse ditšhelete tseno tse ka gare go account le tsona ke karolo ya ditšhelete tsane tseo ntate Motutsi re buang ka tsona gore jale di o fetoga dithepa tsa mofu teng go etsagala jang ntate mpholo boemong boo ga ditšhelete tse di-accounteng jale di se di tlameya gore di fetoge dithepa tsa mofu
3: ke a leba memogale basotho ba tlameya go utlwisise bomele bontate gore accounte ga ngata ga re e bulang ntate Motutsi ga se ka metlha o thong o fane ka mojalefa gobane account ke ntho e tseditsweng fela go kenya tšhelete o e sebedise ga se mokotlana o dutseng o bokilokile tšhelete e le gore ga motho a kala a tlhokagang account eno se kwalwa go sotlameya go bule account yona e seng irere ke estate lady account ya dithepa tsa mofu e le gore ntho eno e se kwala gore jale ga re sa tlotse ge tla hula account jalo ka e ka monga teng o ntse a phela mme le yona ntho eno e ba botlhoko bane jale e re ga re sa tlotse ge ilo e ntshetsa tšhelete fela jalo ka gwaneneng ka ne ntse re batle e le gore ntho e gologele ka gore o e basotho se ka dulang le bolokile ditšhelete tse ngata di-accounteng e le gore ditšhelete di beye matseteng a nene a kgethileng bajalefa mo go tla tseba gore le a bothata bo ka ba teng bana ba ka le ga ba kanka death certificate ba lo e beya ba tla tseba gore banke tšhelete eno ba nne ba tswele pele e le gore ntho e golo mone ke gole e re lekang gore ge e fetise yo basotho ge mpang ge gapele gore mpe be ba tla go utlwa ntate motutsi ko gore ge re a tlamelang mogo le fumane boeletsi ba gore na ga ke na le tšhelete nka eletsa bang gore ke e bee mo ke tla etse ba gore e nnate fele ga ke tlhoka go e sebedisa fele ke etse gore ga ke ba seyo bana ba ka go sane bophelo bo tswele pele jalo ka eka ke ntse ke le teng e se ka e iphumana jale tšhelete yaka e fitlha e paraka dikgwedi tse tsheletseng dilemo e ntse e dutse kae go ntse o thogo emetse methati efeng di-officing difeng ba ntse ba sukodisiwa go ya kae and e le nnete bane jale molao ona o entse jalo gona ba letse memogala

0: la fatse ga sheba gore dula fatse o eletse re bona bona yene ya ha o nan le yona hona valetse o ijelle yona hantle jwang because ge re di chelete ha se ka mehla ge dina hana mfelo mohla o shwileng ke nana chelete tsa o re tla ma yona ha ontso phila na te felo ke chelete ha ho ntso phila fela o etse megalo ya ha ho ha ke ba sio ke be ke tseba gore ke be ile mona maobane ke ne ke na le tlhokwana la ka le neng le tlile mona jwale ntse ke le thusa jwale molekano wa hae o sa tlhokaetse jwale a re go nna ke ne ke ba bona gore bona bana bo botiae bana ba sentse ba nshebile gore na ke tlo shwaneng ande o bona gore sentse ba itswetsa gore ga ke shwa mone na mang le mang o tlo nka eng jwale ena o sa ntse a batla gore re etse tokomane molao na tšhelete tsa gae a di fe mang ke di etse ka pelenyana mme wa bona ga o tlala go fumana motho a sa ntse a nagana ka kelelo la mofuta o jalo gore ke kore ke yona ntho o ipotsang gore ga mosotho mo le mongana ka nagana jalo ge ne re ka ba le mo re yang teng gobane o a sheba gore ke batla go ja tšhelete yaka fele ke batla go tšhelete yaka ke tle nne ke abe ka mokgwa ke batlang e le gore le bana ba ntseng ba nana gore ba ntšheile gore motlha ke tsamayang ba tla ya mane re account tsa ka nana gore di tlo kwalwa ba fumane di na le tšhelete ba tlo fumana go setse pei eno e tlabe ke fua ya ntate ga ke tsena ntse thwe ke ya ntate mosisedi kape sele ntate matekane gona jwale tšena fela a fumane gore bogolo ba ditšhelete tsa gae yena o sa ntse a di beile ka megatlhelo e lokelang gore e le o dula ka teng moo di lokelang go di ye teng batho bo a batlang gore ba le di fumana ka moo a lokelang go di ye ka teng gobane dintho tsena di chipi gagolo ga go di etsa ka nako santsane o le teng bothata ke mo o di etsang jwale ga motho a sa tlhokaetse ga o se o tlhokaetse e ba bothata gobane jwale di kena ka ga dithepa tsa mofu mme a kale kena ka ga thepa tsa mofu fela o file lelapa maatla a go jwale di etse ntho e di batlang mme ba tla etsa ntho ba e batlang o file gore jwale Master of High Court ke ena a tla tlameya gore jwale a lo fana ka gona go etsee eng ka ditšhelete tsa gago bane wena monga tsone ga o ka ba batla go etse ntho e lokelang go etsagale ka tsone
1: e kholo ntate mtuti ke mona mo jale renang le mobu me re sa abalefa ntate mpholo ha rena le wona mobu e ba re haile e ba ke masimo e ba ke mobu o je o beileng dikgwebo teng hana re renja le ha wili e se ile siko ka bo itle ho sena ho sena bo jale fa bo yentsweng ho hang
0: hey jale ene jale ba bothata bo fetang jale ba ne mona mo tla bo fumana o mobu ha o teng jwale bana ba teng da dimtutsi a ke re le molao o swetse bana bana le kabelo le fela bo bona ka ofela e ne jwale re ba ketse mathata ba le ho bana bana ba ke ke ba hlaha le sime male ba le mo ka ofela ho bana ha se ba nyalane me ke mane jwale tswana thona taba tsena tsona ntse o bua ka tsona tsa ho etsa di family trust le letlole lena le neng lo ho bile ha le sakala itswa go tlameya go le o qalwa morago jwale gore bana ba lajale go lo shebiwa gona di etsiwa jwang ditaba tsena kaofelo go tlameya go le o qalwa gore go batliwe batho ba neng ba kolotwa pele gore batho ba neng ba kolotwa ba ba fumanwe ba patalwe pele le dikoloi ga e ba diteng tlhe nne ke phethele ka tsona dithepa tsotlhe tse tsamayang dinkaofe le thathama lotlhe la dithepa di tlameya gore di eme batho ba utlwa botlhoko ntateng tutsi mo o tla fumana ga dikoloi tsa motho di nkuwa di bewa mo notho se ka nna tsa tsamaya di eme le matlole malaine ka nako nngwe tsamayang tso tho di eme molemong wa gore jwale go phethaelwe lefa pele gore dintho tsena di tsebo fetela mo go nepaetseng teng e le gore mo mobu leng teng mme mogale jwale teng e ba bothata bo fetisisang e le gore mme le ntate molemong wa mosotho ya nang le lelapa ya nang le bana ga fela o ntse o sa abe dithepa tseno tsa gago o hlotsebe gore ba ka bothata o hlotsebe gore o fa ba lelapa matla thepeng tsa gago o fa Master of High Court mosebetsi o mongata o a ka nnang a seke a tlo ba le matla kapa seka tlotla a o sebetsa ka makgethe a golo gore a o etse gore o tlo o etsagale gobane jwale process yeno e mosebetsi o mongata gagolo o molelele e ditshenyegelo dingata gagolo ntate mtutsi mosotho a e utlwisise gore le motsamaisi a tlo etsa mosebetsi ono mosebetsi wa go etsa ntho tse o thweng ke di-liquidation and distribution accounting ntate mtutsi ke mosebetsi o ditshenyegelo tse lokelang gore di etswe ke batho ba nang le kutlwisiso tse o tla fumana gore jwale basotho ba bona e ka motho ya etsang dintho tsena o ja ditšhelete tsa bo bana ba sa utlwisise gore ke molao o tlhokagala gore go etsiwe dintho tsena gobane jwale monga dithepa ga a ka ba a di aba gore a diregale molemong wa gore motho ya tla etsa mosebetsi.

0: policy not to answer kapa to answer o tlamile. So o hlamusisa handle if you think o kopa hore ke o lokolle hore o lo batla tabena o tlo fa committee dikarabo ha ke no kubella go dula mona o sena dikarabo because it will just be a waste of time. Haibo o batla go khutla le team ya how you eteletseng pe o tla le dikarabo ke tla o lokolla go o kgetheletsa tsile o tlo mpha dikarabo. Lona rena la kajeno re fetwe ke PSN re tse le ena. A kopa o mo fela kajeno. Ya go e khona le di kaba tse o sa tlo fana ka tsona yona is not acceptable. O tlo fana ka tsona ka ofela. But ha ile ukwa kae ka fe. You are not ready now. Ke tla o fana ka go lo batla di kaba tsona o tla tlameng go tla di kaba. Go kontso go ngoletsa 2010 gale ha o so re pele ha ile tokomane fela ya bo paki ba go ngoletsa 2010 fa ke re bona na go ngotsi eng
1: ke ke le bona mo sonthe ga ne tikutleka hore ke tle ke go tla ke bua le lona ke hlaketse hantle le go rena tibello hantle ke hore ke tlotla ke fana ka ditaba dipeng. Go tla ka ho latela brief bo ke bufuwe thumonya ne PS kuna le information e batlang e le mmalwa e ke ne ke se ya ka yona e ne le tibello ya hore e tla kenela le ditaba tse re di buang ka jeno pele ke a khona ka ho tshwara lo e tle ke kopa ka ne ke mpe ke khutle hore ke tle ke mohlomong ke khutle e bile ke hlaketse hantle ba hlompheng hore na ke tle ke khutle ke tla le ditaba difeng. Ya ithuta ka nnete ka ntse re bua hore ke fumane brief bo batlang bo le bosesane haholo ke tla sutwa go araba tsatsing la ke kopa nako.
2: Go ka kotloloho me makhalale o na tshwile letswalo taba tse tsone tso go bela tse dingwe tlhoko lo ithuta ha re mofa tsona gona ka mona o na tshwile letswalo a tshwisitswe ditaba ke ditaba tse ntse di etsela ka ga procurement e re NCC me sena seri motho wa ipotsa gona ke di-contract tse kae kore go na leba go lola re bitsa MCC wale e ke tene motekokogadi wa di-contract tse di sign-neng ge tlo bona gona di fane jwang motlho le go tlame go dikansela ka o fela tlile jale MCC e ranena ga enana bankrupt gobaneng rere ka gona ka gare ofisio ke re taba tsone di tshwisitse ne ya galane ka gona ka gare ofisio dikgiboo fela le tsamaiso ya procurement ya mono e forsite ya tshosa ya nyarosa ke ditala tsa di-contract ke tseno ditala tseno re mofa tsona ka mona di ne ntse di monyarositse le ena mme ke kwa ke tshoago ebe ditala tsene di mo tshwisitse gakana a di ka di fetisetsa go wena ka sefutho le sebopeo seo di neng di le ka teng kele tsona lakanya le go le ka fetisa ke lena. Ke la hore batho ba go khutlela go bona tantle ke e le mongwa bona hore ba ofe account ya ditaba tsena ka ofela ona di etsetse wa o tlo ba ofela ditaba tsena tsa bo di prime vibe tsa tsaba go di fitile gale o mpa fela a ntsa ipapalla taba ya hae fela ya hore re se ke ga ditabeng tse go tla di ja gafa tsa basotho gona interest ya gona go save tshelete na basotho. Mme pele ke re ko utlwa mo go tlhokela toka ka gore o lo fumana ditaba tsena moo batho ba boo fang tsona ba nang le dithaselelo ge la ga dula ka mona kokore modula setula ga e ba mme PS o ne a tsamaya ko utlwa ka ke mo gona ne ke batla boutlwisa gona go sebetswa jwang mona phetisetsana mosebetsi ke nebile teng utlwa ka nako e gore pitsong yena eno ya gago e bona sa ntse a le teng gore tle re ga etsa takeover ba sa ntse a tsona ditaba di tsamaele ka sebopeo se feng empa welekere tse ra tso go tletseng ka tsona ke tse e nang

0: le tshekamelo ya interest ya beng ba tsona e seta tsene re di bua ka moo.
1: Mamedi he ketelonya maqetello ditaba tsena diqeteletse jwale mo bua le hotweng PS tsamaya o ye ho attorney general jwale o batla ka gabo ye o e hleng e hlakileng go tla ba le nako ye o bua le re tla o bitsa gore na o tlatla neneng ge tlotla re tswela pele ka tsona ditaba tsona tsena tse amanang le taba ya gore go fanwe ka kontraka ka mogadi kgwedi di se kae e be kontraka e jwalo ya terminator. Tlhaloso e bataba ya gore go ne o sa latelwa methati e nepagetseng ya molao. Pele taba e ntse le yona ya nehemo wa media gona gobaneng go tlile jwang dikgatwa ke dife tse nkuweng le tseo e leng gona ditlatla di nkuwa ntlheng yona e nam. Mamedi ke ka moo re o fileng tsona di le ka teng ditaba tsena go seng gona. Ke moo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena la thagameso go seng gona hemo wa medi. Ere ke hlalose fela hemo wa medi gore ka jeno kgwedi ena ya Phupu e na le matsatsi a 20 a metso e mmedi selemo sona ke sa 2020 a metso e tsheletseng. Sealemoya ke PCFM hemo wa medi mametse PCFM ha jwale. Ke ne ke sebetsa jwalo hemo wa medi le Tebello Jane ke ena ya neng a ntse a re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka morang gora ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka morang gora ya bosupa hemo wa medi. Ge tlo fitlha pheletsong tsena le ena gape a re fa ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong re sebeditse hemo wa medi go seng gona. Empa ka kakaretso hemo wa medi ga ka ditaba tse dintse o ge o fileng tsona go seng gona go tla gopola gore ga re simolola lenaneo lena re buisane bolo fela le ntate Diau Motšhaba e le motlhabolli wa rona moo ntate Diau ntlha ya gae e neng e le kapa setlhogo sa gae momamedi se e leng godima taba ya thuto ya ngwana ka gare go naga ya Lesotho ka mona ya rutang le ya rutwang moo a bileng a tlhalosang taba ya gore bona ba mothating oo ba tlileng ba lakatsang gore ba ke ba tlo ruta ngwana gore na tsela ya go ithuta ke e jwang ya go amogela thuto. Go buile dintlha tse batlang di le mmalwa momamedi tse a gang taba ya gore fela le ditlwaelo fela ngwana wa di rutwa ga di nepagetse ebile di na le molemo a kekebe a di lebala. Taba eno ya go ruta ka bo yona fela hemo wa medi e botlhokwa jale hemo wa medi re boetse ga feta ge ratla gona mona mo jale keneng re bua ka taba ya MCC e leng lekgotla la motsemogolo Maseru hemo wa medi ka phano ya konteraka go company ya consultancy e bitswang fela SSLJV ka moya o leng ka teng yeo go thweng ene e abetswe fela dimilione tse 20 ka godimo go dimilione tse 20 a metso e supileng 27 million. Jale ka mora nakwana fela go se go terminatewa konteraka eo mme tlhaloso ke ya gore e sa tla ke e be ga wa latelwa methati e nepagetseng ya molao jale ditaba tse ya momamedi di ntse di le ka gare go PAC e leng komiti ena e alositseng ditšhelete tsa setšhaba go batlisisa fela gore na gantle go etsa hetseng dikgato tse nkueng tsa molao na ke dife go tlo etsagala jwang he boemong bo ga ditaba di se di le mona mme konteraka ena he momamedi ke yeo he e fanweng tlasa Maseru City Council. Ntshetsopele ya ditaba tsena he momamedi sa tla nne go beye tsona dula o ntse o mametse PCFM le manane wa tlhatlhamang lena a ditaba. Mme he momamedi ga jwale ke o sia matsong a Rilo Mogabodi o tlo tswela pele le wena go tloga ga jwale ka 912 Street go isa goreng ya leshome le metsong go isa goreng ya pele wisa hore nya le shumele metso mmedi mo mamedi mo atlo sia fela ho midday life mo no teng o tla o sia le tla di makutle ka le nane o la midday life mo mamedi re ha ho le tsena fela he ge tle re hatele pele ka ditaba tsa rona ka hore ge fumane di hloho tsa ditaba tsa gora ya borobong di hlotse tsa ditaba tse o he mo mamedi e leng tsa gora ya borobong re di balwa ke Tebello Jane a di bala ka puo ya Sesotho mo mamedi re fumane di hloho tsa ditaba.

Mona ke Donald o tsama le Ezra ni things le rato la forever pelo homono ene le Friday le Mariah the scientist and what dipina tsa monate ebitswang Death Do Us Part ho PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz ala may little things free mind Thames re ba metso ke mashume ele shume le metso medi pele ga fitla hore nyane ya le shume mo mamedi ho hle mo mamedi ngolo hana teng ke a wa mela ke a utumedisa ke 912 street ke lana no le ka ngwena fela mantwe sala bone be ke ngora ha ile a borobo ngwe sa hore nyane le shume le metso medi ke la ka bana molaetsa o reng morning rilo ke kete ka mahatsa ka me ma bo khabane le foka wa motlong motho a pelo entle ka po ya peleng ka hakalo ratwa ke nna ra bo khabane oh batsumba mrena mudima le hlono lo fatsana le ana le keletse ka tsedintse ngata to tla ka sheba tsedintse di taba tsantsi di etsa hala tsantsi di trend tingata ha ho lefela me ehlele ke bone batho ba ngata ba ntse ba tswela pele ho sheba hore na mohlomong he matlang ka commission ntse tsa maya jwang tsedintse di ntho tse o gageng he re tlene re di lebelle re di bone le ho tseba le ho bona fela hore na pheletso ya tsona e be na ke di feng ke bone ditsebitsona ka mogotshwanang hara ntho tsengata tsentse ba di ntse ba bontsitse fela hore ntho ba ngongorisang ha utlwa ka hare ho malapa ka mona ke ho bona hala ka poke taba e bona hala eng ihlile taba ya di chalete mo America ba tswara ho chalete ka hare ho malapa ka ofapana ihle ke ngwa dintho tse ba kang khatello ha holo fela mintsa ba bontsha fare taba ena ya di chalete lo ke la hore he ho go bua ka yona malapa a seke a balea ho bua ka chalete o qoka ka chalete ho shebisana ka chalete ho bane ba bontsha fela hore chalete a se hangata ho bua ka yona ka hare ho malapa ihle ke ngwa dintho tse awkward ka botse tse ba nguyet ha ho bua ka tsona me ba ntse ba bontsha hore ha e ba ihle ona le ntho e bona halang ihle e le kgolwa ho lona jwalo ya ka ditsebi tsa bo ditshelete jwalo jwalo bo phelo bo botla bakelello ba ba thola ngata ihle re shebile bo phelo ba bona bo botla bakelello bo qetella bo ameha ba ne jwalo ditshelete ihle ke bo thari ho malapa

0: taba ya bobodu ka mogotshwanang mo mamedi. Mi hlile ka ga ke ntshotsanga tsa go lutsa kene kene njo le tsona ka potse qatellang hlile di dintse di mo ama ba bangata ba tshwa ba re ai o tla ba jwang o tla etsala jwang mme ke bone ba bangata e hlile bana le interest ho yona mo mamedi ka tla ela tele ka tla sheba fela hai e dingata ntho tsene tsentse di tsahala.
1: PCFM le dingwe tsi tsang kgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratona High School. Ditlhopha tsotlhe di a memwa, tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metseko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le pubu monokwane. Re sa sie morao moeti wa rona wa letsatsi Disebo Motshepu ha MC e tla ba badela. Hala la basadi re apara live ke kgabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Merchant code wa Mpesa ke 49622. Ha Equa Cash e le 28146. Bonne pitiki! O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toast. Hi, he have a Saturday!

0: our beat.
1: Mm-hmm. Your pulse, our beat, 62009956. Ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa lo bua teng le hutla fela hore na wena keletso ya hao ho mo hloka lebitso ebe na ke feng mo mamedi mo hloka lebitso hore ke ka hare ho kamano fela e kamano ene ya rona ke essence ya lebile jalo lenyalong ke dilemo di 28 mme ke kene kamanong le motho eo e seng entse e leng tate o na le ngwana fela ke a gola potso ya ka haholo kapo ntho e ke e tlhokang haholo ke keletso. Keletso e ke e tlhokang ke ya gore na ke netefatsa jwang gore ke ba ke ba stepmom se hantle. Keletso go nna ke tlo ba stepmother, ke sobe stepmother ho hang, ke sobe le ngwana ho hang le ha e le waka. E ka ba efeng o tsho jwalo. Bueno ka mo eletsa jang e ka ba mohlomo ke ntho ke lengwa feta ka ro yona ka ba mohlomo wa tshoga nna ka o eletsa tsa tsena ka po ya ka kelelo e itseng.

0: Pulse, our beat.
1: Your Pulse, our beat, 62009956. Ke WhatsApp line ya rona mo re qoqang le bua teng rutla fela gore na keletso ya hao ho mo hloka lebitso bena ke fe mo mamedi tabeng tsa hae tseo a re aroletseng tsona mme he ntse re tshwarege ke a gola ke morego le sepheo sa potsa gona letsatsi mo re shebe le hutla fela gore na e be mohlomong ena ntho tsa makaro tsona re mo eleletsa jwang re ga di fete jwang wena no so ka di fete jwang ha ine se le wena mohloka lebitso ore o ka manong le motho ya santsana le ngwana ke ntate jwale ore batlonyalana mempata ba yaka ke hore na keletso ho nna ke tlo ba step mom kapa step mother ke feng irang ole motho a ka le akile a feta ka roboemo bo no ka pole motho a re ka roboemo bo o no soka moeletsa ho ela enhloko ka pone soka re eng ho yena mo mamedi ole motho a tsa maileng leto leno ka pale ka ro leto leno ka pole ba mohlomong ha o soletsa mai fela ore nka eletsa mohloka lebitswa ka sena le sena ena hana ngwana eo e lengwa hae. Hey Ri, talking from experience, that's not an easy decision. Ho buima empa dintho ha di re tlele ka ho tshwana. Ena o ntse le on the safe side ya hore a ka tsama ya counseling session le ena ngwanenwa ke kopa o se ipulele le nna ona bothata 62009956 ke WhatsApp line ya rona. Hi Rilo, leto le buima kapo le buima la ho ba step madam. One, ngwana o dilemo di kae? Two, ke moshanyana kapo ngwanana? Three, mewa hae o kae? Eba wena o tsebe kapo eba wena o tsebe hore ke mohlang dipulelo ditloba teng ho tswa ho friends, neighbors and relatives wena o be matla hore tsohle di se thuntetse relationship ya lona kopa matla le tshireletso ho ntate Modimo o tshojwana ka ka lebitso ka khona ho ngwala fela ka pele hore na mhlomong e bile di tla thusa ba mamedi ba bang hore batle batse ba o yeletsa ngwana o dilemo di kae ke moshanyana kapa ke ngwanana mme wa hae o kae ke bona mohloka lebitso e mo okay ga tlatla ga bona taba ya hao wena mohloka lebitso tata re bona a re shebane le ena pele tata re bona manta re fe manta okay re fe manta very good morning Rilo. Okay, hey, hola tela ka hore na dintho di jwang pakeng tsa hae le batswadi le hore na mme wa ngwana ena o kae? Na hana di khathatso ba ne le yona ke engwe ya dintho tse ka etsang hore relationship e be busula. O ka bona mme a sebedisa ngwana ho ba ne fela ntate a sa nyetse e be ha anyala ena. Empa ore keletso ke hore o gata ngwaneno. O seke wa leka ho replace mme wa hae e ba mme wa hae le teng. Just be you and love them however you can. O tshojwalo. Morning. Oh,
2: mapote mona ke. Taba ke kano. Ke le moetsotsi phwenya mapote mona ke. Taba ke kano. Wa ikana. O tsena ka ho lenyalo leno so ntse o tseba hore ntate o na le ngwana ha o patela mme nngwe ga ka ditebelelo tseo a nang le tsona ka lenyalo leo ebile ka wena gape ko go tlo bapala role ya mme ga ka tse dingwe ga ke re ke yona ntho ao nyalelang yone ga ka tse dingwe ke yona taba enele mme ga ebe o re yes ko bane o re yes ke nka ngwana eno ke mo etsa wa ka mme o tsebe gore ngwana eo o lokela go haha bondile hai ba bona bondi ena hona le moika reng hai hai o tsaba o consulta ntate a o fe sebopeo se seng se bang nonjo sa sokomela sa ngwana jolo ka haena mo tsaba ho feta jolo o tlo tsaba hore o skopanya le sena se se ntso o se bone ha o fihla se bona o thutileng sona ebe o tlo tsaba hore o jagele ngwana eno me fokolo hai ba wena o ka ka re hona le moika reng o so o sa tsare hantle ka bo so bona so itsa dintho tse le ka banya le ntate gotlela ka no mane gona hana kano ene le e ka nna ba ke nna senga tsa maka thoko o kana o tla tsoa igalemela
1: so all right mo mamedi o tshwajalo wena o re mo mamedi keletso ya hao ho mo hloka lebitso ke fe tsa tsibla o re Rilo dumela ha ke sobe ka ha re boemo bono empa se nga ka setshwang ke hore fela ena a sikebe a ipiatla sa gatello a morate a motsietse ebe mme wa haika mogo a ka gona nka teng but a dula a rapela bare a kopenta te modimo hore ampe a be hantle ho ngwana yo atlas ka motine hela yeah. Oh mhlaka lebitso re ore ke ngwana na o dile modile shume ore ba rohani le mme wa ha impontsa le teng tsajana but I kana rilo hobane khapule yo ya rohane o re gedik e bui mataba ena ba bamba dramatic ho ho re step parent se utlwa hore ngwana ke wa mang yana ho tsile jang tsa tsela ha lentseletsa ma jang ke a tshepa mo ma medi lentseletsa ma ya hantle tlo no tsela pele ho romela mo laetsa re utlwa gona wena ke letso ya hao ho mo hloka lebitse e be na ke feng o ka reng ho yena o ka re etsa mae jwang taba ye ka po a ya tamela jwang a ile hloko eng a tsebe eng ba re khotsa rilo nna ke bile step mom empa tsheni se ke le moholo ke le 32 ha re nyalana it is not an easy journey at all rilo ho ba o tla qoswa ka dinthotse o sa dietsang kana go tseding mme wa ngwana a leke ho kena pakeng tsa lona ka pa leke ho jwentsha hore she has the upper hand sometimes ho ba ngwana e le wa hae empa a rapele maemong ohle empa ba dule ba bua le molekane ba lukisa ditaba e bile ba rera le ho rala dintho tsa ngwana mmoho yo okay all right ke PCFM hore nya le shimele metse medi ka tlotla re suthela jolo tla di makutle lena ne o le bitswang mid life ke la dita motlotlo re nna o tshwaretse eng le re nna le sebetsa jwang ho ya hore nyane ya le ya pele mo mamedi matla o sia jolo le funky l the funk master who the fuse tsa sebetsa lo ena ho isa hore nyane ya boraro sa o sia jolo le team ya the mention afternoon drive show the biggest afternoon drive show in Lesotho yes all the chilejalo in Lesotho maybe even in Africa

0: Mamedi ke metsotso e robong fela re faraletse hora ya leshome le metso e mmedi ke le ka hore fela re tle re hokahane le mosebetsi mmoho hlala form tutsi ho hlakamane ka lekgotleng la setšhaba a tlo re tla re beye leseding hore na e behe momamedi tseo e hlileng jwalehe di ntseng di etsala ka mone ke difeng. O tla hopola momamedi ho na le ditaba tse ngata PAC le yona e ntse e dutse jwale ho tshohla ditaba tsa setšhaba. Mme re tla utlwa gore na e be motutsi o re tshwaretse difeng ha re sheba tsona ditaba tseno e re haolo jwa re momamedi ke tle ke le ka gore fela re tle re hokagane le motutsi momamedi re tle utlwe gore na o tshwaretse difeng. Re tle re tsebe gore re tswele pele ka ditaba tse ding gape ke metsotso e leshome re faraletse hora ena ya leshome le metso e mmedi ntse o mametse PC FM. Empa haeba motutsi a soka a hlaella kwano re tla tlameha gore re tle re hatele pele re tla leka gore re tle re bone gore na ebe re mo tholaneng gape ka tsona ditaba tseno tsa paramento. Ntse o mametse PC FM lebitso la ka ke Tladi Makutle lenano ke lona la Meet the Life. Mamedi e re ya o le tjena re tle re bone gore na he re mathela ka mane ka lekgotleng la setšhaba ka tsela efeng. Mamedi kwa re mogaleng sentse ke na le Hlalefo Mtutsi e leng yena mo phatlalatsi wa rona wa ditaba kwana. Mtutsi?
1: Ye, yeah, Mr. Makutle re ke wa mo ke o dumedise ntate ke dumedisele mo mamedi o se o se mo amametseng PC FM a le gona teng.
0: Ke le buile haholo ngwana mme.
1: Ke yana.
0: Eh ntate.
1: Ho fela o le jwalo ke gola ga o etsa ka letsa o bolella mo mamedi o fela ba ka re mo bia le tsedimo mabapi le ditaba tse yo ya di ntse di etsa hala ka kwano ka se khotleng la sitha e le nna se ntse o fela so tho mo teng hem jwalo ka ha re ntse re be ha mo mamedi tsedimo mabapi le ditaba tse amanang le tshebediso ya ditjhelete tlasa committee ena e ditsala ya public accounts committee e fa e le leka gore ke PAC empa ke committee ya lokileng tshelete tsa setšhaba go bona ona di fela di sebetsa ka tsela e nepagetseng na tsamaiso e fela e latela ditšhelete kore mo e bang go sebedisitse tšhelete go sebedisitse melao go boetse gape go sebedisitse tšhelete na jale ka gola taba e teng ka teng makutle yo nka kakanang ka yona ka ga komiti ena kona ntse fela ka mosebetsi wa yona gona jale ke gore fela ga go seng gona tlelelo e ne le ya gore go tla bonagala go ba teng mokamedi wa lekala ka mongodi mongodi wa lekala la bophelo ka tiriso yona komiti ena ya PAC mongodi eo wa lekala le baokamedi ba setsetele sa tekong ba lekela go ba beteng mmogo le batlhang ka mosonte baokamedi ba bangwe ba katase ba bonagale ba iponagatsa ka pele go komiti ena ya public accounts empatsale taba e teng ke ya gore lekala e kgomo le baokamedi ba bangwe mmogo le mongodi wa lekala ya tshwere molepele mongwe ka lekala gotlamela ka bophelo ba setse ba se ba ba teng empa jale taba e e leng teng ga jale mookamedi wa setsele sa Queen Mamahadu Memorial o bona e diale dio le motlatsi wa gae ba bona etse ba le tsio ka teko komiti ena ya PAC mme potso e bile taba ya gore na PS kwantse ba ka ntseba tse kapa ga o tsebe letho ka ntseba tse o tlhalositse gore o baboleletse batlanka botlhe ba lokela go batlotla ka pele go komiti ena ya PAC empa jale ba webang ba tlaleega ga a tsele letlho ka go setle ga bona empa o tsang kgato tse nepagetseng gang ga a tsewa PAC kempa ke bontsha fela gore o tla gopola gona di mabutse ke yana selemo tse fetileng ga e sale lekala letse le tlhaga ka pele go PAC mme ditaba tsena dipeteletse ya gakgotleng mo o ileng go a tlepeletse bona batho ba gotlwang ka bona ka jeno ba se ba sa iponaganga ka PAC ba ileng ba bitswa ka saman ena eo ba bitswang ka yona se e mona yo o thweng wa tshwarwa o itswa mapoleseng empa ke eo etsang gore go PAC re tlo ruta dipotso o se o latwa ka sepolesa go fela go le jalo le ka jeno tsa sekolo wa komiti ena matshwana le mpanele o tlhalositse taba tsona tse di tsa gore e bang ba sa iponagatse go ntse o tla ba le yona to compel compel to attend e leng yena yo re beng ke samane ye re o ho tloa ga ba di tshelete tsa tshalo e o tshepetse ho ga le e be wa di a ga ba pele ho PAP ga le ho fihlela ha ga le nna de ka ba di se se e ho ho tsinwa na o no ke ba le leng ya ho ka u ka bona sa re ka mo ka o nna ba ka sa re ba ka tsona sa ma ba le o lo le teng le o ho tsweng le teng le teng ka tlo committee na TC ke le ho tsweng le tswa ho agente ya bo ne ga le taba e ba ho taba ya ho tsana ho ba ne ho sa ngolwa mo ga mola o yemo ho ka ba tsena ho ba ne paramente le yona ka bona e buelelwa mo ho mo dira le tsene ka molao ke e ga mola o yemo ho lo ke yana a tla tsana ka pele a le ba ka le ndabe ka fola ka tsa ke ka bo mo na mo ho mo ho tswa mo na ho ya pele a se tsa tsa se tsa hala ka se se ho me ke se fela na di ha ga di tsa batle di di le ke tsa tsa se se sina ke le le taba ya ho re ho bona la ona le tshelete e nngwe ya tokuti bona le tshelete ena e ya contingent ye ho tweng e nga sala ka tshikala ka tshikala jwale ho tsalo so tsa ho se tete bona la tshebe sa ho ka tshelete jwalo ne tshepisho ka pataba le ya se tla tsa se ho le ka ditlhang ka fa se tla tsa se le ke ne ye ho ka wa tshinki ya tokuti se ke le se sa se tsa tsela e tla re le se empa ha ba re mo ha bana o tshelete ya lutsa e ne yo le fa ne putjo ya ba se bi tsela tsa go hantle go etsa he tsena ke se ke fa ke ka go putsa ke go ka go fa mo bo di tsela tsena ding ding tsela tsa ka tlo ke ne ke me ka ga hana pende ya ka ka re se ke se tsa ke se ke
0: a nwa na me ke le buile ha holo jwale mohlomong he jwale ka bontsitse hore ba e ba fuisa mane jwale ka ha e se taba e iphete e le taba e iphetang bana ba buileng ka bona ba se ba le teng ka papa Sophie
1: ba ntse ba sobe ding
0: pela tibe lo gore
1: o ka fara jwale ke bona go feta tsa go bona ga to eta teng go e se e jwale e se ho la ka ntlo mo e tsa ha e ba a se bona a e tsama e le go na mo go mo ka ga bo yo ka le go di kwale ka na ka ka ba le a e man e tla ba ile e e se ba go na ba na ba o ile e ba le ka ka ba ne ba sa ba e ba ke ba ke ba le ne ya ba be ding ka no pele ba ti
0: ke le bula holo mtutsi re tla utlwa he go na ba qeteletse ba fihlile na ga le bo ngwana ke le bona ntate mamedi wa PCFM ke tsona ke ba tseno se hlahang ka mane ka paramenteng ka pakale gotleng la sechaba ke tla le ho re fuwa jwalo ke mqolotsi wa rona wa ditaba kwano e leng hlalo form tutsi ka mane ka paramenteng metsotso le shumela metsotso robedi re fara letse ora ya le shumela metsotso medi mamedi e re ke tla re potele ka mona ka bo ramatheo la fela re a gutla
2: taba bana ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Mamiri yuntso mametse PCFM re haole tsena re tle re boele re potele ka mona ka bara mathola.
3: PCFM le dingwe tsi tsa ngone go du maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Marathana High School di tlhopha tsohle di a mema. Toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metseko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le pubu monokwane. Re sa sie morao medi wa rona wa letsatsi. Disebo Mothepu ha MC e tla ba badela. Hala la basadi re apara live ke kgabisa pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti. It's about 80 minutes in my yard. Legend Code One Pesa. Give 2 ha Equacash e le 28146 bonne pitike o se ke wa sala tsena tso hla o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport and Toast hi he have a satie
0: mamariki metso ma shuma mabedi re faraletse hora ina ya le shumene metso medi re re lakaditse go re totla re buisana jwalo le moghetwa wa stadium area empa he hlokomela gore ka nnete o se a le teng kwano yena ke mfumadi mampho chabane mfumadi chabane wa motse kwano PCFM
4: ke a le bua ntate makutle ke kopa ke dumedise ba mamedi ke ba mese ba mamedi ba PCFM ka lebitso ke mampho chabane se ke hlalositswe ka nnete ke a leboga ka nnete go etsise monyetla ore ba ke tlo dumedisa ba mamedi ke ne mpa ditse le karanto nngwe ke a leboga se ke le freeba eka bua
0: ke lebile gagolo mme ha ha re ke re utlwe he re hlokometse hore le tshwere ditaba tsa temo ka tsela e kgethileng le le stadium area ha re ke re utlwe rena temo ena e reretswe eng le rena sepio sa ona ke sefe
4: temo ena nta tsena kutlwe re re tso go be go bona ha na ibile go na le boemo ntle le go ntse le ntshetso pele ya program ente le teng ka bona ya hore majority a matshiko ba tshikwana wona re bone gore a dutse a na le mero ke le mo tsena go bona hala e ka hotlo ba le tshumotso ya boemo ba le go di bo sa tlwaele ha bo re reng e tle se ha ba bo fihle ba ne ga bo makalla ke se ri tukisetse bona le weekend nye na ya matsatsi ana maga kwa shopping a weekend ya letsatsi la tswana la motlotleng ke le ga ga ipa dipapadi mona mo re ke tsa mo tsene mo le se le mo ha dikolo dikwetse ke putse bana ba na ditrateng ba kene dipapadi mme ha re batle ba kene dipapadi tsana ga batla ba kene dipapadi ba kene le temo mme ke mo mona re ne re na le ba supisi ba ne ba tla ba re supisa gona jo le jetsa majority ana a ntla se tseng jang a fona ho tsima tlela gahlanong le maemo o hle a le godimo e le hore jarete tsa teng di o gona go le mama go ya le tsamuya go re tsile mo go pota mme re nna le ba tshitisi ba no ba ja le bile ke sebetsa hape le bana ba mine workers development agency ke bile re nna le fapa le le kana la le fapa la gona la timo mona forest bana ba nutrition mme re ne re thagola diploto tse eno no tsereng tsole tsena di tlo ntsha matlala tsa sama emwa ana a pito ya le go dinga mme ge setio kore ha ke di entse jwale batjha bona ga ba tswa dikolong ga ba keta o etsa di-homework tsa bona ke bone e le bona ba hlokomelang majority ana bo bona mme re tlile re tlotla re etsa dithudisano tsa rona ke batjha ba feng ba ithukubeditseng ba hlokomelang majority ka gara le batowa ka mona mme setio kore ya ipabotseng a fumane baesekele
0: ha re shebe gore na le sebetsa ka tsela ifeng ge shebile gore ha ke sheba e ka re le sebetsa ba loka go kena ka hare go malapa ke malapa makai a o le a hlwaileng go kena tshebetsong e ka hare go le batho
4: ge ba tla le lapa le le le leng ge le na le ploto ye ya mofuta ono mme le lapa le ketang ho etsa ploto ena tsena tsentla fetseng o fumana pakete e setseng dipeo tse fapaneng tsa merogo kega ke spinach ka mono ke rapa e putswa ke spaile ke beetroot-e ke diwete mme e tla tlhakata ge kenyeletsa di-green beans re kenyeletse le pone e le gore ga batla lapa le leng le le le entseng poloto eno ge lesea re le file pakete enono ya e setseng dipeo tsa ka kgonang go lema dilemo tse tlhago go isa go tse nne ke paketenyane e batsang e fetse tsenyana tse ngatanyana so ga re tlwae lelapa gona tsena ke ntse re dumelana kore bana ba katang go bontshiwa ba nene ba bang ba ika ba ikopene di etse di hlophanyana tsa bonne ka bonne ka bo mohlano ibe ba ntse ba kena tsa tsina ho keno ha yena ho putle ho etse poloto jole ba tshintshana jwana ho sane ba kena ha yemo ba ho sane ba kena ha yemo e le ho tle ba etse matsemano re tla bona ge gona ho lema le ba tloa ka ofela ne mona mo re ka dileng teng le ka nena ha thamai ka la bohlano lena le tlang ba tsitsitse gore batho ba ne ba ngoditse mono ka ofela se tlo fumana ba se ba qetile mosebetsi le ha ntse ba etsa jalo ba sentse ba bontsha le ba neng ba le siko gore na temo ena e etsiwa ka tsela e feng e le goretsa ba le thupelo eno makaleng a na teng ka ga le batho wa kaofela jale e le go etsa di-groupu tseno tsa gore ga o etswe letsema tsatsi le etsa letsema le lo etsa ploto ga e mong motlho o mong ka mogalantšhi le lo etsa e mong e le gore re fumane le batho wa lena le lengwe kaofela e mong le mong ya lemmeng o tla fumana dipeo ga re na le nnane la gona ke malapa a makae gona a tla ba 5000 e mong le mong a le mme o tla fumana dipeo
0: o bone ba yamoetse jwang tshebetso e mohlomo setšhaba e ka setana le bona batšha
4: ka nnete ke bone e le ntho e ba e thafeletseng gagolo ke ne ke tla boa mona kutlwa go bana ba banyenyana ba fitlama gabo bona ba santse ba tlhile banka digagafu le bona ba ra re bone ka re bone na go etsiwa jwang empa he ka nnete ke bone le ntho e ba e thabetseng gagolo jele bana ba gathamae ba na le lesonolo la gore go na le didiwa tse pedi mono ga o ya ka mabitleng ka mane tse dulang dikolola metsi selemo go pota mme ke tlo ka lenla ka labolelena la osane gore ke bone gore ke le o ba etsetsa sediba ke le o ba beela tanka ena ya metsi jole ke segae gantle sediba seno se na le tanka se kenye pompo e le gore batle ba tsebo gore na o ka batho gomeletse metsi gayo bonyane ba ne ba tsebo o
0: thelela motlhomong mme go mo mamedi a mametseng le batla o fitlhelang ka tabe
4: ke batla o fitlhela gore morogo ke itlhaisetse merogo ge be re o rekise ke bone weekend e nngwe le nngwe re na le mmaraka wa rona ka ga le batowa o nang le ditlhaiswa tsa rona tse re di rekisang jwale lelapa le leng le leng ke bone morogo ona ba o ja kareteng ge batla sepheo se segolo gape ke gore ge bone bana ba gotlela mane le mo ba tsebang gore ha tswa sekolong ga se taba ya papadi kapo fela ya ngdula thelebišene kapo di-tiktokong ga a katagetsa mosebetsi wa ge wa sekolo jale wa tsamaya o ya jareteng mane a le fopamana majarete go gotse jwale gona re gotse re tseba gore ga o qeta wa papadi molo o tshelela ga e bo na le lefolanyana wa letlosa mme re tse rena le di-programme tse dintse re tlo di gana tsa bona tsa ka weekend le tsona tsentse di batlosa strateng re tlhokometse koduwa e golo ya gore re na le bana ba bangata be re na dikolo ditsetse ebe ba dutse mapatse le mona ba qeteletse ba wetse dikholotsong tse ngata tsa ntho tse fapaneng ba bang ba banganana ba sentse ba etsa bana mme ke setsetse gore ge ba tlose dinthong tsena tse kotsi ba bang ba kena le dithithifatsing ka nnete re fumana gana le bana ba bangata ba seng ba ntse ba tswa dikolo ka baka la dithithifatsi le ka baka la bogatlhane bo sa rerwang ba bana
0: Mofumadi Tšhabane boipiletso fela pele re lokoloa
4: boipiletso fela ke gore batswadi ga re ithugobetseng ge keneng mona mo re tlotla re etsa majarete ana ntlafaditsweng gobane ka re boemo bona bo tlang ba legodimo le bone ga se bo re bo tlwaetseng e le gore re tla fumana bo omeletse gore se nang le morogo fela empa ga ka ra etsa majarete ana ya ba re kentse rapa re kentse spinach re kentse diwete re kentse bitiruti o tla fumana serateng sa gago o kgona gore o gole di o be le di-seven colors o tloa jareteng ya gago ebe o kgona gore o fumane di-vegetables tse fapaneng mme sejontse le sona seno gore ga retse o le mong fela motswadi re sebetsa le bana ge ba ruteng gore morogo o tswa jareteng bana ge ba ruteng gore mosebetsi wa go tlhokomela majarete ke boikarabelo ba bona mme e le ntho e ntse re kgothaletsa gore le dikolong mane re bone ntse e kgutlela teng gape-gape gobane rona re ne re tseba gore dikolong mane merogo e goa majareteng a sekolo so programme ena ka nnete ke molemong wa batswadi le molemong wa bana ge ba tlosa diterateng ge ba rute gape-gape gore ba tsebe go tshwara ka matsogo
0: Mofumadi Tšhabane re lebile gagolo le ka moso re tla utlwa gona le ntse le tswela pele jwang ka leboa go buisana le wena mme
4: ke lebile gagolo mongaka
0: ke lebile Mamedi wa Phisha FM yeo ke mofumahadi Mampho Tshabane ke mogetho wa lebatwa la stadium area. Metsotso ma shwa bedi ya metsi robong re fraletse hora ina ya le shumele metsi medi ke mo jwale antseng a bontsha hore bona ba sentse ba tsola pele jwalo ho le majority e le hore jwale ba tle ba megahlanong le boemo bona bo tlang ba komello. Mo mamedi re hatela pele ke metsotso ma shwa mararo re fraletse hora ina ya le shumele metsi medi le bitsola ka ke tla di makutle la ha ho jwalo ke ya khutla e re ke rekise getlegetse bo fetela mogahlolong o mong hape wa ditaba tsa rona.
5: PCFM yutlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhagolo disatla thea tsebe.
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: PCFM, your pulse, our beat.
8: Ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha na ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Mamiri wa PCFM ere ha o le tsena ke tle re bontse hore re tlotla re buisana jwalo le ngaka Makwa o itse ke mo bitse jwalo ke Dr. Makwa yena ke morupedi ka mane ka university nyena ya Free State kapa o hla ona ka mona ka university nyena ya Free State mona Afrika Borwa mamedi ke yena moiti wa rona ka jeno mme re tlotla re sheba jwalo ditaba tse amanang le puo ya Sesotho. Sentse ke na le ena kwano mohaleng ere ha o le tsena ke tle ke modumelle hore a tle a o tlo utlo hore o fela a le teng. Ngaka Makwa wa Motsikwano PCFM Lesotho.
1: Ntate ke a leboha mmoho le bamamedi ba hao ba PCFM.
0: Ke lebohile haholo mme. Mamamedi jwalo ka ke bontshitse Makwa ngaka Makwa o hla jwalo lekgotleng lena la puo ya Sesotho e leng mo jwale re tlotla re tsitsa hona teng momamedi tle ke bontshe hore ditaba tsa puo ya Sesotho di bonala di ntse di nyehla kapa puo ena rona ya Sesotho e bonala e tobane le qholotso ya hore jwale ho bonahala ha meloko e ntse e feta jwale ba feta le yona le bona batla ka ho hotsa mohlomong jwale le yona puo ya senyega lakatsa utlwa hore na le gotla lena la puo ya Sesotho ka mane ka Afrika Borwa ba tshwere ditaba jwang ha ho le shebile yona puo ena ya rona ka kotlolong. Dr. Makwa ha re tswele pele mme
1: ntate
0: le ntse le sebetsa jwang ho bona hore puo ya Sesotho e ya boulelwa e bua ka tsela e nepahetseng kapa re bua ka tsela e nepahetseng ke le Basotho.
1: Ke ke le bo ntate ke kgolwa mo ke menteng mona mo re reng ke tlo bua di ntlhatse mmalwa ke kgolwa mona mo re reng o no tsena puo ena re etsa jang re re bone hore e bua hantle ka nnete mekutu e tswang ke batho ba Sesotho e mengata haholo e mengata re tla e bona ka dingodilweng tse ngata tseo re tla direge dingotse le batho ba bang ba bangata ho bontsha hore ka nnete re rata puo ena ya rona e tswela pele le ha tlasa mekutu yohle e re etsang jwalo o tlo fumana hore re na le diqholotso tse ngata haholo. Ee, ntate re tlabe re na le puo ya rona ya Sesotho re e tseba ka moo e leng ka teng re tseba ka moo e lokelang ho ba ka teng empa re ba le diqholotso tse ngata tsa hore ka nnete ha o tsena ka hare ho batjha haholo puo ena ha e sa le teng ha e sa bua ha e sa hlwekile jwale matsatsing ana le rona re le batswadi ka nnete ha re sa e bua puo e hlwekileng fela nnete e setseng ke hore mekutu yona e teng. Ka hare ho lekgotla la Sesotho o tlo tla o fumana hore bona batho ba puo ya Sesotho ba ba le dikopano tse fapaneng hore ba bone hore na ba ntshetsa puo ena jwang. Re ke etse mohlala ho bontsha hore ka nnete re ntse re etsa mekutu mona moo ke sebetsang teng batho ba di-university tse fapaneng esitana le bao eseng ba di-university ho bile ho bopuwe lekgotla le leng hape-hape ntle le lekgotla leno la Sesotho le o le tsebang ho na le lekgotla la puo ya Sesotho la matjhabatjhaba la matjhabatjhaba re bolelang ke hobane re ithutile hore puo ena e bua haholo Lesotho ke Basotho e boetse e bua South Africa mona moo ke leng hona teng e bua Namibia e bua Zimbabwe. Re eleletse hore le malamumane puo ena e teng le ha e se ngata haholo fela e teng le Botswana e teng puo ena jwale re qetelle re tse re etsa lekgotla leno le re reng ke la matjhabatjhaba hobane re re jwale re kopanye puo ena re tsebe hore re bua ha ke tsebe ntate le ha eba ke tlabe ke bona ga nka kare wena ke bile ke ne ke na le leeto la ho ya hona Zimbabwe ke kgola beke ntse pedi tse fetileng moo kileng ka hlaka kopana le bona Basotho bano ba buang puo ya Sesotho ba ba ba nkelelliswa hore lengolo eo ba e sebedisang ke ya Lesotho ha se ya South African ntate ha ke tsebe le ha eba ke arabetse puo ya hao eo jwalo
2: hobane ha o fihla Namibia mane bona ba sebedisa molo ya South Africa e jwalo
0: mohlomong he ha re sheba naha ka kotloloho wena o se o akaretse taba tsena naha ka boyona e leng Lesotho e lokela ho nka dikgato difeng ho baballa Sesotho se nepahetseng le ho ya melekong e tlang mona lefana wena ka botsebi ba hao ke nnete o se bontshitse gore na dinaheng tse dingwe ho etsala jwang
2: ke a leboa ntate wa tseba ke tlo qala ka lona pele ke tlo qala ka lona pele ka gore ya pele fela re tlameha gore re ntlafatse puo ena ya rona ka lona o entse hantle ka gore ebe o memme ka gare go lenaneo lena re etsa kgoeletso ya gore le lona ga le bua baphatlalatsi oele mananeong a lona a ke le kenyeletseng wa tseba le ga e ka ba metsotso e metlhano ke a tseba gore mantsi bua bogolo ba nako le goseng le bua ditaba tsa dipolotiki e leng tsona tseo batho ba nang le thaselo go tsona gagolo empa gore re tseba go na maatlafatsa puo ena lona 5 minutes metsotso e metlhano fela ka gare nnane o le la dipolotiki batho ba santsane ba tonne matlho ba batla go etsa bang a ke le bue ntho e le nngwe kapo ntho tse tlhano 5 minutes le ke le fe ntate moabi le ke le fe ngaka mape ka mane le ke le fe mane a bue ka puo ya Sesotho metsotso e metlhano fela jwale le lona le bue puo e nepagetseng ge sheba botšha gape-gape tsela e nngwe ka shejwang ke ya gobo shejwa botšha tsela eo go rutwang puo ena ka yona gore na e rutwa jwang le go tlhatlhojwa jwang ga o ka sheba pampiri e ngotsweng ke makwa ya gana ke 2022 o bontshitse gore ka gare go lenaneo thuto la Sesotho ke nnete ya rutwa empa jale tsela eo sebopeng puo gore bana ba tseba go bua puo e nepagetseng ka nnete ba tlameya go tseba gore na e ngwalwa jwang jalo ga o sheba le ka gare go pampiri eno ga o sa tlhalositse mono gore ach go rutwa se a rutwa fela tlhatlhobo ya sebopeng puo ga ba e tla fiwa fela 10% ke mang a ka thaselelang go ruta sebopeopuo kore re buele nnete nna ke a kena ka gare go dieta tsa matitšhere e tlile ga bana se ruta gobane ga e ba 90% ke dibuka ke o ngola dintho tse dingwe kao fela mme ntho tseo kao fela ga o bone di maatlafatsa puo ka nnete re qale ga ntlentle ebile ke a kgola ke e qadile dimpeng ke a kgona se ke tatetse gore ke le bue puo e tlhokileng o tla
0: ntshwarelaae ga ona bothata
2: ee ge e qale pele ka gore re shebe gore na gantle mobaballi kapo motho a ikarabelelang puong yena a Sesotho ke mang ka kotlolong wa seba ke motlotleng ga ke tsebe le ga e ba wa tsebe na o ne o tseba ntatela
0: ee ke ne ke tseba mongaka
2: o oh, allright wa bona he
0: ee a ke re gothe motlotle ke le bofe
2: ee
0: otlwisisoyaka ke yona
2: ee ke yena mobaballi ke yena o thong puo yena Sesotho e tlameya gore e dule go yena monong empa ka nnete ga ke tsebe gore na ke mekutu e mekae e re utlwang go bua ka yona ga re tsala fela re kene ka gare go paramente ya Sesotho ntse ke bua dikgato tse ka go buang ga ke a balea ka paramenteng ka mane wa tseba go bua ditaba tse ntle ka tsela e nkekeng ka ganana le yona ya gore na Lesotho le ntlafatswe jwang ditšhelete di a bua jwalo empa nna a ke sa utlwe ga o tlile go tejwa ka gore jwale puo re etsang ka puo e le gale ga eyo taba eno e re ke o jwetse le dipuo tsa botlhokwa tse etsiwang o tlo dumelelane le nna kapa o ganane le nna gore re tle re re puo ena e ne le monate letona le itseng le buile ga monate jwanejana ke a ba buile ka segolo tsele re re puo e tla loka ka nnete le gale e ke be ya loka a gona bele tsena ga nka ka go wena ntate a o ko nkise diofising tse buang tse re re ke office e karabelang tabeng ya puo ha iyo o tla nyolosa le sotho lena ka ofela ke tla go qala kuting bo yo qetella mokotlong ka paka chasnek o keke wa fumana office e jwalo re re mona go ikarabellwa ditabeng tsa puo re hloka office e jwalo mo ditaba tsa puo tsohle re tla di isa mono mo re tsa go batho ba ka mono ba tlotla ba lwana ba etsa taba ena ha re bue ka dikolo hape hape dikgato tseo di tlamehang go di etsa go baballa puo ya Sesotho ha o ntse o bua mona o tsa utlwa go ntse o thwe dipuo tse shejuweng haholoholoholoholoholo ke puo ya Sesotho le ya Senyesemane ka hare ho naha ya Lesotho tjhe hona jwale ho so go kentswe le dipuo tsena tsa ditšhabana tse nnyane a kore re kgutlele dikolong mane nna le wena mmogo le bana bana ba gona jale o tla dumelelana le nna gore go thwe sekolong mane bana bana ba bua sekgowa ebile ga a ka bua Sesotho o tlo tla fumana sente ba sa tlasa pua bana sente e tla fua lerato jwale ebe mantsiwa o thwe lerato ke sa sente ke ile ka efa thabothabo o buile Sesotho ke ile ka efa dineo dineo o buile Sesotho mme bana ba sapelwa gore ba buile puo ya bo bona se tla gola Sesothong tate ga re sebe gape gape gobaneng ga re se rere gobane ke re tšhe sekgowa sona ba tlameya go se tseba e le go batlanle ba tseba go buisana le batho ba bangwe gobaneng re ke re rare tšhe ka ga sekgowa ke puo yeo ba sa e tsebeng ba ke ba e bua ka mmanta le la boraro le la botlhano e be la bobedi le la bone bana bana ba dumelelwa go bua Sesotho e le gore le matitšhere a tseba go ba thusa gore ee gobane bana bana puo e ba seng ba e bua gona jwale o tla utlwa motho a re a tseba ke tlametse go ngola ntho e itseng o tlametse ke Sesotho sa go kae
0: jwaleaga
2: o tlametse motho ke ga lentswe lena tlametse le tswa go lentswe tlama ke tlama thoto ke mo tlametse thoto gobane wa tsamaya empa ha eba o tlameha go etsa mosebetsi ono o tla re a tseba ke tlameha go pheha gona jwale pele batswadi ba sele e seng ke tlametse go pheya ke eng jwale eo jwale matitšhere a tla thusa bana ba jwang ga molao wa sekolo o re bana ba bua sekgowa go tloa manta go fitlhela la botlhano ga re ya dikolong tsena tse gowa o tla utlwa go thwe Sesotho se latlhile ke go o ya yuniseng eno ya rona eno e golo National University of Lesotho se latlhile mme motho a etsang Sesothotho o etsa course e latlhileng ba enka e le puo e eisegang e tlase ka tsela e makatsang ke mang a tla rata Sesotho a se eise e le go dikolong tsona tsena tsa gona tse golo le teng ga ke re wa utlwa ke qeta go bua ka dikolo tse nyanyana gore ke ipiletsa go matitšhere tloelang go tla bana ga ba bua Sesotho bana bana ha ba bua Sesotho a men se go ke kere kere se go ka mmanta le la boraro le la botlhano la bo bedi le la bone bana bana ha ba fuwe monyetla wa go disa puo ya bo bona ma teacher a Sesotho a tsebe go lukisa bana diphoso tsa bona tseo ba dietsang ha ba bua puo ya Sesotho dikolong tse go ha re ke re tloeleng go nyedisa batho ba etsang Sesotho re nka Sesotho e le puo enye ebile e eise yang bane tlotlo a o etsa setlho a o etsang a kore kore ga ke o a e utlwisisa ba bile ba utlwa e ka le dithuto tse jeleng bane ba re di jeleng dikete tsa etsiwa ka Sesotho re kofe le kunutu yuniversityng ene ke e sebeletsang ya Foreisetata go na le projeke e kgolo e re ntseng re etsa ya o fetolela dithuto tsohle Sesothong gobane batho ba naga ena ba tsotelela puo e Foreisetata mona University ya Foreisetata ke yona e fetolelang dithuto tse dingwe tsotlhe Sesothong ga o ya KwaZulu-Natal Atlasman University in ya University of KwaZulu-Natal e fetolela dithuto tsohle ka Sezulu gobane batho bana ba utlwisisa bohlokwa ba puo gona ga re utlwe bohlokwa ba puo ga re ye go batswadi ke wa utlwa ke le ka go tshwara mafapha otlhe ga re ye go batswadi ke ne be kutlwe bo hloko bo pelo ya ka ne be go thamadi ha ba ne se ka ba ke tswa spotse le sa tsinene ke gola le ne la utlwa gore go na le ntwe ntse kiti kiti ine le ha go tla pelo ya ka ene ha motswadi ga na se se thusana le thuso ya ke ne ke mo khokele ka gabo go bane ngwana ye mole e mole e mole e mo ke nga ka makwa bana ba ka ka tlung ka mono dithuto tse o ba di entse ha se yo nna ke entse tsa bana ba bang di etsiwa ka sego ha ke le ka ga ntlo ya ka ha ke tsebe sekgwa ho ha ke bua sesotho e le gore ke batswadi ka malapeng ba basotho ba re tsitse ba se ba buisa bana sekgowa ebile go thwe kore ka motlotlo otlhe utlwa motswadi a re atlhe wa tseba yeo ga a tsebe sesotho sesotho se thata gampe be ke ipotsa ke re hele sesotho se thata motho o nolofalelwa ke puo efe kapa ko goba jwale nna ke nyantse mosotho ke godisitswe ke mosotho ke nwele metsi ya lesotho ke jele dijo tse tswang mobung wa lesotho kore ntho e nngwe le nngwe ke entseditse lesotho mono bana ba ka be ke ba rutang ke ba jwetse gore a tsaya ke setswana setswana setswana ke gore ke go ya sotho bane ke kutlwentse le re batho ke dikgoo tsa sotho e tlhile ke setswana gobane ke bua sesotho fela gore go gaue mo gwetlhang ee jwale batswadi ba rona jwale ba re na se na le thuso yang e re ke o tlhalosetse ngwana ye mongwe le ye mongwe le ye mongwe o nnagana ka puo ya gae ke ka lebaka lena re tlamayang go e godisa e re ke o etsetse motlhala o monnyane o tla dumelelana le nna ga motho o ka kopana le motho o tsileng moo a o kwatisa le ntshwarele ba mamedi ba PC ga motho yo a ka o kwatisa o tlo mo kwa kakang ga ke re le go ditlhapa ke a tseba ga o ditlhapa fela o tlo mo kwa kakang ka sesotho gobane ke yona puo ye o e tsebang gagolo
0: nkebe ka sebedisa senyesemane
2: o se tsebelela kae gobane o nyantse mosotho ke a tseba
0: ke utlwa gantle
2: sesotho re tlameya go se godisa go tloga ka malapeng go fitlhela bane godimo o motlotlei ke lebeletse gore ebe ebile ke ena a ka pelepele godisong ya sesotho
0: motlhomong re bile re phethela ditaba tsena ngaka makwa jale ka ga o itse ko obitse jalo gobane jale o boulela puo ya sesotho ga re utlwe mone go na le batho ba nagana gore motlhomong puo ya sesotho e keke ya godisa moruo jale ka o bontshitse gore University ya Free State yone e sentse e fetolela e boithutong bona bone ke la ga tlhokomela taba eno mme selemong se fetileng ga ne re e tlhokomela gore e nngwe ya diprofessor ebile e le ngwana mosotho kwano o santse a etsa dingwedileng leo ja ke lebetse na ke professor mang ke ya kgolwa ge o tla ga tlhalosetse
2: professor Bosa
0: go jalo jale le tlosa jwang go basotho gore a ka nnete puo ena ya sesotho e keke ya re tswela molemo ga ona moruo o ka bang wa gola ga fela re na le batho ba tsebang sesotho ba bileng ba ka fetolelang dingwedilong tsa senyesemane tsa dithuto tsa matlhale go disa sesothong jale go thwe gape di-research kapa diphuputso di tla ba boima di tla ba ga re kadima re adima puo ya senyesemane di tla ba expensive ga o ne o ba bobebe gore jale re etse diphuputso ga fela re sena tšhelete le feta ba ntaba yo le le ka moka Free State mme
2: ke feta ha bonolo fela jo lo ka ngwana mosotho wa lesotho ke utlwa e le hang e sena motheo a ke hang e sena motheo ke tlo go etsa mohlala o monyanya ha o ya dina hintsane tse mose ke tlo go etsa mohlala wa batho ba buang dipuo tse pedi tse fapaneng ke batho ba France jole ke bua le batho ba ma America a ke batho ba France ba bua French batho ba ma America ba bua English a ke ha ba ya dikopanong tsa bona enwa wa French ha ba go bua nehelano ka presentation e etsiwa ka French wa se hua o tla ba fuwe dintho tsetle tsa di beileng ditsebeng jolo ka ha ke beileng ntho tse ke di beileng ka ditsebeng tsa ka hona jwale a di beile gore ntho eno e fetolele taba eno ya e buang segoeng lebaka le bileng le re kgutlisetsang morago ke lona leno la gore ebe re rata dintho tsa batho ba bangwe go feta tsa rona ba rata segoa.

0: jwalo ka motho. Go na le motho ya entseng phuputso mona, go thwe ke Mano Siloke, ke gobane ke kgatlhane fela itse ga ke tsala ke phetla buka ya ba esempa eno phuputso ya e entseng. Ke kgaolo ya botlhano. Ore ditholwana tsa sewa sa COVID-19 thutong ya dikolo tsa mathomo seterekeng sa Thaba Tseka. Ntho ena e ngotsweng ka Sesotho. Motho ona o tsebile a motho a reng re keke ra tseba go etsa diphuputso ka Sesotho. Ga ke utlwe ne o bua kae. Ke diphuputso tse ntsweng ka mona kaofela. Buka ena e na le dikgaolo, nna kgaolo ya ya ka ke ya go supa. E na le dikgaolo tse 13. Kaofela re entse research, re entse diphuputso, ga re a ngola fela dintho tse re inaganelang tsona. O ntse o tla bala puo pampiri e ngotsweng ka Senyesemane jone e bongwala ka Sesotho. O ntse o batla o bala pampiri e ngotsweng ka Sethaena gobane ga o bala dipampiri tsa kgone tse dingwe tsa dingwala.
1: Ngaka Makwa Mamedi, ke bona ka mohlomong he ditaba tsa marangrang jwale di se di entse jalo. Re ha o le tsena he Mamedi wa Peace FM, re ntse re buisana jalo le Ngaka Makwa, empa he ka tlwaelo re re Dr. Makwa gobane jale ke moithuti ebile ke morupedi ditabeng tsona tsena tsa puo ya Sesotho ka mane ka yunibesiting ena ya Freistata Afrika Borwa Mamamedi. Mme jale re ne re bua ditaba tsena re shebile go boulela kapa go baballa puo ena ya Sesotho. Mamamedi, ke hlokomela gore a ka nnete o fitlhela ga jwale re ntse sempa e le gobane fela jale ke bona ka nako ya rona e se e re otlile. E re ya o le tsena fela re tle re bona gore na re phetephethela ditaba tsena jwang le Dr. Makwa kapa Ngaka Makwa ka mane ka Afrika Borwa yunibesiting ena ya Freistata. Momamedi, Dr. Makwa ke Mosotho wa Lesotho kwano, tle ke hlakise jalo ka ha Professor Posa e le Mosotho wa Lesotho kwano, mme ba ntse ba etsa diphuputso ba ngola jwalo ka puo ena ya Sesotho ho etsa diphuputso dithutong tsena tsa mahlale ka puo ya Sesotho, ho fetolela jwalo dithuto tsena tsa mahlale puong ya Sesotho. Momamedi, e re phetele mona ke bona ka ditaba tsena tsa ge di otlile ka nnete. E re ha lo tsena mamedi ke tle ke rekise ke metsotso e mene re habile gore nyane ya pele ne ke re fela ge phethele le yena, mpa ke hlokomela gore e ka nna ya bajwale ha ke sa tla kgona go mfumana. E re ha o le tsena he Mamedi ke tle ke etse tsena fela ke tsena o ka ba le maikutlo ditabeng tsena. Ha ba o ka ba le maikutlo nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 nomoro ya mahala. PCFM dumela. Kgotso Tinto.
2: Ee, ya ntate. Ngaka Sambangoma ya ke vetile o tsile ha ke tlamehile ke dumela ntate Maputo o tsile jwang.
1: Ke a leboha ntate.
2: A onda di ka nete ye ke taba tse monate tse mo tsa mme empa yo le bona di hudisa bohloko go bane ke bona e ka ga e ke go ke manyesimane o bane ha o sana le tho le ke le tsang dithuto tsa bana go nwa le di kenyile tsa ya rona le ya manyesimane yo le bana o go amane e go nna ba thomo ba bua yona tuina o bone se go sa rona batho ba South Africa ba le le kitlhono ya dikena gobane ga ba fika go wena ba o bona gago sa motho wa South Africa ba o buisa buena bona tsengelenele gobaneng ba sa buise go abane ba tseba sekoa motho e molemo wa seba jale bakeng sa go ebe bonnyane re ne re utlwa ga o totlheng ke bele sekgoa ka tlhokong dithuta sona tsengelenele se sa South Africa gobane ke batho e ke phelang le bona keketse bo utlwana ke mathata fela le melao e tswa ka sona sekgowa le makgotleng le dibajete jale ga fela bogolo ntate go sena motho a re metho ka Sesotho ka nnete ya tlasemane e ka ba mathata ntate e ka ba sona sekgowa sena fela ka nnete ke maketse fela ona ke nenge tla thusa bana ga ke na lentse le setšhaba ke kgetha fela ge keta go kgethwa ga ke keta go kgetha ebe ke lebelela ditheleletso tsa motho a sa re boteng a sa re metho tloa mo lebe ba tla go bolelela taba tse e seng tsona kaofela le setelo wa gaba.
1: Tinto.
2: Ngadi mabute.
1: Ke le bile a holo ntate ka maikutlo a hao.
2: Ke le bile na go ufileng ya ntate ke a le bo.
1: Ke a le bo. metsotso e mmedi mamedi wa PCFM.

0: Ke a leba ngwaneso mo mamedi dumela. Mookamedi e moholo wa sepetlele sa segopotso sa mofumahadi Mamohato Dr. Magwa Seranyadi mmoho le motlatsi wa hae Thenjiwe Dlanga Mandla ha ba tla ho tla hlaha ka pela komiti e alositseng ditjhelete tsa setjhaba PAC hoseng hwa kajeno le ha ba ne ba lebeletse ho fana ka tlhaloso mabapi le tsamaiso le ditshebeletso ya ditjhelete tsa sepetlele. Banka karolo dipuisanong tsa ho utlwa maikutlo a mafapha a fapaneng le ho tshohla ho kengwa tshebetsong ha dikgakanyo tsa ditjhelete ba re le ha dikgothaletso dinkwa selemo le selemo ha bohlokwa ke bophethahatse molemong wa kgolo le ntlafatso ya naha. Motlatsi wa mookamedi wa sepolesa Dr. Mhlape Morai o re ha sepolesa se sebetsa hantle se loketse ho ba le dikamano tse ntle le setjhaba. Setsi sa taolo le thibelo ya mafu Africa CDC, se ipiletsa ho America ho hlakola thibelo ya yona ya ketelo ya baahi ba Uganda ka le reng sewa sa Ebola se tla sa taolo naheng eo. Re phethela ka tse reng dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa FIFA tse latelang ka 2030 di tla boela di tshwarwa ka kopanelo ho kenyeletswa dinaha tse ka sehlohong e leng Morocco, Portugal le Spain. Fumana ditaba tsa senyesemane metsotsong e leshome mashome a mararo metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela.
1: Thank you.

0: Jwe sa America player tsa re tsa go ja tsa go.
1: Ah bo dino, ba tsa ha ona le ditaba tsa bentseno no. E re ke nke mo nyatla fela go ke dumedise mo mamedi. Taba ena re tla re tshwara hantle.
0: Ntse le kwata se tumane motho, ntse le kwata ka nnete bo nnete la kwata ba ga yaka. Ha u fana kwa kwata.
1: Ha ke re wa tsoa gore re be re investile motho ha o se o tsena. Ha o kena ke ne ke shebile gore go na le motho yo mongwe a ileng a re yena o tlisitse motshadi primary school ya Mokenya high school ya ba Mokenya university. Ya re ga motshadi a tswa university bo kaka ya ba o motlhala o mo sia gona ona monono o tshwara ba nang le degree.
0: Ntho tse dingwe di amoele ntate ntate se tuman menwana o tsamaele le modisana ba tsamaya ntate a mosala morago a fumana se sentse ba inyakalatsa ntate a lelisa modisana ba mathalwana ga a gutla o fumana nna inyakalatsa ka e mongwe a stuman
2: ga a gutla o tholatsa le sebakeng se tshwanang a dumelela e mongwe
0: a mme ga e ngakeng
2: ana o thekeng e wa bobedi ke mang ke boyfriend
0: ke boyfriend
1: wena wa bobedi wa ukwa ke tlile ga a fitlha le yena o bile a fitlha a teka ditaba tse tlhakileng ga re sentse le suspect ile a fumana go monyetla.
0: But do you fight for something like that? Well, one of
2: the
0: rest of you.
1: I'm not going to say that.
2: Ha tseki le lekisi tseki ke ya lona ka ntlela ke fumana mong o re a ewa ya bo botlempe.
0: That is too man. Kana le botata monana. Ke botata mo holwana wa ka ukwa. Na le botata bo boholo ha holo fela. Hloka ga enga ke.
2: Ke rata o jetsa ntate streamana o re wa utla. Ya butsi ka ba a go ilukisetse mo mere PCFM o re ntse re buang ka yona keng. Oh, ntshagele.
1: I'm sorry. Mahlabulilo tsa jala international le mahlabulilo hashtag mention afternoon drive wa beke le beke
2: wa beke le beke re a lebo hadastu anxiety ke letswalwa ke ga ke engwa dintho tse common haholo ditabeng tsa mental health tse e leng gore hei re batla re tshwenyetshwenyeile tjena ke yona empa batho ba bangata ga ba hlokomele gore ha se fela a condition empa ke kentotseng atatse ho yona ona le ntho re bitsang ka hore ndi tshomane ke tla batla ho ntlhalosetse pele re kena hore na ha re bua ka DSM re bua ka eng
1: DSM ke buka ya diagnostic and statistical manual ke manual o ba to ba tsebetsang ditabeng tsa bo hlabula le ditabeng tsa mental health dingaka ka ho fapana di sebetsanang le kapa di tseba matshwao e bontshitse matshwao ka ho fapana a mafu a kelello a teng ke mafu a kelello ke mafu a na a rereng a neuro a mana le boko neurodevelopmentally ka moo re ka ra gabeyang ditaba ka teng tlhile ke buka e detailang ke re ka metlha le matsatsi go ke bebele ya rona rona batho ba sebetsanang le ditaba tsa bophelo bo botla ba kelelo
2: e kenyeletsa dikagola disorder tsena kaofela ga o ka re fa tsona ke di
1: na ebe nka ditlhalosa
2: ga o ditlhalose ke o di bitse fela
1: re bua ka re tlo bua ka panic disorder jeno fela he go etse go na le generalized anxiety go etse go na le social anxiety re na le seregetle ke o shebele tsona gantle ke tle sekebe ka di fosa but ke di disorder tse mmalwa yes ke panic ke specific phobia ke separation anxiety ke selective mutism ke social anxiety ke panic disorder ke agoraphobia ke generalized anxiety disorder ke substance kapa medication induced anxiety disorder ke anxiety e tliswang ke medical condition e nngwe le tse dingwe tse boletsweng le tse sa bolelwang ke anxiety disorder
2: Hamnat. Nehle ke batla di bua ko wena hantle ta mang a tswana ditaba tsena ba mero PCF mo testo. A tsa di monatela ko ngwa di bua ke wena ntate Strumane. Ditaba tsena tsa mohloko kana kana. Empala ha o le jalo he ntate Strumane le momamedi. Ka jeno re tlotla re re sheba taba ya ho finyana haholo. E leng re ka nnete nna ke a tseba hona le mothelo ke tseba go wa motshweni ya pela ka haholo. Re tlotla re bua ka ntwe re bitsang ka gore ke panic disorder le rona e beke eng re e bona hala jwang. Na mohlomo e ka ba ke nako e feng e leng gore re ka re jele ke nako re bone professional help ka bo re bone ntate Strumane mamelo PCFM ha ke re qale head story na re hlalosa jwang ha we hlalosa ka botebo panic disorder
1: ha re hlalosa ka bokhutshwanyane re tsentse re bontsitse go ke anxiety disorder ne matshwao a yona ka tantwe e beyang ka hodimo dimo ka tsa efe ka ga shebang ka yona ke gore motho yona o ba le di panic attack tse iphetang ke o kana go nwa dileng di etsa halang a sa di lebella tse latelwang ke go tshenye ha go go bele na o tla ba le engwe kana go efe go ho hlokwa ha go le ho tsisa ho ba le panic attack ha go le go motho na le bothata empa e bile ha e bile le go motho na le panic disorder disorder e hlaha ka ba e developa ha attack e fetwa pele e se le ntse e petang ne le tswalo la kamoso la di attack tse tlang tse tla hlahlama le qalella go jele le kenelle ka hara bophelo ba letsatsi le letsatsi ba motho yena e a bileng le panic disorder yena e re buang ka yona
2: ebe matshoki a feng e re tshwere ga motho yena ha le tsena jale ka go sana le this kind of disorder
1: DSM 5 e bua ka gore motho o tlameha gore a be le matshwao a mane o ana o ke tlotla ke a bolela mme ha ka ba le amane kapa go feta motho eno re tla berere ge ka re o na le matshwao a disorder ena go ona batlabodile empa ka tsela e tshwanang e tla nne e wele e tlhoke gore dintle le ile o bua ke ngaka gore a tla confirma taba ena re bua ka gore motho eno o tla ba le pelo e otlang e otlela godimo gagologolo o gopola gore ke ntho re reng e a ipheta. Ke ntwe ke gore motho yona ka ba le di chest pain ka ta ya ba ukwa go ba boima sefubeng monana ka ta a ka qetella ukwa ke ka mo hlomong go na le ntwe mo hatileng re bua ka motho a ka bang le go fellwa ke moya motho a ka bua ke ka wa gangwa motho a ka bang le go fufulelwa ka pa go thothomela motho a ka bang le modidikwane ka ta ya tla ukwa ke ka re itli a ka nna wela neng ka ta ne motho a ka bang le lehlatso motho a ka bang le ha ke o kwi how to motho na le dikokonyana ka hare ha ka ba le ntweno ka ta ka o fitisa ya ba ke di hot flashes ka ta ta ba ya mahatsela mme ke tse physical fela tse re buang ka tsona ho boetse hape hona le tse psychological tse re tla re motho a ka re ke na le letswalo le leholo ha go lola ho ke na le letswalo la ho lahlelwa ke taolo ka ta ho kutlwa ke ka ba le ke se ke le boemong bana bo ke reng pele ke se ke hlanya ke utlwa ke kaa mohlomong le sebakeng sena se ke leng go sona kapa dibakeng tse ke leng go tsona ga ke utlwe ke le karolo ya sebaka seno ke utlwa ke ka re nna kapa surrounding ena ke leng go yona ke detached go yona ke na le this strong sense ya gore go na le ntho nngwe empe e tlang e tleng e tlang e tlo tla enketsagalela o utlwile gore ke itse ke matshwao a o reng a ka nna ya ba re tlo sheba a mane go matshwao ana ke buileng ka ona jale go boetse gope jale e be go ba le e nngwe ya di-attack e ka latelwa ke di-attack tsenana boleleleng ba kgwedi kapa go feta mme mona re bua ka gore jale motho eno a ka qalelela gore a ba le ya dibaka tse nang le batho re bua ka gore motho eno a ka qoba gore a tsamaye a le mong kapa a qoba go dula a le mong re bua ka gore motho eno a ka qetelela nako le nako a sa dula a batla gore go be le motho ya confirmang ditaba tsa bokulo ba gae kapa a confirmang ditaba tsa medical reassurances motho eno a ka boela a tšhentšha routine ya gae ya letsatsi le letsatsi gobane o tshaba gore attack nngwe ka nna mo etsagalela mme jale ya ba e mo etsagalela either a le bathong kapa a le mong jale e be o batla gore e be o dula a na le motho yo a tsebang go bonnyane ga ke na le ena ke ka nna ba ke tla utlwa ke ka ke tshireletsegile ka nako e
2: nna re ka re go na le dintho tse re ka reng di susumeletsa boemo bo
1: yes re tlo bua ka tsona ditharo kapa ke mekgatlholo e merago ke tse biological ke tse psychological jale ke tse environmental biologically mona re bua ka gore go na le motho yo ka lapeng a ileng a ba le anxiety disorder kapa ebe o ngwana wa motho ana le anxiety disorders ile o re shaba family history anxiety disorders re boetse re shaba batho ka tweng gona le motho e monana yo setse bang hantle gore eno o tshwa ka pelenyana o u dula le nervous kapa naturally sense o sensitive ha holo the nervous system ya high sensitive ha holo then re bua ka batho ba re tlare motho enwa e ka nna ba go bile le di medical condition e tseng tse ka nna ya ba dile tsa batla ka rona tse amanang le kelello ke taba ya stress se se ngata ha holo holo se ka qetella ntse go bua le motho enwa e yo ta ya mo ha holo holo ke tla tla re shebile go stress sena ke stress sa nne ntse amang yona kelello e seng stress fela se tla ile ding sa go bona motho ka naba o se be itse ka thata tsa tsinde na mosebetsi ka botsa maile ka wina ke se le stress sena se re se bitsa se chronic then ke di experience tse mana tsa trauma ka ba di experience tsa lefu go re le ho so ile a hlaha go di itseng pela ka nne go di yena ha itata go hlaha jwale ke se ke tshaba le nna ha ke fihla ka tlung ke re ke re ke re ke a phomola jwale ke nthwena e bapala e etsa hala e ka ka ke nthwena ke tsa halang hang hang ha ke ne ke qoba go tsiana then ha re bua ka tse environmental re bua ka hore bana ba ile mba experience tlhekefetso ya motabo ka ba tlhekefetso e mmeleng hangata le bona ba ka nna ba qetella e le karolo ka ba di influence ya ba ba le lefuleng ke bua ka hore go tswa kwae le gona ba pala ka golo mme le mafu a ka rembo asna lo ana a kenella di garantie tse ka reng tsona tsena bela ke bua hape lastly ka di ntse re reng ke di interpersonal stressor mona re bua ka hore hona le hore nna le wena e ka nna ba hona le ntse re tla sitwa go tla ntwe e tla re etsa hala ka le babedi ka ba ntwe e ka nna nya ba bela e tla be etsa hala bobedi ba rona ke ka qetella nyintse hore ke be le dipene ka tech ka ba ya ba etsa hala na go nyana pele pene ka tech ena etsa hala re ka bua ka hore o ka kula wa kulela lefu ka ba wa qetella bela o so bile o hloka hetse bela e be ntwe nna e kalela hore e je ka gonna gore na ga nna nka ka fa mo e be go tlotla go etsa hala bang bela e be e nkama jalo ka ga ka re ke a fa kana go ine yo go bua ka yona
2: e go tsi hele that's two mamiri wa VCFM ele shume le metse mine fela metse o tsoga re lebile mane gore nge ya bohlano re bua ka panic disorder ka jeno mamiri wa PCFM a ke re shebe fela nda te stromane re tsela pele ka ditaba tsa rona rona go baneng panic attack ile ntwe e utlohalanye ka re ke heart attack ka pa any other medical emergency
1: mmelo wa hao o etse ditse gore ha gona le ntwe e bang e kotse ebe kelello e ya o tshireletsa e tla o fa gore o baleye kapa o lwane kapa o tsitsipane fela ga nthwena na ihlile e le ntho e ka nnang ya ba ya o tshosa ka mo go etsagalang ka teng mme taba ena gobane e ya etsagala go na le maemo a mang moo boko bo seng bo ka nna gobane jale boko ka bo bona ga bo bona nthwena na e beya mmeletsietseng o ntsha legolane ne le re le bitsang adrenaline adrenaline ke ntho e mona e etsang gore pele o utlwa gore gona jale ke tshile go ke bileng ke thuthumelang letswelena la ka ba le bona le a thuthumela mphendo nong e tlile ke gobane adrenaline e ile ya tswa ka nako eno e ne e re go na le a threat e tlang mme e lokisa mmele gore eitha pelo e otle ka pelenyana gore e tle tsebe gore e tla accommodate go tlo matha jale ha e be o tlo matha it means pelo e tla tlameya gore e otle gore e tle tsebe gore e tle accommodate lebelo le na le o tla bo baleya ka lona kapa ha e ba ha o tlo matha o tlo lwana le teng adrenaline e tle e o tsireletse gore botlhoko bana bo o tla bo utlwa ga o ntse o lwana o tlo tlo ipotsa gore jale maceba a ona kile a ka tswaneng ka nako enonong e o ne ntse o lwana ka yone mme because adrenaline e tswile e ntse gore pele e otle ka pelenyana gore o heme ka tsela e tla accommodata gore ida wa baleya kapa wa lwana le gore mesifa e rakalele le mmele o itukisetse ntwa enana kapa whatever it is e etsang panic disorder he boemong bona e re ka nako ena eo e triggera nthwena nthwena e sala e le sensitive go fitlhelela boemo boo e ka itlhaisang le ga kotsi se le sia o gopola ka nako ena go na le o bona kotsi ga o bona kotsi mmele wa react jale panic disorder e re ga o se o le ha e kwana ga o se nthwena e se e le sio e se rale ile a feta ke gona jale mmele o tlhare ehe kotsi ke ena e teng mme jale ga ke re ka nako eo o tla bo utlwa ka kare ae ke iphomotse ga manateng nna ga o na ntho ntseng e nketsagalela pele ke se kuka pele se otlala bo molale mmona ke se kuka ke gangwa ke se kuka ke fufula taba yeo ke yona e ka etsang go motho a tsetela go ke ka gona le lefula pele ka spelo ka tsela yeo tsang ka teng kana go yeno no e o tsileng e otla ka tsela e tla etsa go lwana bo go go ya le gona le mphe ka nanya ba etsa hala me ga itse tsa hali o le ha e etsa hala o se mo o leng go tsinteng e ka etsa go utlwa ke kare e hlile o na le bo lefula ya pelo kapa lefule leng le sente le kotsi gagolo go ona
2: ya no nakong e ne e leng gore hentate Strumane motho o sa na le panic attack o tshwanela go etsa eng le gore na motlhomo ba tlameya go bona professional help ka nako e feng
1: ka nako ena yo o utlwang gore bjale wena o lelebo e tlhile wa koa ntlha ya pele yo o lokelang gore o tlhe o itsetse yona ke gore ga ofe the minute o beileng ka tlhong gore e se ka baki a shawe o tseba gore bjale e tla nne e iketse research gobane bjale go na le kutlwisiso yane ya gore ga ke go tshwile lefu mme gobane o tshwile lefu e tlhile ka nako e ne e utlwang tshwena ga o ntse o tshwa gore o bjale wa shwa e tla nne e eketsege letswalo le le tla nne le otlele le godimo go feta o boetse gape o lokela to ground yourself grounding ourselves boemo bona ke gore re na le ditechniki tse mmalwa tse re kra di etsang ntho e bitsang bo the five senses technique first senses ke gore fela na o bonang o utlwang o taste-ang o ka tshwarang utlwa go na le monko wang ntho enonong ka bo yona ya o grounda yo o tlosa maane le mo o bitseng gona teng mo o imetseng gona teng kapa e etsa gore o be ka gara reality enana yo o tseng ka gara yone then go boetse gape go na le dintho tse re reng ke di-breathing exercises di-breathing exercises e mona ke gore o se o hemela godimo kapa o ntse o fokotsa ka tlwaelo re re bone gore ebile ga go thwe motho o na le panic attack di-television mane ne motho o fua bo peter be ke gore a nna hemele ka teng gore ebjale a tla tseba gore a iketse ground le yona e bapala ka golo motho ya jalo ga a sana le taba enana o lokela gore a nna etse tsona di-breathing exercises tseno tse tla mo fokopokotsa then lastly ke taba gore ga dintho tsena di se di ile tsa etsagala nako le nako o dule o ikgopotsa gore panic attack le ga e tshosa e temporary e le gore ga e bolele gore e tlile ke panic attack e isang lefung ga o ntse o ikgopotsa taba ena go na le nako eo jale le yona kelelelo le eng ga o ntse o ikgopotsa e ka nna qetelela e se le grounded go fitlhelela boemo boo re tla bona go se go kgonega gore e be e ka feta go tsena dikgolo tse itseng gagologolo go tlhoka tlhabololo go bua ka gore motho eno a kaya a ile go fumana tlhabololo ga di-panic attack di se di ipheta ga o se o bona gore jale o so tsena kgwedi ya mahala kgwedi nngwe le nngwe go tsena le ntho ena e ntseng e ipheta ga re qalelele re tsamaele tlhabololong ga o se o bona gore o se o dula o tshwenyetse ka attacke ye nngwe ga re qalelele re tlhabololong gobane re itse ntho ena ke dintho tse pedi go na le panic attack e reng e ya lokela gore e ka etsagala it is normal but then there is also the fact that jale o se o boetse o ntse o nagana ka the same panic attack mme jale o bona ke kare ebile e ketsa kapa e o bakela letswalo go feta then lastly ke taba gore boemong bo o bonang jale o se o baleya batho kapa o baleya dibaka ka lebaka la letswalo o se utlwa gore jale di tlile di se di o bakela letswalo e se tlhoka gore jale o tlo o tloe ka gara sebaka sa mofuta ono in fact o tlo o ye o lo kopana le mahlabolli gore jale re tla re qalelele go sebetsana le tsona ditaba tsona tsena ke nnete those breathing exercises leng o tlo o fumana gore ke dintho tse common tse go tla thwe tsena re tle re tla di etsa gobane re di tlwaetse kapa ke tse re di bonang but mohlabolli ka mong o na le treatment plan bakeng sa motho e mong le monye wa kopanang le ena mme o tlo fumana gore e ka nna ba le tsela tse ngotsweng mona ga se tsona fela o ntse o na le tse dingwe tse o tla fumana gore di tla developa re gagologolo go latela gore na motho yo o buang le ena ke motho a sebotlwago sefeng ke motho o feng ya sebetsang ditaba ka tsela efeng
2: le le gore ntate Strumane ke a utlwa re phetetse ditaba tsa rona ditabeng tsela tsa gago ntho ke ithuteng yona ke ya gore seo re se buang re se isa kelelong mane mme kelelo e qeteletse jale se se fetola ntho ngwe e ka re bakelang kotsi bane jale se registerile ntho ne o dulang o e bua ene o dulang o le wa repeat ka yone ene o dulang o e tshwile
1: well re ka tsho balo but gagologolo re tlameya go ela tlhoko gore ga ke re kgona bjale re re go na le your body reacts to ntho o tshosa ga itsediaka go itlile the panic is ke normal seo gereng ga se normal ke gore e be panic yena ha ise ya ya feta ntwana ene nyo tsosa ha ise ya ya feta o so le high kwana na ntwana o so bile o lebetso le etsa ha e be bele go hlaha letswalo le itlalang tsela le reng bele hona tsena ntwana ne nyi le nyi etsa hala khala hwana ne letswalo la ne ne ke lena le go tlile le tsela le di ene le tsela e phetsa really o so bile o kwa ka really le ka naba o tlo ba ho buti kan feeling hore khala mpila feta e ile le mpheno no nge ba nyene e bile botlo ba ha o tsitseng ha isa la ho finya le lwana kana go e
2: tlakile tere strumane hle e ga le bo go fumana ke
1: ke ntate se tlhomane go maganga go hle Facebook Instagram X TikTok mo mama media ga bua le nna hona teng kana le matlape a rona la jaba international le fumana eng Instagram Facebook le LinkedIn le leqephe la rona la Bogabane Counseling Services le fumane on Facebook mme leqepheng lena la rona la Bogabane Counseling Services ke tshuka mahlala matsatsi o na le dinomoro tse mo mamedi a ka re textang kapa re letsetsa go tsona dinomoro tse ke tsa
2: 53309714 53309714 Tamex ra leboa hlentate a re kopane hape hape beke ke
0: Thank you. Thank you, Wahai. That's another one of the boots as if I were high. Thank you, Wahai.
1: Sure, they were food.
0: Thank you, Wahai. Mukaya. Yeah.
2: Give
0: up to five. Five to five. Already. Already. No, guys.
2: Hi, yeah. Let's turn. Five to five. We're all right. Hunter, hunter.

0: Oggi sto a te, carico la Mike e c'è ca. Cala che non sono io, sono la cacina e mora che si affermo e le lavoravo di chien. Recevo con la diciamo a casa la mocchia offen e mora che si affermo. Avevi chiamato a casa la capo. Vedete che buon c'è fela e mora che si affermo. E cala che la cena gente di bua casa una mabonza. Dico che ho chiesto da lì da sto vizio non c'è un anna se vengo a io. E un e se se hagnane. Io le hata le canto sono la utilizzo le talo cara e con la vanna. Dici una zona. Icon di botlhoko ka nnete
1: e be dingaka di a tsela dingaka tsa
2: boipi ke kodua tsela ha ile tsela ke kodua boga ya ka ke kodua
0: e jwa lo motho a di hence ke bone ngore batho boholo ba tsile magalo ka nnete o thusetsa tabenya bidi e tsa tsa mo no motho a di icon ha ile tsela ke kodua o bua nnete ha se taba e mona a tlo ba e ka hlaela manka po mang neng ka poneng mo re tsike pe ha ke no tsona ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka onto matha ka nete poso mona e saileng page nya sopa sa Kaizer Chiefs gore ka nete ya ba fumane memo ya go batho ba pala le sopa sa gona sala pe nkwano sa ka ba ka botsa bo tshele sopa sa na sa difofane mo re fitse pema me papa jeno ya di 22 tsa August ka ba ka Soto Stadium mehe ke tironta tsho mona matlatsi ke rapita sa tsho mona re ba kentsa go ra bo tsenela le ya go tshupa tsa dinga ka jeno o tla bua le vida maposta o tsaka mana ka sopeng sa Kaizer Chiefs ba ke ba bua ka ditaba tsa papadi ena e le tsedi mo re fitse pema le hore mama reta ka po go rametse tsebe ya hao radio nyewe le nya ha ona tsholwa lo ntate phela no sotlana ka sa go la re mama reta tsebe ya hao radio nyewe le nya ha
2: no khala wa itshone khala wa itsho straight
0: motlatie
2: no khala o ga le la matsatsi o to mama retse tsebe ya hao radio nyewe le nya ha
0: e jwa lo motlatie ne ke khala kana go eno ke sana ha no re ka ba ke a tshokela ka po ke tabe ke tshokela tsholo ka ntse ke tshokela ke PTFM ona lwa
2: ansare
0: MOTHO MOTHO motho wa tie re motho ga mo nna tshela ke mo ke tshe fela ha re ke no tsena ka ka ka ya le papadi yo e tsapa papadi ya di 2 papadi ya di 2 tsa August my check at 2 August e leng next week Sunday ka mo khodi tsaba le ka ke ka mo ra hore mo tshebelo go ba pa re papadi tsane tsa Alliance Challenger
2: so makhosi aba ke tawo tlantho aba ke tawo khitla ka Kruger United batho ba pa ba tswana ya se batho ba pa la mama ja ka tata batho
0: ai e thata motho a tie wa u tlo re na e jwang tabe ba petse le Kruger United le papadi ya pele ya league the next day ilieno a e tla ke motho a tie go le ka ntse batho
2: fela ke batla ba la motho a tie ba la statement se no go utla ke tla go buisa ona ke stopa se pele le teng ke batla se kgala sa basotho
0: ha motho a tie e bona o tsotsa ba pala sena sa DDC sena reserve side
2: oh
0: ene e tsakile motho a tie kana tabe ba tabe ba tabe ba tsotsa ba pala papadi eno o tlo jwa ba tsa same player sa papadi ke
2: tsana ba di DDC bona ke tsha ba ba tsakile motho ne ke re se ba lebella o bona bo vele bai le bo le
0: bo bila ka ah tabe ba tsi tabe ba tsi ka mo ba ne motho a tie DDC bi le tsa go tshwana e kala bo dipeni ma mangwana so ka ne ke tla ba bona mohlomong le ba first team fela ba ne ba sa tsatseng a holo ba tla faella
2: bo Miguel man motho a tie man ba tsa bona bo Miguel bo Dupri ba tlo ikotlolla e bona na tana di
0: fosi
2: tana di fosi na Dupri na o ka Dupri
0: ya motho a tie bo ba tsa ne ba tsa go tshe mo
2: o ka Dupri ntsa le teng
0: ntsa le teng motho a tie ona statement so official se seng se itse e tlile go tletse ka bana ka sotlhenga sa Stellenbosch
2: danko
0: tanki motho wa tie mme mo re fitse pema ka tabana gore na papadi eno e tla sebetsedisa ka tsela mo sotlhenga ka mo kgodi tabana le ka teng ga re fetse mo re fitse pema re ke itse tsena ke bone mona maobane sopa sa rona Pirates se ba pedi le sopa sa ne sa Etihad sa ka mara ka Saudi Arabia motho wa tie ne ba palla stadium se ka nyego ke ya mo ka pole bala la dipitso ene ka pitso ene ka pitso ground demo o e bone re bone papadi yo
2: mara ya mo sa ke le yona o ska bua fela ka ndra mo sa motho a tee
0: ai ne ka ena ene ka ena ka go punye ne ene ka ena ile mo nge tre ke re na ka go punye
2: ha ke a bona motho a tee
0: o e bone pitso ground ya bona ile mo nge tre ke re na o le mo lwa
2: no sna di bench ke bona o pitso ground le ba lokisa motho a tee
0: I'm not di pilone di tseng ba ai ke seriya mo tsaka mo tseng motho a ke seriya mo tsaka mo tseng ka ne pe a ke dimele le se ba palang di papadi tse kholo ai khona motho a ke ka gore ba la di pitso ka nnete ne ba le mono rona le ne tsa ene le betlhaela nyana ene le tseng ya le tshwele ka nnete empa
2: he bona tse jalo se ba bona tse tla ka tsa di notes ntate hai ha o sena popo a o tle a bone hantle man a bone hantle motho a tee
0: a itse motho a tee le le tsio mo bana a ile le papa di ithuleteng ka le bareng a ma di tsa ho leletsana utlwa o shebeletse o tlo re jole ka
2: o
0: a ona le tsomo tsa tee jwalo a ba le bangata go bona di movement e fela ha go utlwa go bantse ba hweletsana ka mo khodi tsa le ka teng empa he ka pa seno sa a ithe hata tiro sa kwa ga pele ka mfanane NSiri motho a tie ke mfanane wa Morocco e bile bona le 29 ona ba pala ka mane ka Spain ka mane o tsana go tse seno sa a ithe hata a bitswang NSiri lo go nona go tle re di kwena bana ntse ba ga o tla bo ma 7 mona ka pa re botlhango ba go tsola ngwanne ile ba tla ba go tla 7 ka bogao e ne be le yena nne siri yana go re ketellong papa di tsama pala fatse ka 2022 ke yena nne siri ana jampe ya holo a heta ya ba ontsana ha ya Portugal papa di tsama pala fatse ka 2022 nne siri ke yena go le nya pele e ma ba no a to ka ba mo holo 29 ona jwale ka bo go di tsama ka teng o tsa bono he ba di o tla mo re tsitse pe mo ka nete fa ya tse go go tsike mbatha le mbutshuma mbutshuma ona bidi a ka tawe kena padime ya ba o shapa tsi a ka tawe go ga fela ile ba papadi ya fela ba ine se le 3-1 ba ka tawe go ya bagago bana ba a itse ha ja mmetsa tsinga ka tseno ya ba pala hape ona mo pirate o kwela pitse mo bane ya ba pala hape tsa tsinga ka tseno ke gona ba tla rotate ja ha folo tsa tsinga ka tseno ba pala le tsopa tsane se ile sa ba pala ka mona ka la liga se ba pala ka mana ka segunda division eleng Las Palmas ka bokgutu tsa ba dikatse le ka bona e papadi e ngotse e papalo go renga ya botshelela ke dimelo go le yona ke tla we shebel ai maga dia boga boga mo thate o buile ka dinotsi leng ai kona
2: notsinyana mwanaka notsinyana ya hana
0: ai kona motho a tie o lwa lwa o thotse mana o thotse motho a tie o thotse mana o thotse ai kona ya boga motho a tie mpa he re tla bona go na di tsama ka tla mo tlofe mpa o tshekwa majita mo na he go rena tsaba di tsama ka tla mo tlofe RFT mo re fitse fa mo tsegile ka mo ka sopeng sa rona pirate ke tlo go bontsha fela motho a tie o na le mfana ka mono ka o na le pirate o ke ke simpio masilela mo fana nang ke ka mona ba ntse ba mo hlaitsa ntse ba pala yana ya DDC ebile o nalo o nalo etsa ntho tse wa tswa ka kwatana I tita etse ntho tse ngata but I khona o mona ke skills mono a re kwela tseno ka bolo ya kgale you know tsa ma week tipo ya ma wetsang ka nne tloba tsa ntse maobane le phadime o batetse hantle maobane so le bana ba tswa mmane DDC o bona la ka nnete ba promise ka mogodi tsa ba tsika tena Patrick Masanganyi o ntse ba pala le yena ka nnete o ntse ba pala last season o ka je papa tsika ka bang le sebele tsumine me ka nnete he tsedinga di ba pala a sa di ntse tsedinga just team ka mogodi tsa ba tsika tena
2: me ka nnete he wa ba le a tlatelo ya mosetsi twena go sala mohodi
0: a motho a tsia sana monyetla sana monyetla ke a ke go na tsamae a tla ka o pirate ona khutla a tla ya super sporting ona khutla ka mane ka Portugal ona khutla ka mane ka Portugal ala otla a khona a ke se hlole ya ka nnete a ke se hlole a khutlela ka teng ka mo khoditse ba le ka teng jwale se kwa ya hae o ga bona hore o khotla mane mo o khotletse motho a bitsiwang ke le mo fokeng jwale a ke se ga ona le bo phadime gona le bo mfanane wa simpiwe masilela o gona ka nnete o tla sebetsa ka tsela mo fiwa sengwe bane le mfanane o tseno o bapetse maobane mfanane a bitswang selete ka mo godi tsaba dika teng jale ka tla bona he gore na tsaba dika tsama jwang o ba le mfanane o tshwenke nduli o bapetse le o ja o bona hore hai o ketetse o bapala gale o tla tshwanela hore a be monate ke bone mfanane hape Abdoulaye Emariko what a baller ya ha o nnate Emariko ka mo godi tsaba dika teng a pholotse o bapetse ha ba mnate nyana anti la bapala ka mane ka writing jole left mane ke moreni ka mogodi tsa batika teng
2: mofike mana bapala teng wa pala mamotho ka batse ba kwana tsa ba le ka o lekisa
0: hai motho a tle mana tsa bapala mo ke boneng hanya le di clip tsa hantsa bapala ke bone hantsa a saka ona ka mana ka writing anta khatela ka hare o bona ka writing ka mona o bona le ka hare ka mona bona mba tshedi mona motho a tle ko na mo ke boneng di clipping ke mona ona tee
2: jale ho jwang o jwang na ebe mohlomong ka re mabagani e mo ge ga momisa
0: motho a tie go tabana hantle a se bene ka la ba grimela ba tlo momisa motho a tie o bane jole ka ho butsitse ona bapala ka wing a khatlala ka gare ona e qala ka le pyong a gona o khatlala ka gare ke yona tshone ba itseng la ngeli ke yenze ba batla eo chiefs wa yetsa jwale nenneng a hlapuye position 10 ke be na e papalang so ke dimela gore versatility eno ba tota ba emisa motho wa tie gore a ebe mohlomong ona le mong a ka bapalang 700 jwale e ba 10 ha e function hantle ba motlopele mane motho wa tie ba tlhatla bona hantle ha se tsene e qadile batho mongadi abiasa mongadi o buile a rae kona ennete e sale ke bona e ka tshinyo ya ka e monate go na le chemistry eo ke e bonang go feta last season ka mokgwa o ditaba di ka teng jalo ke tla bona ga se ntse di matshana taba di ka tsamaya jwale jale mofanane botlhalengwato le yona ke mmone ganyane ka nnete a tshwasatshwasa mpho padine kapo mpho padine padine le yona ke eno o bapetse ka mokgwa o ditaba di ka teng jalo ke tla bona ne o rapo le kampane le ngu gore na bona ba tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng ba berekise ya temoka tla bona go gona di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng Mamelodi Sundowns ba lontshile ba lontshile jersey ya bona ka nnete ai motho a tee banna
2: ba
0: tla porosika olwang Sundowns jersey tse tsa yona di buang hela Sundowns
2: ka nnete a ke e bona ke utlwile motswalle mo wa ka ntsha go tla bua le shupi ya mofejesi shupi ke o sebetsa motlhanga wa phetatso ka Sundowns ha ke tsebe ka nnete nae jwa ke so e bua
0: alright motho a tee koko e le kole a ke tsebe motho a tee jersey ya Sundowns a ke tsebe motho a tee empa he tshe re tla bona ka nnete go nata ba tsamaya ka tsela mo tsofeng ha re feta mo mo re pitse ke mo gata ba ka ga bua mo le ke nyao feta go tsela pari tsana so tshwenye go tsena mo sele re ka bontsha mo go lo joina se tlhopha sa Kevin Titi ka mo go di tsabela ka teng ba ila ba tsama mo pirate pirate ya re kona mo go lo nya la o di ben titi ka mo go di tsabela ka teng ha so ba pala hante pirate ding ino ba petse ba tsela ka 53 sala fika ka 21 a tsa ba roka ya ntsa lo uno a lo uno a lo uno a ola ola ola sotse sa baroka jale no so bi dela announcement ke no he e ka nyana ntlo yane ya go o tloa ka o golden rose ya o pirate sa ke ni medical eng yana tsona sa bi dela di medical ya ba Sundowns si hijacka e taba izwa jale good night no sele a le yana di tshikile ka net a sa ile ka sotseng sa Durban City so passa chi pa net te ba le ba sa ka net ba ra e khona motho yo no re ya mata ke mo reke ka tsela e permanent ba pirates ne mo itse ka mane le lolo ai khona bo ile so pensa chipa ene tete se ba mo rekile ele se ba patisa bona ka mo khodi tsa ba re tsake
2: o tla pele motho a tee mo sele ona so ka bile a hlaiswa ke stopa sa Durban City go sele se pabela sa bona
0: e ya motho a tee ba le ba tshoka nnete ba ba mo hlaisi pele ba bang motho a tee ba ba fitlhileng ka mono go ga e motho yo o ding ka bona motho a tee yo le ga pirates le yona pirates ne so ka e e mo site official le ntlo but ne se ba bontsitse gore o mathile di medical o yentseng a ba ka o Sundowns ka mang jwale wa bona hala hore
2: o gona ba nga sa mathile di medical motho a tee ba e sana ko o gona ba ba fitla ba etsa bang gore ba change etse le
0: hai hai jeka motho a tee pele o teke no mane ba re o ska ba nna go motho kwa ha o pele a be a le be a signature o re bua le o kene motho a tee o sa le thatanyana jwale a ke gona ba le no loye tsamona ko ngantse ba ba ngodisa window ha eso kae kwala jwale pele le dula fa tsa ke ke na hore a e ke dumela ne ke yona we dumetse le ya muyele lang contract ana ko e kana motho a tsi hao a tsa medical le mono a ke le bele so ka le tsa letho e tsile ba ka mong ka motho a tsi hands so thing se di ntse di timi di hijack ka di tsapa
2: lo re timi tsa di ndi etsa ka plan yana hore ba apotla ga ba qete ko ga ba nantsa ba ka medical le ba tle ba o qete straight
0: ya motho a tee ba bangwe a o tlala gore medical o etsa itle ba tsheneketsa ka pele fela ke bo gona ditimi gangata o tla utlwa dipata gona a di batlamang tla utlwa ba gore ga re tlo bua re tla bua nako e sege anaontsha motho eno gore ke enwa ke motho wa gona o baba a tseba gore motho yo monye e bangwe mo shebile le wena ga o kare ntse ke shebile mammang e ka tloaga gago gore wa fumana gore se ba mo nkile kere e a e tsala ntho yona le europe motho a tee gotho motho ke eno a tloa england aya Spain la liga a tloa ka ga Premier League teaming ye nngwe a ya la liga ka nnete ka ga theo wa sofane mona motho a tie ba bambe ba monka o tla utlwa o se o thote ke nne ke sopa se seng kae kae e etsa etsa ba farabe ka bo Ada Gula eno wa Turkey a bapalang Real Madrid yo Mourinho a itseng o tlo ha ha tibudi ba hae ne re tsebe ya se pinsa ba Barcelona le ba bang ba bangata a e ka ba ketelletse le jwalo jwale e ba di ha e ja ka motho a tie a tlile o se ba tla ho wena a fihla airport mono ba mo convince otherwise ka fumana bo itshwere hlogo se passa Mamelodi Sundowns ba ga laele mona maseko ala ba pala tjena papa dintsa mo pala fa se ba re mo na o skuta ba wena o skuta monna o matha jolo ka bombape ba le mona Sundown se a re sebetse ka diskuta ba sebetse ka diskuta ba le Sundown se re ona ba le tena ba tla mo louna ka netona jo ka mara ka shopping Salima Sole ka AEL ba le kamane ka AEL e Lima Sole TGB jwalo ba re fitse pem ba le baba icona o di planning tsa monga di khaloso wena monna ha o di planning tsa monga di khaloso monna o tswa so pensang o tswa so pensa AEL Lima Sole ka mara ka Cypriot le baba ha o mona di planning tsa khaloso le ba eme ti tshimi e ka mo reka 99 ka pa go bona ona ba ka sireletsa ke ba tsamana ka tsena mo tsho film mo re fitse pem ai ha ke bona tsedi ntse tlo tsane e mo re fitse pem ke ga ka mane ka Europe ka mane ke re nya gele ona tse ntse di etsa la ke di feng mo rino o tsata o yo tsa se ntse yo ha pe monna ye mona ha o di planning tsa ka o tlo tswa fela ka mo khuri tsa dikatin ke dori nya e tsa langa ntse ka mane ne ke tsamana gore na tsa ba tsamana ka tsena mo tsho film mo re fitse pem ke tsile se 605
2: dai vina ke no tenga mo tsa tle motho a tele na ko o tsete mo
0: ha ke ketile motho a tle ke na pae
2: vina ke yo te o mo fere fere vina ma posa ka mo
0: ai to pe mo tla tie ngwane so ke shapo ke tla mamela ona ba le ka segese
2: segese
0: segese mo tla tie 605
2: 6.5 mo ra pisa fa mara le bo ha tletetela o bola go tla pa pele tsa la o sane na go nyetswa na a pejana mo melona le mo ga o nyana ga se luna pejana mo na ga tlhaba na ga tswang e me ile shoma fa le lorenyane ya botselela the mansion afternoon drive ga le bo ha papa
3: PCFM
4: sport is the official welcome it's Africa's first welcome oh. Messi are you kidding me go goes into the back of the
5: net in center of the top first place with under 15 remaining and Kevin Villiers you must say you like it with a pair of
6: Madonna! E Michele, number one right back, Yama Paganilla, Frate Muro, Mucieti, Bambino, Baba Ratoni.
3: Di Papadi who PCFM.
7: PCFM, Lilumati, Zamhono Hodu Maseru, Le River, Levotabote, Dia Mema, Pitikin Eta Bakala, 2 part of 2026, Maratana High School, Dishopatote, Dia Mema, Toho, Otona Tifa, Kinesa Silate, Mino, Limitiko. Di bini tsale tsatsi ke thopetse hang le pubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsa di seba motshepu ha MC e tla ba badela hala la ba satye re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha eco cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport and Toss Hi, he have a Saturday.
8: PCFM, you tisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026. Mani ba wa. Dintlhagolo di satla. Thea tsebe.
9: PCFM, your pulse, our beat.
8: PCFM yi utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhagolo di satla thea tsebe
9: PCFM Mansion Afternoon Drive
10: Let's go home

0: Mamedi, re fumana hore e ne e le ka lona letsatsi lena selemong sa ereketse tjena e ne e le kapa ke tle ke bontshe hore ka jeno jwalo ka gakgwedi ne a phopo itlhola matsatsi a masobedi le metso mmedi Eswatini e keteka letsatsi la setšhaba le bitswang ka gore ke Society Day go tlhompha jwalo lefa kapa legacy ya Morena Sobuza wa bobedi ya ileng a busa jolo naga yo dilemo tse fetang mašome ya gobedi na le metso e mmedi e leng se ileng sa mo etsa jalo e mong wa marena a busitseng nako e telele ka go fetisisa historing ya kajeno a re mathere ke ene nageng ya Gambia mo re fumana gore ke ne le ka lona letsatsi lena selemong sa 1994 na le metso e mene mo e leng gore Gambia ile ya ba jalo le go fetoga ga puso e sa kang ya e ba le tshololo ya madi mo Lieutenant Yanga ya me ya neng a le dilemo di masome a mabedi na le metse robong ga mmogo le setlhopha sa diofisiri tse nyenyane tsa sesole ba ileng ba ketola moporesidente Dwada Jawara pusong puso ya Jame ile ya nka jalo dilemo tse masome a bedi le metse mmedi ka lebaka la ketsagalo ena letsatsi lena la 22 July le ketekwa jalo e le la phetogo kapa Revolution Day. Go feta mona ga re kena jeromane America mo re fumanang gore ke ka letsatsi lena selemong sa 1994 ga leshodu le tumeng ka go tlatlapa dibanka la America John Dellinger a ile a bolawa ke baemedi ba mmuso wa United States ka morago gore ba molagele jalo ka ntle go Biograph Theatre e Chicago jalo ketsagalo ena ile a fedisa letsholo le legolo la go motsoma le neng le akaretsa diprofense tse ngata ka FBI e ne e mogeile jalo lebitso la gore ke sega sa setšhaba sa nomogo ya pele e leng public enemy number one. A re matherekene jalo Iran mo fumanang gore ka lona letsatsi lena selemong sa 2003 mabotho a tlhometseng a United States a ile a fumana le go bolaya baga ba mohateli wa mehleng wa Iraq me bona ke UD le Kuse Hussein nakong ya ntwa e matla ya dithunya e nkileng dihora tse tharo sebakeng sa Mosul. Tshebetso ena ile ya nkwa jalo e le katlego e golo bakeng sa mabotho a selekane ka ga ile ya fokodisa jalo gagolo puso ya Saddam Hussein. A re fetetseno he re kene jalo di hotse di mo re fumanang gore moporesidente Abraham Lincoln wa America ka letsatsi lena o ile a arolelana jalo mogalo wa hae wa molao o motšha wa go lokolola magoba kapa go fedisa jalo bogoba. O feta mono re fumana gore ka lona letsatsi lena manazi a ile a qala jalo letsholo le legolo la go tlosa majuda toropong ya Waso go ba isa dikampong tsa moo ba ilo bolaelwa gona teng. A re phethela jalo tsena tsa nalane re fumana gore ka lona letsatsi lena selemong sa 1993 Willy Post o ile a qeta jalo leeto la pele la motho a le mong wa go fofa jalo go potologa lefatshe ka matsatsi a ka tlase go a robedi. Ke tsona tseo re ne go tlhophetse tsona he go tsena tsa nalane ka jeno ga re hetla morago re lekola gore na ka lona letsatsi lena dilemong tse putswa tse fetileng ke difeng tse ileng tsa etsagala. Di re behantlwa metsetso e ka bang e supileng re faletse e le gore ena ya bosupa ga re kere mathe re bela gape re lekola gore na ke difeng tse ntseng di etsagala go tsaya matšhaba mme he re qala jalo gona Aforika Borwa mona mo re fumanang gore nyewe ya bobodu kgatlhanong le motsamaisi wa mehleng wa dipuisano paramenteng ya Aforika Borwa Nosiviwe Maphisa Nqakula e qadile ka jeno lekgotle le phameng la Pretoria o tla gopola go tlosa ka dikoso tse leshome le metso mmedi tsa bobodu le koso e le nngwe ya go pata motlhodi wa tšhelete e fumanweng ka tšhelete go pata motlhodi wa tšhelete e fumanweng ka tsela e seng molaong re bua ka money laundering jole botšhotšhisi bo re nakong eo e neng e le letona la tshireletso o ile a kopa jolo tšotso e kalo ka dimilione tse 4.5 tsa diranta go ra kontraka e mong. Re santse re le gona Aforika Borwa mono ditabeng tse ding re fumana gore ke maZimbabwe a 10,000 a gotetseng gae go tloa Aforika Borwa e ka baka boikgethelo kapa ka thuso ya mmuso wa Zimbabwe. Jwale sena ke ka moga matsholo a mogato wa March and March wa Aforika Borwa a go leleka melata nageng eno. Ditabeng tse di motšhiso o maatla o aparetseng e gepeta o qobeletse jalo baagi gong ka mehato ya go sebetsana le boemo bona ga o ntse go setiswa jalo mananeo a mosebetsi bogatlhaodi ka setana le temo nageng ka bophara ka o leleng ge ga re kena mane Burkina Faso re fumana gore moetapele wa puso ya sesole ya Burkina Faso Ibrahim Traore o lekile jwalo go fedisa menyenyetsi e reng go na le kgotlhano ya maatla ka gara sesole sa naga eno o tshibetse ditaba tseno matsoeng mme o tlhokomeditse jalo gore o ikemiseditse go dula e le yena fela moetapele wa Burkina Faso mme gana morero wa go arolelana kapa go tlogela boetapele ba naga eo. Go feta mono ga re kena jalo ditabeng tse ding re kena America mo re fumanang gore letona la tsa matšhabeng la America Marco Rubio le re America e ntse ikemiseditse go tswela pele ka dipuisano tsa go emisa ntwa ya Iran empa Tehran e bonagala e tetswe ke papadi. La go le jalo letona la ditaba tsa ka gare Iran lona le tlalegwa jalo le etetse mokeng kapa le etetse jalo mokena dipakeng e le naga yane ya Pakistan mo pelaelo e leng gore le ile o kopa jalo gore dipuisano tsa go emisa ntwa di tle di fele. A re mathe a re kene jalo nageng ya China tsa mogago ga di supa ga sekepe sa dingaka tsa sesole sa China se tlogile China ka jeno go leba jalo Africa moo se tla fana jalo ka ditshebeletso tsa mahlale tsa bongaka. Leeto lena la matsatsi a 200 le tla ama dinaga tse ngata tsa Africa moo baagi ba tla alafswa mafu a fapaneng a ka letlhakoreng le e leng sesole seo sa China se tla etsa dilekane tsa botšhaba le dinaga tseo. Ditabeng tse ding jale re kena Tunisia re fumana gore go ya ka mogatlo wa matšhaba wa bojaki OMI Tunisia ke baagi ba naga eo ba fetang 3,200 ba uneng molemo lenaneong la OMI la go ithaopela go gutlela gae go tloga ka Pherekgong go isa Phupjane selemong sena. Batho bana ke ba tlhagang jalo dinageng tse 20 gona le metse mmedi tse ya gang Guinea Kurifo e kastana le Cameroon ke tsona tseno hetse o le gore le tle dintse di etsa hala go tse o tsa matšhaba mme di re ya hantle metsotso ka bang e le shume le motso o le mong re foraletse jalo gore ena ya bosupa ga ke tsebe ke utlwa e ka gona le taba isa tsamayeng hantle ka kwano ka mona ka diphapusing tsa gaso e re ke tle ke etse tsena metsotso e ntse e le shume le metso o le mong re foraletse jalo gore ena ya bosupa mo metse setlhotlholong kwano tshebeletsong ya PCFM mme re gatsa jalo ka maqhubuana a 95.6 kwano masego fela ka mane ka qoting go fitlhela bo mafeteng mane ke 104.3 kasa seneke ke 104.1 ha maputso go fitlhela bo bothabotho ke 92.8 thabatseka ke 102.9 mogotlong ha bo diphamola he ke 101.1 ke maqhubu a rona a gaso mme le go marangrang re a fumaneha he go www.pcfm.co.ls o ka re mamela o le kae kapa kae lefatsheng. Metsotso e le shomele metso mmedi re foraletse jalo gore ena ya bosupa jwale ha re lekola fela ga dintlha tsa botlhokwa tse re tshwaretseng tsona go lena la setlhotlholong ka jeno re tla ke re kene ditabeng tse supang ha ofisi ya moetapele wa boganyetsi paramenteng e ipiletsa go setšhaba ka kakaretso se dumelang go puso ya setšhaba ka setšhaba le puso ya molao le ho di-party tsohle tsa dipolitiki, mekgatlo ya setšhaba, dikereke, mekgatlo ya matšhaba e kang SADC, AU, Commonwealth, UN, baemedi ba dinaga Lesotho le bomphatontshetso peleng ho bua ka matla kgahlanong le diketso tsa mmuso tsa ho se ikamahanye jwalo le molao. Jalo ofisi ena e bolela ha mmuso o eteletsweng pele ke RFP o bonahala ona le tlwaelo ya ho se ikobele jwalo diqeto tsa magotla mme jwale ofisi ena e ntse motlala ka dinyewe tse amanang jalo le ya monamodi advocate tlalefa modinya advocate Tlotiso Polaki tshwarelo o feta mono le nyewe ya 2025 ya motšhotšhisi moholo advocate tlalefa modinyane le ya mokomišinara wa mehleng wa RSL advocate Mathabo Mokoko le tse ding moo ka ofela ba entse motlala ka dinyewe tse ka ba ntse tsheletseng tseo jwale ba tlileng ba supang gore ka tsona tsena ba bona e le gore mmuso o tlile o iphapanyetsa jalo ditaelo tsa magotla kapa diqeto tsa magotla. Re tla tibisa ke Peter Benyana ka gore re buisana jalo le monghadi Motalentwa Letsosa ena ke motlatsi wa moetapele ka gago lekgotla la puso ya setšhaba DC. Go feta mono re tla kena jalo ditabeng tse ding moo he re fumanang jalo gore ka jeno sepolesa sa Lesotho ka motlhatlhami wa sepolesa Dr. Mahlapi Morai se fane jalo ka tlalego mabapi le taba ya gore e sale batho ba lela ka sepolesa se bonagalang se gagatha babelaelwa kapa ba kgathalela dipotsong. Jale Dr. Morai o fane jalo le ka gore na ba tlo etsang ka taba e jalo ke tse dintsa ditaba tseo re tlang go fa tsona he ga re ntse re gatela pele ka lena la se hlohlolong re tla rata hore jwa le lwana o tlohle o tsena jolo go tsona na konyo jwa le re budelang mehala ha re se re di utlile jolo ka bimba ba tsona ona jolo metso tso le shumele metso e mene re fralesi jolo re fralesi jolo re na ya busupa re tlo fetela jolo ho Miss Falla disenyane o tla re fa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi metso na tla ba ka puo ya sesotho ka mora ho mono he re tla hatela pele ka tsona ditaba tsena tseo ke sentse o jetsitse tsona ke a hlokomela fela pele ga hatela pele re tla lokela gore re tle re buisane jolo le ntate Mofokeng go tlhaga jolo ka mane ka gabo Baku jolo ka go tsema gore ke labogago ka jeno mme jalo he ke nako ya ga eno e le gore sena se bolela gore ka mora gore yane ya borobedi e tlabele jolo ga re thagola dipuisano tsa rona kwano ke sentse ke tlo fetela jolo go Miss Falla disanyane a tla re fe jolo ditaba ka morago go mono he re tlabe sentse re fetela ka go utlwa go nako eno e tsheditsweng ya Baku fela he re pele re fetela go Miss Falla re tle re boela gape re fetise taba kena
1: ditaba banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka tloso ya go fumanwa ba ena le diaparo tsa gale bona bo ga e sale ba bile ba ena le dintlha tsotlhe ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba one Maserumola ka la 29 August 2026 go tloga ka gora ya bohlano go fihlela ga ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele
0: Mabedi o sa ntse a le teng Miss Falla disenyana re fa ditaba tsa go qetela tsa letsatsi ka puo ya Sesotho.

Ke a leboga Lekanyane mmamedi dumela. Mookamedi wa sepetlele sa segopotso sa Mofumahadi Mmamohato Dr. Magwase Ranyadi mmogo le motlatsi wa gae Thenjiwe Dlangamandla ga ba tla go tlatlha ka pela komiti e alositseng a ditšhelete tsa setšhaba PAC go sengwa ka jeno le ga ba ne ba lebeletse go fana ka tlhaloso mabapi le tsamaiso le tshebediso ya ditšhelete tsa sepetlele. PAC e ntse e etsa dipatlisiso tse amanang le tsela eo sepetlele se tsamaiswang ka yona, taolo ya ditšhelete le ditaba tse dingwe tse amang tshebediso ya matlotlo a setšhaba. Mongwadi wa lekala la bophelo Mmatshwanelo Monyobi o boletse gore batsamaisi bao ka bobedi ba ne ba tsebisitswe ka letsatsi le nako ya kopano, mme o ne a lebeletse gore ba tla tlhaga go araba dipotso tsa komiti. Ka lebaka la go se tlhae gwa bona, modulasetulo wa PAC Mmatšhaba Lemphane Letsie o itse komiti e tlo ba romelela disamane tse ba qobelelang go tlhaga ka pela komiti. Gara ditaba tse e leng tsa tlhaelela pejana ke gore sepetlele se ile sa nka tšhelete ya tlokotsi ka kopo ya gore go ile go rekwa ditlhare empa gabareng gwa lešwa basebetsi. Komiti e ntse e tswela pele go botsa gore na go tlile jwang gore go nkuwe tšhelete ya tlokotsi go lefa basebetsi. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Nto Irapapa le tlhagisitse leano la ntlafatso ya ditsebo tsa matitšhere maseru ka jeno. Leano le na le reretswe go boloka le go ntlafatsa bokgoni ba matitšhere ba go ruta. Professor Rapapa o itse leano lena le tlo kgothaletsa tswelopele boikarabelo le boleng ba thuto, mme botlhe ba nang le seabo ditabeng tsa thuto ba tla jarisana boikarabelo ba go netefatsa gore le a atlega. A re matitšhere a tlile go nolofalelwa go kwala dikgeo tse teng thutong go ntlafatsa ditsebo tsa digitale le go kgothaletsa thuto e e kenyeletsang botlhe. Letona le bile la bontsha ngongorego ka segatlha seo matitšhere a lelekwang ka sona, empa a re o na le tshepo ya gore ntlafatso ena e tlile go fedisa bothata bona. Lebitsong la matitšhere, mosuwetlhogo wa sekolo se phahameng sa Mmatikwe Monghadi Thapelo Maiane o itse leano lena le tla matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa matitšhere le lekala la thuto e le go rarolola phapang e teng ya tshebetso magareng a dikolo. Motlatsi wa mookamedi wa sepolesa Dr. Mahlape Morai o re ga sepolesa se sebetsa hantle se loketse go ba le dikamano tse ntle le setšhaba. Dr. Morai o boletse sena mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba ntlokgolong ya sepolesa maseruka jeno. O re ka mmoka ona ba batla go araba ditaba tse amang polokego le tshireletso ya setšhaba le gore sepolesa se lokela go phetha thomo ya sona ka tshebedisano le setšhaba. O boetse o re sepolesa se tshwanetse go hapa le go gogela tshepo ya setšhaba ka gotlhe le go tseba ka botebo setšhaba seo se se sebeletsang. A re ga setšhaba se tshaba sepolesa go feta go se tshepa, seo se supa go tloleya wa sepolesa bosebeletsing ba sona le gore sepolesa se atlega mosebetsing wa sona ga fela se thibela tlolo ya molao. O qeteletse gore ka jeno sepolesa se ntšhafatsa boitlamo ba sona go sebeletsa Basotho ka botshepei ka go gutlela metheong ya sepolesa se ntšhafetseng. O bile a tlhokomedisa mapolesa gore ba tla fumanwa tlhokofatsong ya setšhaba ba tla nkelwa dikgato tsa molao. Go tsamatšhaba setsi sa taolo le thibelo ya mafu Africa, Africa CDC, se ipiletsa go America go tlhakola thibelo ya yona ya ketelo ya baagi ba Uganda ka le reng sewa sa Ebola se tlasa taolo naheng eo. Sena se tlhaeletse mokeng wa bophelo o bileng kana mo teng mookamedi wa Africa CDC e leng John Kasia a itseng Uganda e na le dibeke tse tharo jwale e se o tlalege ditshwaetso tse ntšha tsa Ebola le gore mokudi wa go qetela o ile a lokololwa kgweding e e fetileng. O re dinaga ga di a lokela go otlwa ka lebaka fela la gore di tlalega boteng ba mafu a sewa. America e sa tswa tiisa dipeelo tsa yona tsa maeto a baagi ba tswang Democratic Republic of Congo, Uganda le South Sudan nakong ena eo ditobaneng le sewa sa Ebola. Africa CDC e tlhokomedisa gore ntle le tlatsetso ya ditšhelete le ntlafatso ya taolo le bodisa ba lefulena, Ebola ena e ka ba koduwa e so bonwe nalaneng ya go tlhoma gwa sewa sena ka magetlo. Ha re phetela dipapadi tsa mogope wa lefatshe wa FIFA tse latelang ka 2030 di tla boela di tshwarwa ka kopanelo go kenyeletsa dinaga tse ka setlhogong e leng Morocco, Portugal le Spain. Boraro bona bo ile ba phatlhalatswa semmuso mafelong a 2024, mme le ha
iso phatlalatswe semmuso dipapadi tsena di tla bapallwa mabaleng a 20 a motsomong ditoropong tse 18 dinaheng tse tsheletseng ka hodimo ho dinaha tse tharo tse phatlaladitsweng dipapadi tsa pele tse tharo mohopeng wa lefatshe ka 2030 di tla bapallwa Argentina, Paraguay le Uruguay. Tlotla ena e ipapisitse le dipapadi tsa ka 1930 moo Uruguay e ileng ya ba mampodi wa pele wa tlhodisano ena ebile e di tshwere. Argentina ile ya e hlahlama ha Paraguay yona e kenella ka lebaka la ho ba ntlokgolo ya mokgatlo o laolang papadi ya bolo ya maoto America Borwa. Mohope wa lefatshe wa 2030 o tlotla dilemo tse 100 dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe di qadile mme nalaneng ya tsona e tla ba tse bapalwang dibakeng tse ngata ka ho fetisisa. Ditaba di fella mona le ka mamela tse ding hape ka Sesotho hosane hoseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

Amedi metsotso ke mashema mabedi metso mehlano go fogeletse go rena ya bosupa ha re lebo ha go lo Miss Falla disenyane ka ditebatseno tsa go ga bosupa e fitile ka metsotso le shumele metso e mehlano go bela re kopana hape le gaso e latelang ya ditaba ho sane ho seng ho tla ho rena mohlomo jo le re tlebegetse wa ka difeng kwa mona lapeng ka tsana le mane machabeng e bangwe se tsobela sa rama sa wa re tlo amohele ka diatla tse pedi mo metse se hlutlulong kwa no tsebeletsong ya PCFM ke le nana o lentse le go opa ha jwa le mo ga ntenke ho renyane ya borobong ya ka letsintu ba ka ke nna thapelo le kanyane ka jino heke la bogago la la mashimo mabedi ana le metse medi kgwedi ke a phupu se le masona ke sa dikiti tse pedi mashwa bedi le metso e tsheletseng me jolo ka ke hlalosa he re moho ho tlhela ho renyane ya borobong re ntse re tsama ha jolo ka ditaba tse o re tshwaretseng tsona ka gona hena le sotho me he lwe na wa tseba hore o fumana monyetla hore o tlo tlhokena jolo ka ho tsona ka ho otloloha ke a bona ditaba tsa ka di tla hloka hore jolo ke tle ke nke le kgalo le leng ke tle ke nke le kgalo le leng hobane jwale e ne e lokela hore ebe ke nako ya ntate Mofokeng ena fela jwale he ere ha ho le tjena re tle re bone hore na re tswa ka lefele kgalo hobane jwale ditaba di teng tse go tshwaretseng tsona tsa moraorao e re tle re tswele ka nqena.

0: metsotso mashoma mabedi le metso e supileng re falese o rena ya bosupa e re haole tsena he re tletletswe ka legalo lena mo e leng hore he ka jeno ho bile jalo le moka wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba mo jwale he se police se nang se tshile jalo se ile fana ka tlaleho ka pa hona o tlolla taba ditlaleho ntse e leng hore jwale ha sa lentse di hlahella mo jwale ba bang ka pa ka go lengwe ya setšhaba e neng e bontsha jalo ngore ho ka taba ya hore ho bonahala se police se gagatha batho ka pa hona le ba ile hore jolo ba gathalla dipotsong wa hopola ho sebedisa jolo lentswe leno la hore batho ba gathalla dipotsong mana mo ile hore jolo ba belaelwa etla ga ba ile mono e ba jolo mohlomong ho etsahala seseng monate ke dikale ho tsela hore jolo re go lutlwe ha na go ntse fitileng ho tshwa jwalo ka mora hore jwale mohlomong jwale mmelaelo wa jwalo a tle a be matsogong a sepolesa mme jwale ga re ketle re utlwa rona motlhatlhami wa sepolesa sa Lesotho Dr Mahlapi Mogai o di beile ka tsela ya mofuta ofeng ha a bua malebana le yona ntlha eno gore na mohlomong e le sepolesa taba eo ba reng ka yona mme mohlomong jwale le go ya pele ba rerile jwale gore batle ba sebetse ka tsela ya mofuta ofeng re ntle le senyonako re tletle re fetele go yena he Dr Mahlapi Mogai re utlwa go rona o di beile ka tsela ya mofuta ofeng
1: Se polisa se tla ba le kotsi ha e ba mafapana go be di ba ona a sa matlafala. Lefapha le leng le tsepamisitse bosebeletsi hore bakutu ba seke ba hlokofatswa. Le leng lona le tsepamisitse bosebeletsi ba sepolisa hore sepolisa se ikamahanye le melawana ya ditekanyetso tse behilweng ke melao le melawana e se tataisang. Bobedi ba mafapha ana a reretswe go boloka maemo a hodimo a sepolesa, go matlafatsa seriti sa sepolesa, go aha le go kgohela tshepo ya setšhaba. Mme ditaba tsa mmoka wa kajeno di ama ka kotlologo mafapha ana a mabedi ao ke ntseng ke a lokodisa. Gohle mo Basotho kapo ba ahi ba Lesotho ba leng hona teng kajeno go na le moqoqo o renang mahareng a bona e ka ba malapeng e ka ba metseng le metsaneng ya bona e ka ba dikolong dipelong tsa batswadi ba emetseng bana go khutla ba sireletsegile e ka ba batjha ba nang le ditoro ka bokamoso bo matlafetseng ha mohole maqhebu a lakatsang ho phela ka kgotso le kgutso. Kgotso eo re botsanang ha re lebile polokeho le tshireletsego ya rona re le batho ka bomong le ka bongata ba rona ke ho rona re bolokeng. Kgotso eo motho e mong le mong eo Mosotho e mong le mong a ntse a ipotsa yona moo wa leng teng hona jwale le ba ntseng ba tsamaya ka ntle ka mona ba ntse ba ipotsa rona a na re bolokehile na. Go na le potso e nngwe e latelang eno eo jwale yona ka kotlogo e tobileng rona re le sepolesa moo motho e mong le mong a ntse a ipotsa gona na ke bolokegile matsogong a sepolesa na nna le bolokegile matsogong a sepolesa nna le ke le ipotse potso eo ba phatlhalatsi Basotho bona ke a tsaya ba ipotsa empa ke a tseba gore ke potso tseo re ipotsang tsona ka metlha mme ke lebaka lena leo ke le mona ka jeno gore re buisane le Basotho gore ha o ipotsa potso eno ke dipotso tseo sepolesa se lokelang gore se di arabele. Dipotso tsena tseo ke qetang ho bua ka tsona mona ha di a lokela hore ho buisa bona ba sepolesa ke lebaka lena leo re tlileng ho lona ka jeno gore re di arabele. ha di a lokela hore tshosa ke loketse hore hopotsa boikarabelo ba rona ba ho araba setjhaba ka nnete yohle ditabeng tse amang polokeho le tshireletseho ya Basotho. E mong Sir Robert Peel, eo e leng mothehi wa sepolesa se ntlafetseng, o nile a eletsa ka selemo sa 1829, dilemo tse haba 200 tse fetileng, ke ba o re sepolesa ke setjhaba, setjhaba ke sepolesa. Mantswe ana a re ruta hore sepolesa ha se tsebe ho phetha thomo ya sona ntle le setjhaba seo se se sebeletsang. Hobane ha sepolesa se sebetsa hantle, se loketse ho etsa dikamano le setjhaba. Se loketse ho tseba setjhaba seo se se sebeletsang. Hobane sepolesa se tswa setjhabeng. Sepolesa se sebeletsa setjhaba. Mme matla a filweng sepolesa a tswa setjhabeng. Ka hona, setjhaba se na le tokelo ya ho botsa potso efe kapa efe e amang polokeho le tshireletseho ya bona. Ka lehlakoreng le leng, le sona sepolesa se na le boikarabello bo boholo ba ho araba setjhaba hobane se loketse ho hapa le ho hohela tshepo ya setjhaba ka hohle-hohle. Taba ena e nkgopotsa polelo ya e mong Chief John Harrington, eo ke ileng ka kopana le yena ha habo America kwana selemong se fetileng. Yena o re le ha eba tlolo ya molao e theohile kapa ha eyo sebakeng seo o polesang ho sona, ha eba setjhaba seo o se bolokelang polokeho le tshireletseho se o tshaba ho feta ho tshepa, o tsebe hore o hlotswe ke pitso ya bosebeletsi ba sepolesa. In his words and his language, Chief John Harrington o re, if your community fears you more than they trust you, you have failed even if crime is low. Taba e tshwanang ile ya hlokomelwa ke Sir Robert Peel, yeo ke seng ke ile ka mo qotsa pejana. And now ile a re, the test of police efficiency is the absence of crime and disorder, not the visible evidence of police action in dealing with it. Sir Robert Peel o ne a hlokomele kgale a ba a eletsa hore ha re se re utlwa disaerine metseng le metsaneng ya rona ka hara ditoropo tsa rona, re no tseba hore ehlile bosebeletsi ba sepolesa bo hula ka boima. Ke boeletsi ba Sir Robert Peel, ke seng baka. Taba ena e nkgopotsa ka mehla hore katleho ya LMPS ka ho kgetholoha ha ya itshetleha ka mantswe ana a monate bo pending arrest, has been arrested, awaiting directives. Ha hona phoso ya letho ka ditemana tsena tseo ke qetang ho di bua tsa bo pending arrest, awaiting directives. Empa ha re bua ka sepolesa se ntlafetseng, re bua ka bosebeletsi ba polokeho le tshireletseho se atlehiswang ke baahi ba sa hlokofatsweng ke tlolo ya molao kapo tshabo ya tlolo ya molao. Sepolesa se atlehile ho tswelella ha se thibela tlolo ya molao ka hohle-hohle. LMPS e atleha ha e bolokela Lesotho le Basotho kgotso ya moshwelella, mme re boetse re hohela tshepo ya setjhaba. Ho Basotho bohle ba tla utlwa modumo wa lentswe lena kajeno, ke re ho lona Basotho ba heso, sepolesa sa Lesotho se tlile ho lona ho ntjhafatsa boitlamo ba sona ho sebeletsa Basotho ka botshepehi, ka boitebalo, ka boitelo le boikarabelo bohle. Gentsha fa sa selekane sa rona le setšhaba ka go khutlela metheong ya sepolisa se ntlafetseng seo go buileng ka sona ga re qala mona. Sepolisa se hlonephang seriti sa setšhaba ebile se ikokobeletsa setšhaba seo se se sireletsang. Re ntšhafatsa selekane sa rona go ngola nalane e ntšha ya LMPS e gogelang tshepo ya setšhaba yeo re tlang go e jala dipelong tsa Basotho ka katamelo e mofuthu go Mosotho ka bomong le ka bongata ba bona. Mo re senang go utlwa setšhaba se tletleba ka go tlhokofatswa ke sepolesa, mo sepolesa se tlang go nka mehato e tibileng go ditho tsa sepolesa tse tsamayang thoko le boitlamo le boikarabelo ba sona. Ha ke phethetse boitlamo bona, ke fetela mothating wa go qetela moo re tlang go fana ka updates ya dinyewe tseo re ileng ra utlwa balli ba utlwileng bohloko ba se bile ba di isitse dialemoyeng moyeng mo lona le ripotang teng. Ke ile ra mamela tletlebo ya e mong Lefu Lepekola sealemoyeng sa mo Africa FM. Mme ke akgola go bohlokwa gore re ke re e fela ditaba tsa Lefu di sebeditswe di phethetswe mme ga e sale le ga na ya moyeng di ne se ntse di fedile. Lentswe le monate leo ke qetang go bua ka lona ka mona kore ditaba tsa Lefu is pending arrest. Ke a tseba ke ile ka bua ka lentswe leno, it's pending arrest ya melaelwa yeo go sena mang kapa mang ya tsebang gona o fumane gaga. Ke update eo go nang le yona ditaba tsa Lefu Lepekola yeo le lona ke tsebang gantle gore le le la e fumana. Ditaba tsa gae di phethetswe, re ithaleletswe fela ke gore ditaba tsa gae ha melaelwa a fumanegile e be ditaba tsa gae di fetela magotleng a molao. Re ile ra fumana tletlebo e nngwe gape ka molli ka case ya e mong Mokete Mosala ya ileng a shwella ditlamong tsa sepolesa e seng ditlamong dikantorong tsa sepolesa. Ke ne te ne e le mmelaelwa ka nako eno fela ka bomadimabe o ile a felelwa ke bophelo a ntse a le go rona, empa ditaba tsa gae le yena di phethetswe. Ke akgola re setlotlolong sa case eno moo teng jale e saleletsweng fela ke gore e fetetse prosecution. Case eno ke na le ditaba tsa yona ngwana, mme re sitwa fela gore e tswele pele gobane jale lelapa le ile la etsa postmortem ka private ka a private practitioner ha sepolesa sona se na le motho eo e leng yena yaka ya nang le expertise ka ga sepolesa sa o etsa postmortem. Jwale bothata ke gore mona mo re leng teng prosecution e batla sepolesa se sebedise postmortem yane e batlueng ya private practitioner yane e batlue ke lelapa. Ke akgola ditaba tsa gae ke prosecutioning fela ke akgola bothata bo bogolo bo re tobaneng le bona gona jwale ke bela gore na re sebedisa postmortem e feng gobane jale lelapa le ne le ile la ipatlela motho a tla ba etsetsa postmortem ha sepolesa le sona se na le motho ya abetsweng gore a bile a na le ditsebo tsa go etsa postmortem. Re na le case e nngwe ya Seabata Modupe. Seabata Modupe o ne a ile a ba le car accident yaba a ba a gaoa letsogo car accidenteng eno. Case eno re batlile feleletse. Sepolesa sa rona se ile sa ba bohlaswa gagolo nakong eno ya case eno. Ke case ya kgale gagolo, ke akgola ke bo 2019 kwa. Re sebeditse gampe gobane re ne re ile rang ka motho eo e ne e le mmelaelwa ya ba jale re mo etsa e be yena molli hamuli ana entse mmela ela empa case eno khlaga etsa mekutu yohle ya ba re ntshafatsa bopaki bohle boneng bolokela go ntshafatswa ya ba motho yo o ineng e tlile le yena mmela elwa ge moetsa mmela elwa jale ya ba seabata o qetelletse e le molle ke kgola bothata bo seabata ape nang le bona kapo ena jale a seng a lla ka bona ke gore la e le mona re entse tsohle gore re fetole boemo ba ditaba boo ena jale e seng e le molle bothata ke gore a ke ke a tlhotse a tseba go claima LNIG maneng a lokela go claima mme jale taba tsa LNIG ke ditaba tseo rona re le sepolesa re sitwang gore re be le maatla a godima tsona. Ke kgola ke yona update ya ditaba tsa seabata modupe. Go na le case ya amangwaela ya January mona selemong sona sena se le goreng sona. Amangwaela o na ile a bolawa mane. Cha ke na go bolawa ba no gaba. Ola bona ba no hlokae ga mangwaela case ya hine ntse ba tlabere ya kwana empa itse ha mo ka medi wa sepolesa a hlokomela hore ha re bone pona letso ditabeng tsena tsa case ena ya ga mangwaela e le ha media o sontso o botsa ka yona ya ba case eno e tla mona headquarters ha re bua tsena case ena dipatiso tsa yona dintse di etswa ntlogolongwe mme re mothating oo case dipatisiso di fedileng jale re ileng mothating oo re lo kopa gore go etswe se bitswang inquest dipatlisiso di se diphethetswe re mothating oo re kopileng go etsa inquest mme ditaba tseno di gakalo ke a gola ke tsona fela di-update tsa di-case tse tlhageletseng ntle le ga e ba go na le di-case tseo lona le nang le tsona empa tseo nna ke nang le tsona tse ke tsebang gore Basotho ba lla ka tsona ke tsona tsena mme ga ke fitlhetse mothati ona ke tla bulela dipotso ke lebohile gagolo ka boteng ba e mong le e mong wa lona ka mona ke a leboga.

0: comedy yo e bilena mohlahlami wa mokamedi wa sepolisa sa Lesotho mohlahlami wa mokamedi wa sepolisa sa Lesotho Dr. Mahlapi Mogai ka jeno he mokeng wa baqolotsi le baphatlatsi ba ditaba mo jwale a neng a hlalosa jwale hore sepolisa se tla se tshabeng jwale bakeng sa ho ntshafatsa boitlamo ba sona ho ntshafatsa jwale selekane le Basotho ha holo ho latela jwale mohlomong ditlaleho tse ileng tsa tse bona haela jwale di tlhahella tsa dikamano dipakeng tsa setšhaba jwalo le sepolesa moo jwale karolo engwe ya setšhaba e neng e supa jwalo gore go bonagala sepolesa se gagatha babelelelwa ga ba le ditlamong kapa go na le taba yane eo gangata go sebedisang jelo lentse lena la go kgathalela jwalo mane ditlamong mme jwale mona Doctor Mogai o boetse a tlhalosa gore jwale ba se batlong ka mehato e maatla go ditho tsa sepolesa motlhomong jwale tse e fumanwang di tlhile jwale di etsa se ka thoko go ditshia tsa sepolesa o di tlhalositse mona gantle go na jwale ba batla gore sepolesa se gotlele go kae boemong bofeng mo e leng gore jwale sepolesa se ne se tlhilesetse jwa se le go bona go na le petro mola la gore lepolesa mothusi motswalle mme batho ba bangata jwale ba ne ba se ba na le maikutlo a gore na lepolesa e santsane e le mothusi na lepolesa e santsane e le motswalle gagologolo ga o shebile jwalo dingongego tseno tse ileng tsa tlhaelela tsa gore jwale go bonagala jwale mapolesa a tlhile tshwago ya bona gagolo ga utlwa jwalo go babelelelwa jwale tlhile se batla e ba eno e tsitsipanyang kapa e tlisang tshabo le go setšhaba mme jwale he ga ke tsebo go na o moutlwa ka tsela ya mofuta ofeng Doctor Mogai jwalo ka motlatsi wa kapa motlhatlhami wa mookamedi wa sepolesa sa Lesotho re ketle ke o fe monyetla go tlo kene jalo ditabeng tsena tsa gae gore na motlhomong utlwa ditaba tsa gae ditlhile di godisa re shebile jalo maemo a o re tlhileng re phelang go ona gagolo re shebile jalo yona lefapha lena la sepolesa nomoga mogala yo ke ka ratang gore o tlo kena jalo ditabeng tsena tsa Doctor Mogai ke ya 2121 9956 mmogo le +26659956 e re ketle ke itse tsena ka mane ka WhatsApp le tika teng he o ka romela jolo molaetsa nomoro ke 62009956 62009956 a tsheya mohala e o leng gore he o ka kena ka yona re ke re utlwa maikutlo a gago ditabeng tsena tse amanang jalo le sepolesa jwale mo jwale go tlhaloswang ga e le gore jwale ba gutlela setšhabeng e le gona go ka theha jwalo kapa go ntšhafatsa dikamano selekane seo sepolesa le setšhaba se nang le sona motlhomong jwale ba gutlela jwalo mo gantle jwale sepolesa se tlhile se neng se reretse go sebetsa ka teng ga se ne se thegwa ditshia tsa teng gobane jwale go tlhaloswa ga e le gore mogaontshina go bonagala jwale seile sa thuntetsega ka ditaba tseno tsa gore jwale mo go bonagala matsogo jwale a ile a dutla kapa go na le dipuo tseno tsa gore jwale go na le bao e leng gore ka nako tse dingwe ba belaelelwa ba kgathalela jalo mane dipotsong a ko kene jalo nomorong eno ya mogala ya 2121 9956 mmogo le +26659956 re ke re utlwe jalo maikutlo a gago ditabeng tsena ka mane ka WhatsApp nomoro ke 62009956 ke gona mo e leng gore he o ka ntsha jalo maikutlo a gago gona teng re ga re le bothating ona pele re tlonka jalo megala ya gago ga re tle re boela gape re fete ka ntlena
1: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godiuma seru le ribe le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Marathana High School ditlhopha tsotlhe di a mema tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metseko dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane re sa sie moraumeti wa rona wa letsatsi disebo mothepu ha MC e tla ba badela hala la basadie re apara live re kgabise pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitikie o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tsietso ya mojusa transport and toast hai he ha basadie.

0: CFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhagolo disatla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi metsotso ke e go bong re pele re fitla man horeng ya bo robedi mametse PC ya FM nalo le nalo biso ka re ke se tlhotlhelong re he re tle re amohele o tlokena jolo ditabentsena tseo re sotsa di mamela ka Dr. Morai jolo ka mohlahlami wa mokamedi wa sepolisa sa Lesotho me jwale mona mo jwale ane nga hlile a hlalosa me buitse hape a fara le ka tlalego ka pa gatelo pele e leng gore jwale e sentswe dinyeweng tse dingwe tseo motlhomo jwale go tlileng go dileng go a tlaelela dile tsa bonagala dibile di tlaelela jalo le go bophatlhalatsi tse e leng gore jwale di ama ba bangwe ba itseng o boetse gape a fana ka gore na jwale di gakae dinyewe tse jalo wa boetse gape a bua ka taba ena e emanang jalo le ditlhokofatso tse e leng gore di etsetswe jalo ba belaelwa matsogong a sepolesa kapa ke sepolesa mo jwale a hlalositseng gore jwale ba ikemiseditse go ntšhafatsa selekane le setšhaba mme jwale ditho kapa setho sa sepolesa se leng gore se tlatse se fumane jwale motlhomong jwale se kene ditabeng tsena tsa mofuta o tsena se ka motlhokofatsa kapa ona go sebetsa ka thoko jwale o ka mo wa lokelang gore a tla sebetse ka teng o tla tlhang kelo jalo dikgato tse maatla e re ketle ke fetele ka mona ka go WhatsApp ke bona melaetsa e sentse kena le ka mona ka mehaleng he o ka hlawa kena nomoro ya mohala ke 2121 9956 kapa plus 266 59956 ha re fitlha mane goreng ya borobedi re tla e koba taba ena re kene jwalo tabeng e nngwe ka mana ka WhatsApp nomoro ka teng ke 62009956 ke yona nomoro ya WhatsApp e leng gore he o ka romela jalo voice note kapa wa romela jalo molaetsa o ngotsweng re ke tle ke nke jalo ka mona ka WhatsApp he ntate le tshwara ka kwading o re ke mametse Dr. Mahlapi Morai mme jalo o re potso ya kae ka ba gore na go bile le nako yeo tlolo ya molao e neng e le taolong ebe Dr. Morai akare go ile gwa etsagala jwang gore ebe ka jeno tlolo ya molao e tlhole mekwalaba empa go sa ba jalo le go sa ba kgefu go a sepolesa bosebeletsing potso ya bobedi gore na ebe ke ntho e godisang kapa e godisang ga kae gore tshepiso e ya gae ya go tlaola jalo botlhaswa ba tshebediso empe ya maatla godimo ba belelwa e tla emisa gagolo-golo ga go se tlhaloso kapa kaloso e e tlakileng ya molao e teng ke ntate letshwaga ka mane ka kwading o feta mone he re tle re shebe jalo maikutlo a mangwe ke ntate podile kwano mona masego o re a se ntate lekanyane ke utlwa Dr. Morai a ntse a baleha jalo boikarabelelo gagolo nyeweng ena yeo a amogelang gore ba ne ba entse phoso ya go etsa okay ore re tle ke qale ore ke utlwa Dr. Morai a ntse a baleha jalo boikarabelelo gagolo nyeweng ena yeo a amogelang gore ba ne ba entse phoso ya go etsa molemo kosua ka phoso jwale a re ntate o salela ka gore o sitwa go lo batla matshediso mane kgwebong e nngwe jwale ke nagana bona e le sepolesa ba ne ba lokela go lo thusa ntate mo khampaning e jwalo ka ga phoso e le tsa bona kapa ba fe ntate matshediso e le sepolesa ke maikutlo a ntate podile ka mona ka masego ka WhatsApp ka mona nomoro ya mahala ke 2121 9956 kapa plus 266 59956 le wena he o ka kena ge ke re utlwa maikutlo a gago pele re kwala taba ena gobane go reng ya bogobedi re tlabe re tlile re kwala re kena jalo ditabeng tse dingwe re bua jalo ka bosebeletsi ba sepolesa gore na motlhomong le wena ke a tseba gore o na le dintlha tse e leng gore o ile wa kopana jalo le tsona gagolo ga jalo ka ga e le batho ba lefapha le e leng gore jwa letlile gaufi gagolo le setšhaba motlhomong o ile wa kopana jalo le bosebeletsi bo ka mogomong kapa ka tsela e nngwe phisi e dumela
3: dumela ntate
2: kgotso ntate
3: lekae ntate
2: re teng ntate o kae
3: ee maikutlo Dr. Morai a hlakile gagolo haholo a se sepedi sa hae sa pele sa gore ke mmanele a tlhalosa ditaba tsa seponisa empa fela he nto na re a tlhalosang kore thating ba seponisa ke teng mo go beileng tlhontshotsho teng gona mono re bone maponisa di-speci tsa bona ga ntse ba keitsa ba tlhalosa gore tlo sebetsa tsena le tsena le tsena merego ya bona e phethala ka tsela e ba re tepisitseng ka teng haholo a se ba itemoile le seponisa gore a e santse leano la na la re ponisa mothusi motswalele se bile ge ba tshaba e le kan
2: ke ntatema
3: ke ntatemo gapi ka masimeto ka
2: monate ntatemo gapi ke le boile o tlhakile ntate
3: tanki
2: ke ntate mohapi ka mane ka mazinot o tsena jalo tabeng ena ya sepolesa jwalo gore sepolesa ke mona se hlalosa gore jwalo se gutlela setšhabeng go ntšhafatsa jwalo go ntšhafatsa jalo dikamano tseo jwalo go bonagalang di ne di se di dukegile ka nnete tsa sepolesa le setšhaba ha holo ga o shejwa ebile o ja ama le nyeo e nngwe ya moo jwale e mong jwale a ileng a tlhile a ileng a go a ba le ka tsela yo leng gore jwale ke mokete mosala o tlhalositse ga ile a shwelela jwalo ditlamong tsa sepolesa mme ebile o ile a re dikantorong tsa sepolesa o bontshitse ga taba eno ba sentse ba e sebetsa mme jwale e tlhile se e le ka letlhakoreng jwale la botšhotšhisi se o tlhalositse ga e se e le pele gagolo e le gore jwale ke tlhile ke diketsagalo tse e tsagalang jalo ka ga o ile ga utlwa tlhile go ne se o na le pobodi eno ya gore sepolesa jwale se bonagala se tlhile jwale se tiisa gagolo ga utlwa ka letlhakore lena la babelaelelwa mo e leng gore jwale tlhile kotsi ena e be teng jwale ya moo jwale ba bangwe ba tlhwalelang matsogong a sona sepolesa ga ba bangwe jwale ba tlhile ba pelaelo ebe gore jwale ba tlhile ba tlhokagalela gona mona matsogong a sepolesa ke metsotso e dulang gantle go e meraro pele re fitlha mane goreng ya borobedi o mametse PC FM na lele labitso ka gore ke setlhotlholong e re re tle re phethele taba ena nomoro ke 2121 9956 mmogo le +266 5095

0: Heritage Fair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
1: Metsotso e medi pele re fitlha mane goreng ya bo robedi ga re tle re nke jalo maikutlo ka mona ka go WhatsApp pele re phethela re tle re phethele ka moamedi kenwa
2: sesodi le nna taba ena ke utlwaka kare e tlile taba tsa teng ya letona mono ga gona nako e le tlameyang gore leponesa ka go le tloisa motho molaong gobane le nenneng bana ba gore ba bolaya batho sentse ba tlhoya batho le pele ba iswa magotlheng jalo kore bona ga ba fumana ba le phoso le megolo eno ya bona kore a seka fumana di-benefite goga gobana ya le jalo re sentse re se tlodisa molao motho a tlena tsebe o tshireletsa molao a tlala go tlola ka nnete le ena ke setlodisa molao ntse a tshwana le ene eno a tlotseng molao ga a sa mo isa molaoo ka nnetse a mo isa magotleng a molao e se a mo tlhekefetse ka tsela efeng kapa efese gobane le bona ba tshaba go tlhekefetse gore le matha ona o waoka ba o tlale ka mpa mafea leponesa le lorata ba bangwe le a ba o gagatha mona ntse ba reta go moo ga ona o tla ukwa ntsa rakeng ba tlhekefetsa setšhaba batho banon ba ikotlela le batho ba senang molato nakong itlhe molao o tlametse gore re lekane ka go fela molao ke ga dikgomo soo
1: re leboile agolo ntate ga dikgomo ka maikutlo a gago ke o re begantle godimatlhogo goreng ya borobedi mametse PCFM e re ketle ke boela gape ke bona gore na jele ke tswa ka lefele ga lokwano re gatele pele ka tse dingwe tsa ditaba re tle re tse tsena re gatele pele.

0: Kastana le EU, Kastana le ba emedi ba dinaga Lesotho le bomphato ntshetso peleng go bua jalo ka maatla kgatlhanong le diketso tsa mmuso tsa go se ikamaganye jalo le molao jalo. Ofisi ena e bolela jalo ga mmuso o eteletsweng pele ke RFP o bonagala o na le tlwaelo ya go se ikobele jalo diqeto tsa magotla, mme e ntse jalo motlhala ka dinyewe tse amanang jalo le Yamona Modi Advocate Tlotliso Polaki le nyewe ya 2025 ya motšhotšhisi e mogolo Advocate Hlalefa Modinyane le ya mokomišene wa mehleng wa RSL Advocate Mathabo Mokoko. E ka setsena le tse ding dinyewe tseo ba di thathamisitseng tseo re tlang go utlwa gagolwanyane ga re tlhile re buisana le bona. Fela re tlo tibisa kepi tabeng ena ka gore re buisane le monghadi Motlalento wa Letsosa, ke motlatsi wa maetapele o tla mo gopola ka gare go legotla la puso ya setšhaba DC. Re tlatlhe re tlo utlwa gagolwanyane ka yona taba ena gore jale go bonagala mmuso o tlhile jale o sa ikamaganye le diqeto tsa magotla. Ke a bona nako jale a ntumelela gore ketle ka nqena pele ke fetela jalo go yena, ere ketle ka nqena pele ke fetela jalo go yena, ere ketle ke itse tsena ka pele ka potlako. Fela nako ya ntumelela ketle ke itse tsena ka morago go mono jale ketle tlabe sentse ke gokagane jalo le yena re tswela pele ka puisano ya rona.
1: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godimo Maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Malatana High School. Ditlhopha tsotlhe di a mengwa. Tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metseko. Dibini tsa letsatsi ke tlhopetse kgang le bubu monokwane. Re sa sie moraumedi wa rona wa letsatsi Saba Motshepo, ha MC e tla ba badela. Hala la basadie! Re apara live, re gabisa pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumaneha PCFM le Shai Shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code wa Mpesa ke 49622. Ha Eco Cash e le 28146. Bonne! Pitiki! O seke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toast. Hi, he have a Saturday!
2: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhago disatla thea tsebe.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi metsotso ke tsheletseng re foraletse gorena ya borobedi. Re re gatele pele mamedi re tle re kene jalo ditabeng tsena tsa moujwale. Ofisi ya moetapele wa baganyetsi tlhalosang jalo ga e le gore go bonagala mmuso o eteletsweng pele ke RFP o iphapanyetsa jalo diqeto tsa magotla, mme jalo se kile ka fana jalo ka selelekela ditabeng tsena re buisana le ntate Motlalento wa Letsosa o santse a le teng kwano mona mogaleng go teba gagolwanyane ka yona ntlha ena. Ntate Letsosa, ga go dumedise re o amogela o PCFM. Re lebohile agolo ka nako eo re fang yona ntate Letsosa. Ke a gola ga re thakgola puisano ya lona le lebohanyetsi le tlhalosa ke le go bonagala e se e le ka makgetlho jwale mmuso e teletsweng pele ke RFP o bonagala o sa ikamaganye le diqeto tsa magotla. O ka re qeto e kapa maikutlo a le a fitlhetse ka tsela mofuta o feng, le ipapise le diketsagalo di feng?
4: Ee ntate, bamamedi ga e ba ba ka ba le ka go gopola, ka nnete ba tla gopola diqeto tsa magotla tse mmalwa tseo mmuso o di emotsang fela di tswelela pele tselo ka e ka wetsa leto. Tse ding tsa tsona ehlile mmuso o mafolofolo gagolo go di fetisa go di tswela pele. Ha ke re tle mehlaleng ya tsona
0: e yonat
4: ho ye ho be le boiteko ba badwana ba bitswang basebeletsi ba tsa bophelo metseng, village health workers, ba ne ba tsaka ho ach mo se le jona go ye tsang ka nnete ha ga tama o re ke ga haudelwa e ke ri sono nyana e tle ke mo se jo mo se tama ja ga ka lo wa go go ile le go ile jolo ka mo hlanka o se ka pa o sa mujo o go le se o be o go ya skeiling sa batho ba mujo ba ne ntse ba bua ditabinyana tso sa bone le gona ntle o tlhopiseleng Baga, rebe wa skedi sa batho ba mujo la ba ne ba ba ka rebe o ba ka tsa tlase ka paba se fela ba rebe skedi sa batho ba mujo tse o mujo ka la o patetsa batho o ka la o le fa batho go kwa mo ya ba ne go tla le dumelana le bona la ntsa ka tlo gore ba drive di tsamaya village health workers ba le fwe e le ba sanga ba mujo e le taelo le gore le ka jeno lena how is it all in it ndere ya kwa ya 2023 zara le ka jeno le nda wa nyemo tsa fere a re tla ya ubi wa tsewa ubi le nyewe pele mmuso o kena ya ba dogana ba nemba ile ba hiwa ile maineses mobuso mo vela e ka nna ba ke bo 2017 kapa 18 ka ka yana mo wa banene ba ka ba ja gona ba jwa sa ba go go ga isa pula palo nyane mana says ba banene ka ndusa yutwini o gena ho tweng go go tsama ho tweng o pula engwe tawe tse ne di tla mo no ho tweng go ba le bana ba kwetliswa ke masole o ile a thano ba manifest ba re ba se ke tlhela go ra ba kudiso ke mang bana ba no ba fitse le bana ile ba tsha ha ga ba re gona ba tla kudiso ke ba sone ka pa gona ba tla kudiso ke manifest ka pa gona ba tla ba bitsuwe o etse di application ba amohelwa ba be wa ka bolo ba bona yona NSS e tsere motho a tla le kudiso ke ba tla tla ba le kudiso ke ba kutu kutu a se ba le ka ga bo sebetsi ba tletile go kudiso o so tu aba ke mo na ho thaba go tshwenya ke baso ya ba bana ba ba tseka ye wele la na ya tshimelika ya tshimelika ga ga ba khotla e no tla ipiletsa ha e mo khala e no ipiletsi wa bitsa mmuso na go ye mmuso no so bitsi ye wele a jela bill court ha e bitsa bill court a bill court ya e ka nne le ntse positive ya khutlang le khutletse batho bona bana mo sebetsi le be le ba le sa chelete yo se ya u ba motlhane le ba le la ka thoko go sebetsi go fitlela mo ne se ba di ka thoko di le mo ya go tsika ba dinga ba tsika ba ntlhana yore le khutlala ke le ba wena mmuso wena mmuso o le fa batho bana chelete yo se ha o gata ba khutletse mo sebetsi hang ha yore yena judgment yona iwa ise ile muso ona ona ile go ha ya qala muso ngona re tlo betaba eng ha ya qala muso na khanyelo ya batho ba impa ba di ba o ile ya qala o bona go nontso re le nyete na go ira na e ga ga ja go tsofela ke dipiletse wa je ba tlo na mo ba ipiletse mo ba ipiletsa jwale bana ba fitla ile ha ise le motho le go tlela go qetela jwale ile la ba ipiletse tsena le ka tau ya ga tlelo bona mo zona la witsa ke le tsedi o hona ke tlile yo ga ga na ga ba di tsa ga ba di tsa botlo mo ke le tsedi o hona go go so ga ipotsa go a tshe mo zo ha iba ha ona thatso le ntsheta ke se ka tsena ke a ile go bani o tsena ditaba tse tsa dipuso tsa pele go hona ka se futo so e ka ba re hona ndo batla ifumana ho batho ba nye we eno ntate e judgment eno ntate e ntse e dutse mo ntse ba nye mo tsa fela bana ba rao so ka ba khutela e mo se dutse le ka je e ka nna ba ke ba qalwa se le mantle a judgment e le ne we ko re ka nna ba re tsegele kgwedi ya bo tselela ka pa ya bokae judgment e le wile ba nna ka pa e mafelo le mo se tsikile fela he go tsore na e la ba re bana ba le ya se ba tla go tseba gona ke le re tla bitswa leng ke tla go tla ne mo sebedi mo tsela yo wa tsa ba itsane a le go tla ka taudi ya judgment yawe ba khutse go di ba itlwe ije bara bana se ba le bua a se gena le di beke jara tse seng kae jwale ya judgment e wile ai ha ke re se se go tswa gona na nze ba hopola go judgment e wile batho ha ba ne ka betsa se yelo ba sa ba ngola le ngolo ba ge yo le balela ke la bana ba no ge ha ba itlala ya go se bitse yo le ba le tso ba ba go se bitse ko go go go mele ko go go go mele jeri ha ka la go wa go bitse ra ka dwen ke mo o a bona hore ach e mo joga ne dijole o tshile taulo ko mo sona ha o khompi di kato tsa magotla ho hang ha re se tenyi re ka la ka DPP DPP we managisi mona ka taba ya re sa kwa haleni cha tse ke o bimba tsola ka naba ba di utlwa empa ha a sa ye khotla DPP a tsela ka gwa le khotla ba tshwaga batsoho go fitlhella le we na ka ya go ba ba ntshuela mona fela e fedi
0: ye na
4: ya ba tsona o le khotla la mo abela go pele ya ga ka nne botjela sa ba ditse go bona mona go hong o na le taba le tlo agabela taba ena e beyang ya re le mo shakagela fela le mo tlapugela fela ka thoko molao le ne le mo fa ditaelo tse se molaong jwalo le re a ska a le legisa di nyewe tsena tsa bontate metsi le bontate botlhobogane gobane jwale ba mmuso le lona ebile o re ke motlatsi wa tona kgolo ya neng ya re a tlwelele ntho tseno tsanyeba tsa bontate metsi le bontate motlhobogane o tswa jalo ene tlha dipampiring tse ileng go tla ntho eno jwale lekgotla le re ach motho ena o bua taba tse kgolo buitleng ka o moleleka motho e leng a tswa pele ka mosetsi wa gae empa ke tlo agabela ke ena go tlo gona itle ntho e a buang ke taba kapa se yona na ga ba tlamea go ya kgotla ba le ba tlhopong ka re ka loko tlholana ya tshwara ba romelela batho ba changea loko DPP ya go jela ka mosikela go sasa notlo wa saletlole go changee loko re mona mo reteng ka jeno boa botse le bona boe ga bana mosebetse dikato e na le gone ko ga bana taba le yone legotla le a bua mona ba lesheba batomosantse ba re batoa legotla le a bua mona ba lesheba batomosee ante batho ba ntse ba reme kore magotla a lesotho a se a fedile mo botho fela e kataba sheba le ka bana boikagabelelo matlong a mmuso ka lebaka leno mmuso o iana ijea ka ditaba tseo ba di buang ga re tle go obsrena yaaman elare ena e feditsa go ena
0: aresele
4: aresele ga re tle obsrena e aresele go a bonala gore ka naba go no se ntse o na le taba ka aresele ee go etsaya le gore aresele e ditsetso e paramenteng mane ka ditaba tse ne tle diutlwala go le bodutujana pakeng tsa aresele le lekala la ditšhelete jale aresele a bua ka mookamedi wa yona gona gantse mo kganyetsang teng jo ka yaa letona lona lea la ditšhelete le le re ke fana ka ditokomane tsa lekunutu tsa dikgafa tsa batho gona mang o patetse bokae mang a patela bokae mang o patetse bokae fela ntho eno molao o ntibela go ke etse jalo ya ke mone mo sa taba ena molao o ntswela maatla e ne boi paramenteng teng ya re ga e se e bueile a di yane ntho e ne e tlhanke le tlogo mme o aresele o kopa tumelelo maitlhe o seletswa jalo mono o kopa tumelelo go le tona le o boto wa gae gore o ya kaekae banna kapane le bo east africa kwana ke sa gopola phuteong ye yong ka matsatsing yana mmalwa a dintho tsena tsa mofuta ona ditsitsa tsa pokelo ya lekgetho aforika mona ebile a ba kopolantle o ne a bile a mengwe e le sebui sa botlhokwa bobo ga ga ntho tse di tsana yo dietsa ba molokolola ka nete boto e molokolola gantle netona le molokolola gantle o tshwaganong yana tsepe eitsa banana gore sefofane ka naba se lendile ka nkane mo a yang teng ba mo tlhaba ka lengwelo la mo beelela ka thoko mosebetsing bawe ka loko ha zita o tsasa mona mudi ta go o buzi no tla tsalo tlo go tshwenye loko kore din khotse makatsa ntate din khotse makatsa tsela dia se ma e se simolo batlanka ba jesu ke le batsa ka taba meputso ya bona e tle khanyinata ka lcs ka mono o bane hona le taba ya sesole ya sepolisa ya le ke maukwela le lcs nne go tla utlwa tlo ke di tsa tshegeletso ha ba le bane ba ke di tsa tshegeletso koto koto koto koto koto wa utlwa ka ha utlwa ka tshelete ba se ba agolwa lcs wena o tla fumana e kana yane o tla fumana e kana embanzelele re di tsa tshegeletso yendele ga le khomishana khomishana khomishana u bitse ba ma tse go tla ba gae nne la ka yo a yo ga lo a yo ga go la ke le go yele go tla ga a tswa mola le ba bitse di tsa tshireletso a ke me thai ha u a tshele tshele le ha sa di tsa tshireletso go a mola ba ba di tsa tshireletso ba patela yo ka ba bang ka di tsa tshireletso
0: fela le bilaela ile se fetsetsa gore ebe sena le se hlokometseng jwale ebe se ya itsahala ke eng se tsang gore ebe mmuso mohlomong ha o ikamahanye diqeto tsa magole
4: ke hore mmuso ona o rata ho senya puso ya molao mmuso ona o rata ho senya democracy mmuso ona o rata ho senya rule of law Mea rule of law e senyeile. Re ya puso ya bompudi. Fela ntate, wa tseba ntho tse ding e ke aga ha di bua. E be ntse re atjhe, mona ko thalla ba leleng. Ha ntate motho a nna sa rekile, o mpathe le mele mpa le theleng. Empa o so ka disa motho yono hantle. Wa bona a etsa yona ntho a nonong ka gore mele theleng. Kona o tla bona gore, hei la mmanna. Kwa tsa ntho e modio gana e bua go o etsa le gore batho bana ba gasi bana ba etetseng puso pele ba tshwara seboka ba naye ba se jabaneng ke kwadise ga seboka se se tshwarwa athe tonagolo o tla ba seyo sa party ya dipolotiki ga tonagolo a sa le seyo jele seboka se se bitsitse ya ba se cheke se tswela pele motlatsi wa tonagolo e le motlatsi wa moetapele ka phati jwale a ba tlame kore a tsela sa seboka seno moo ga re opole le bamamedi he o ye age motlatsi wa moetapele wa rfi o ye age rona ba rfi ntho eo re e tletseng dipolotiking mona ke go tla sisinya metheo ya democracy ke maaka e ganang joko o gona jolwano o bana o ka ya mabanteng ana a tsamayang gotlhe kona di-social media mona ntse di teng tlo tseno a re gona se re beyang mola ke go tla sisinya metheo ya democracy democracy o ke ke wa bua ka yona o sa bue ka puso ya molao rule of law o ke wa bua democracy o sa bue kang teng o ke wa bua democracy o sa bue ka ditokelo o ke ke wa bua ka democracy o sa bue ka ditokelo o ke ke wa bua ka democracy o sa bue ka tsamaiso e ntle jele o na bue mono a re nka ba e beyang mo ke o tla sesenya rule of law ke o tla sesenya metheo ya democracy ra nka e ka leme lethelese motho wa batho o ne a sa jolwana kore re gobane re ipotsa gore na motho o teya koko motho wa mobusi o tiile a ka tso tse yaba re a iketsisa goba ena ga a soka ba re leme letheletse ga ona makile a re leme letheletse ke empa ka borona ka o makalela taba re re ae e ka nna bana sa geke e ka nna ba o na le ka gore go gong empa jele leleme ka ke leleme la bua se wa sa kana sa se lebelela empa diketso tsena tsona di tisa taba eno gore e tlile batho ba tletse go tla sesenya le go senya metheo ya democracy go senya metheo ya puso ya molao o na le molao o etswa ke paramente o tsengwa tsebetso ke executive le mmuso empa o torokwa ke magotla go tsiela na sebaka bo magotla a toroka a bila fara ka dikatlolo botsa dikobela dikatlolo tsa magotla ke bujo nya molao ke demokrasi ke nna a le sisi ya ntelo bona dikgetso la dire
0: bo
4: emo ba ne ri papa ntse bona ke ne re e ka nna ba le militeledi a dikgetso tsona di tlhobalo
0: ke
4: engwe ke bo pola mo lobe tla go ri ya re ha ga dite re ntse re tsebetsa bona ga tsebetsa ga le mo jona re batla go na go ena di khatsa e bitsa bona mo jona mo so feta fela sa go ntse tu
0: e
4: ba ba go pula tabe o go tsama ba mi gona ho ona tu a re batla na go di khatsa e bitsa ba se ka bo di khatsa mo jona mo so feta fela ke puso ya bo kakarope ya bo mpudi ya di hoka mo zena go di khetong kana kwa go we di khetong e ba o so feta fe mola wa motho o kwekile tle ta go go na ntoyina ha se matshwao a ntse nga ya tabe ya motho o itla go lo go ta ka tla o feta fela e tla ka ta di ka ta tla o bitse go ntse bona kana ta ka tla di se di sabitse go bane puso ya molao e tla be sentse e senye ye go se se puso ya bompudi
0: bo emombo bona bo jwale o bohlalosang e ka ba dikhato defense ka nkwang jwale ho gothaletsa hore mohlomo jwale hunkuwe ho arabelwe ka pa ho lukiswe jwale diketso tsena tseo mo bona mo hlalosang hore mmuso o bona hala jwale o sa ikamahanye le magotla ka pa ho hlilosa sebedisi puso ya setjhaba ka setjhaba dikhato tse ka nkuwang mohlomo e ka ba setjhaba kapa mang kapa mang se lokela ho tlisetsa la bembo ke bofe
4: rona ga ba politiki re ntse re phetla mo hata tsa ba se bone go se tswa politiki wa nao re go pula mo hata tsa ba se bone se o pediatla se fogalle se shebe kwa yo le tsega ga re le ba bone o ba re tsena tsa di go di se ka sa ga di fetu ha ga ke le ba bone e be go ba ke pakela bana a tsa batho ba bolela pele go na se rengile di khatwe
0: e
4: ke phamisa mo hata tsaba se bone empa bao di katlo tsena di ba amang mo tsala monamudi dire commissioner ya RSL DDP jalo jalo batho ba tsere bua ka bona bona ka ka tsotse di abama ntse ba ka ba yetsa ntse le yona go nusetsa puso ya molao bao le mo sa le gotsa ina le no nka tlole le tsena ke tla go ena ka jeno ka tlole nao mo gare we o ile ditse ye le go tla tsela mi tsa kwa kwa mo di yena o la ka go tsala go o bane wa tsela molao mo o di tswa wa re magotla ntsa bona ha o tlwalo mhm o di tswa ha magotla ntsa bona go bona ha o pete a le go tla nako go fa le go le judgment le o fa yona le se yane le kgawana le wena le tla utlwa ka wena ha ba re tsotsa go tsofara taelo yeno ya beta le tla utlwa ka wena ha a le tla ntse le alusa batho mona go tla na o pete beta le bantwa ha di o tlwalo ke ke go bana bao ba itseng ha mpi ka go ile go nyeletsa magotla ha ba khutela go tla ba yego le gotla mmuso ona o nyeditse kana ba ka leno ke kopa ba ka nyeditse le gotla re tsapa motho ke yena tla ba feta tsa ntira a yema ka pele ke mo ke yena tla ba feta tsa ntira a yema ka pele mmuso ona o nyeditse ha o nyeditse motho ja mogwaka
0: mm
4: yele le gotla le tswa o tsa go pele he gore motho ona a sa shebane le lekgotla jwale o nyeditse nna jwale re tlwaele ane ya motho ane a go nentse letse ka eng re tlele a se shebane le nna ke le lekgotla ke go laetse go etsa tena ga o a etsa jwale ebele ntsa ko pele
0: metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi pele re fitlha mane goreng ya borobong ntate letsosa ke ena gore re buisana jalo le ena ke moiti wa rona mothating ga jwale re buisana jalo ka le ena mabapi le gore jwale ba salosa ga go bonagala mmuso tlile o sa ikamaganye le puso ya setšhaba ka setšhaba re seke ga o sia moamedi re tle go fe monyetla go tlokena jalo ditabeng tsena tsa ntate letsosa tseo a ntseng a diteka motlhomongwe o ka tlatsetsa kapa e le gona go botsa potso ditabeng tsena tseo a di ameng nomoro ya mogala ke 2121 9956 mohole +266 +26 kapa +26 5 9 5 6 kama na ka WhatsApp nomoro ke 62009 5 6 62009 5 6 uka rumela jolo potso ya hao kapa mohlomong maikutlo a hao ditabeng tsena tseo a aditekileng PC dumela ke tswile hantle ntate tindo
5: Okay.
0: Kile bile kile bile tinto ke maikutlo ha 2121 9956 mohole +26 5 9 5 6 re reng ke mo medium sa ntse le teng mo haleng PC dumela
5: go tsonda
0: dumela ntate
5: ke mo happy le bisela
0: ntate mo happy
5: ya ntate ya sa ga tinto politiki ha ho le fela ba le ya moela ngore u buswa ka tsone ke mane tse lengolo lena lo lengotseng ke moetapele wa bohanyetsi kapa ofisi ya boetapele wa bohanyetsi le tlhalose e ketang go fana ke ntate Letsofa mme ke gola chair le ga e ba motho o sa rate dipolotiki gakalokalo empa ntho e kukanye ka ntate Letsofa wa e bua e golo ke molao gore mmuso o tlaneya gore o re etsetse mohlala ka o hlomphe molao o thathamisitse dinyewe tseo batho ba di hlotseng tseo lekgotla le laetseng mmuso gore batho bao ba kgutlisetswe mesebetsing ya bona ga ke utlwe ka o na le ntho e nngwe e ka thoko go taba tsa molao eo ba e tshetsang ke ka lebaka lena ke reng ke dumelelana le go ba tshetsa 100% le go dumela lengolo leo e se ka mo lengoletsweng teng ba ngonetsweng ba ka utlwa le bona ga le se tshaba ga ipotsa bana ga itsana batho ba tshwereng di ofisi tse ka lokalo ba hanelwa go kena ka ga di ofisi tsa bona
6: ebe rona bo mutinyane mo go tlaetsa lang ka bona na dilo tsa se tsa be di bua ke taba ya bohlokwa e bile ni hleng e medisa ditlokonyano ha ebe ha o hlomphi di office tsa kalo kalo nna mo se dingwa ka mo di hiweng ke mmuso ke nthe tla semane felelo go tsama go dima ka go ka ba bonolo go bona go tsama go dima ka ha ebe ba tsama go dima di PP ha ebe ba tsama ya go dima office ya ombudsman ha ebe ba tsama ya gore go dima batho ba bakalo ena e sentere nna na ke eng ba ka mponang ka yona ke le mokana mme ka nnete sello kapo lengolo leno le ngotsweng ke moetapele wa boganyetsi ofisi ya hae le taba tseo ntateele tse o sa a buang ka tsona ke di gaela lesaka gagolo mme le ga ebe batho ba ka ba le maikutlo a mangata a dipolotiki fela ka nako ngwe re lokela go mamela taba ge shebe taba e le taba because ntateele tse o sa ga a re rona rere o re magotla a itse ga re ka ga e sheba moo ma re magotla a itse mme taba ke gona ga re samamele magotla re le mmuso kapo mmuso ga o samamele magotla jele ke mang a tla o thiba ga di ga o mamele magotla ke mang a tla o thiba ga ona motho a ka o thiba e le gore re tlameya go bokanela mmuso mona re re a e kgona re le setšhaba sa basotho go ka nnete jale ga e le ga le re bosika molao gobane puso ya molao e bonagala ka go tlhompha ditshia tse beuweng e le tsona tsa molao tse thibang puso ga e ya kwana tse nepisang puso gore e nepe e le magotla paramente le tse di mme ga e beneng ba na le bongata ka paramenteng ba tlhotse paramente magotla e se le one re ka tshepelang go ona jele ga ba sa omamele re tlo etsa jana datelo tswa kanete ra leboa ka lengwele leo le le ngotseng e seka ga ka bona matšhaba a mangwe akena dipakeng tate ba gotlisa mmuso ba o thiba ba re mamela magotla busa batho ka molao ke a lebogang tate
0: re leboileng tate mohapi 2121-9956 mohole +266-599-56 o ka kena kwano re itlwe maikutlo a gago ditabeng tsena tsa ntate motlalento a letsosa ke moeti wa rona mothateng wa jwale
7: ke ne kere motlhomong ke mpe kere o tlompo nthuse ka onka dipotso tsa bomadi ba nna ke tsentse tsebe ga ke ba utlwe
0: okay ke tla dinka ntate e re ke okay phitse dumela
8: ntate nna mpa ke a mo utlwa empa ya ntate ka lesonoro o entse ntle gore a tla itlhalosa gore ga a go utlwe le go a tlampa ga re abe mo e bang re na le dingongorego kapa dipotso tse kopantlhakisetso ke ntate mmatsaile ntate le kanya
0: ee ntate matsaile
8: ee ntate le tsosa ka bomadimabe ga ke a utlwa lengwalo le le a le ngotseng empa ga e kopa e ka ke lengwalo leo ga motho o be a tsebe ka re lelela ka gore mmuso o ikwetse tsebe kapa o iphapanyetsa molao wa lesotho ke empa kere ke le monna mosotho mona mo keteng wa tseba ke nkare ke tateliso go mantswe ya momamedi wa pele ka gore botso ke dule ke e botsa mefaena ke gore nna molao wa rona o reng mo re bonang go sa ikamaganyo le molao gobane a ke etse motlhala ga kena monna mosotho mona motseng ona ga batho o selagile mo mapolesa a tla fisa mong ka tsamaya ka nako ngwe ga o mokwalele empa ga o tlwa ntlheng ya di-ofici tse lokelang go kenya tshebetsong melao ga ikamaganye le melao eno empa ga o bone go etsiwa letho o bona ke akaretsa motlhala o tla utlwa ditlaleo tsa bo di-general dire go na le bo di-6.1 million tse unaccounted for seso sa keng gobane di-ps ga di a etsa mosebetsi wa tsone fela ga o utlwe gona molao o re batho bao ba sa etsa mosebetsi wa bona go etsiweng ka bona ke kopa go botsa motlhomphaiso le ka e le mongwe wa baketsa melao e nngwe ke eng gore dintho tse dintse ke bona nna e le di-non-compliance tse dintse di etsa etswa tswa nakong e bontate le tso sana bile e ntse a le puso empa ga ke re le gona kena balla gampe ke mpa ke re we ebe na ke botlhokwa gore re supe ba bang fela re tlholwa go itshupa rona gobane go na le dintho tse ntseng di etsaetse nakong eo puso ya magoa a mabedi a ke etsa motlhala mo ne o buisa ntate madiro le ntate mogotho mme ntate le tsosa gopolaka e ne le e mongwe wa babusi ke re ntse di tloa mono tse dingwe empa jalo ka ga ketso ga ke bone go na le mo molaoreng ga batho ba sa ikamaganye le molao jwale go etswe tjena a ka re tataiso gona ebe kgopolong ya gae bona le melao e khale manan compliance na ha ba tsoba sa ikamahanya le melao na go bolela go go tlhagile me fela re le ha ke a tsaka ke tsa mohlala section 34 e monere lang ka yo ke molao wa ga ke o pula ka bonda ke tso sa nntse ba le ba le ba le puso go ba se ke tsa mohlala ka ntse wa tsama la o ha o ka ba ke na tshebetso la ke bua le wena tsa tsingi gentse re lla ka ona go ne se ke motlatsa ke re tseding di teng ra di bona ba tseding di karile le mehleng ya gale ibe pheko ke se ke ntwe hana ngore e punish non compliance ke go go bona botla
0: ke le bile ntate matsaile re ntate letso sa ke tlege kene ho tsona pe re tla ke tlo phethela keng ka mogahlo wa ho qetela ntate tinto yena o batla o tlo kene ke lo tabengena ho rena hantle ofisi ya bohanyetsi kapa bohanyetsi mosebetsi wa bona ke ofeng me jalo boetse hape o re ho bona hala ba politiki na go nyeo se chama se lang se ba sa ikamahanye le selo seno sa bona bua ka taba tse ka mbotlala tlokano ya mosebetsi yelo jalo fela jwale di tabentsi ka ntsena ba politiki ba batla ho re mohlomong jwale se chama se tle sebe ka lehlakoreng la bona o ntse mohlala ka ha ba ba mafellwa ke mosebetsi yelo jalo e ba jwale o re ba politiki ba jolo kana go tseding ba batla go re jwale e be se chaba se ka ba ka hla go rena bona fela kana go tseding ka bona go boholo bona ba iqeta ba se ka hla go rena bona ndate mo happy ena o dumela na le taba se o di buileng ha gona potso ndate matsa ile ena o bua jolo ka di office tse lokelang jolo ho tsenya molao tshebetsong me o re na jwale e be botshata bo ho kae mona mo jwale di office tse le ho di tshepetse jolo ho enforce molao di bona hala disa ikamahanye le mosebetsi o jwa le wa teng o buile hape ka taba ya non compliance hore na hona le melao e o leng hore mohlomong jwa le hle tsa maisa jwa lo mo e ba jwa le ho sona le taba ya ho se ikamahanye jwa le ba ho tla hle ho fane ka hore na se lokela hore se tletsetswe ke sefeng a go tsena ho tsona ntate letso sa re tla tla re tlong ka mogahlelo mo
7: Yeah, we did that. Yeah, if you get who to say you will get a job, but not give a
0: Okay.
7: Impa, how did you learn a woman made you who told you later as a woman made you a penny hand? As I could not do, I want to run out
0: o batla ho tlwa ho rena mosebetsi wa bohanyetsi na ke ofeng mo hlomong ka mahlalosetsa ho rena bohanyetsi mosebetsi wa bona o moholo ke ofeng e le hore mo hlomong ke gola ona le ka tselelong re amanya le taba ena ho rena mo hlomong bohanyetsi ne bolokela ho botle boetse jwang ditabeng tsena ka pa bo emong bona bo gele ho bona
7: ba tloa e masae ja ta buka ho ya yona da kempa ke re jere ba tloa e ba tla ka se go tsela se mo mamedieno e ka ngwa tsaya ra so ka ni jo tawo ya mana ne re re muso ha ne ka ya le khota ka bana ba menese ha sa ya mona re ha u bui nnete u petadi ha u ndwe ni re re muso o ha ne ta ya le khota ka mo ka bediwa wa prosecution ha sa ya mona re ha u bui nnete u petadi yela ha ri bua taba tseno ho dina go tsejwa wa bo ha nje dikofe wa u ka dira kwa ha ga rona mo jamana empa he ka ha o zoi dzi ke ra wena ntati ke ile ndo ina ke fa ke ne go ne ke tla se tafe o ya ne ba ha se wena a re ke kene ta benye ne ntse re tsabuka yo yo wa ye ntati re o bona go batla ke ma parliament ba ya tsha ba bua ke ba tsha ba ba ile tsa muso ha ba ne ba bona ka muso wa ile tsia ba u khueletsa ha ba ba bona go muso ha o hana wa ile tsia ke ba tla u khueletsa ba nkadi ka ba tsaba tse muso o nyagela ntsela o di nyemo tsa vela bona ba jetsa ditaba go ba ne ba tsana le taba tsa bona di nyagela ntsela di nyemo tsa vela ke ka go lwala se di bana haena ke ka go tsaba tsana haena ke le bo muso ba nala ba tsaba tsotile bo o pese se se jana o mo ga se jana go ba bona go ditaba tsa bona tsa batho ba mofuta ono e tsona di a ukwana ba phamisa lentse la batho ba mofuta ono go muso ka bo kakalope e ba go ipapaketsa tsona
4: ha ke na ya wona ha holo ntate o bane ha se ntse ke kwela nayi.
0: Okay, ke nana we arabile a go tsene go ya ntate Matsaile
4: bona mo me diwa bokae le
0: ke yana ntla ha ke go rena di office tselo ke lang ho kenya molao tshebetsong na tsona mohlomo jwa le ha di kore ho etsa la jwang mo jwa le di fuwe matlano a ho kenya molao jwa le tshebetsong jwa le ha ntse o etsa la tsena e ba jwa mohlomong ha ba phethatse mo sebetsi wa bona
4: e ya tate mohlomong ke ya ka re tse kutlwe ka gore na mo media ke ne ka dholetsa yena ha na dipotso ke a leboa ntate dilwalo ke ntse ke ga ke ba utlwe empa a ketle mona mo goreng go ne go boetse o na le potso re utlwisitse gore mona e ne ke nyewo ya tse ditano e ne e ne le ka gotla ga se dinyewo tse mona tse otleng ke tse criminale tseo mapolisa a aela motho ka pere bagoa ba tsa seleng ba tsoga ba oitsa gotla ona wa dinyewo tse ke bua ka one ke tsena tseo e di bitswang ka gore ke tsa tse ditano gore mona ona o ne pua o etsa tsena ke raya kgona ga wa ne pua ke ntho nyene jwantse ke nkontaga ka o fedile wena o ga ya fela ga se tsa tse criminale jale mono boemo ba nyewa tsa mofuta ono tsena tsa tse ditano ga legotla le itse ga o etsa le tsena ke ma mo phethatse re tlata ya o phethatse a the a ne baketsane tse criminal mapolisa ne le ona ba phethatse empa ka bona mapolisa a se ona ba phethatse ka tse se se le tsena ga legotla le re etsa tsena le re wena yeo legotla le atlotseng kgatlhano le wena o beye mo phethatse ga legotla le re mmuso dumelela DPP a kene ka ofising a etse mosebetsi fela wena o tle o tlo akabela nyewe e tlele re mmuso e ba mophethatse wena e ba mophethatse wa kato e na legotla ga legotla le re mmuso go tlisetsa bana ba NSS mosebetsing gobane o tlotse go o fana ka mapaki a gonegaratlhano ba mosebetsing ba go tlisetse e tlele go tla le re wena mmuso wena phethatsa ke ma mo etela kare mohomo se ke kopanyetsa ke na ka ntlwa gore momamedi o setsepele gona na melao e teng e susumetsang compliance
0: ee kapa jale moso go na le non compliance e fitlhang kele kena dipakeng
4: ee ka gabo e teng yo molao teng molao oo ke se ke buile ka one ya utlwitse motlhoko ya atloletsweng ke lekgotla ga bona mmuso o sa comply ga yo gotsa legotla o legotla o laetse go motho ke enwa a phethagatse ntho ke ena eaama mo ke teng motho ena e ga a soka ba comply yo legotla tsa motlhega he molao o teng ore legotla moira motho e naganang kato ya gago fela omadi wa beke ba gore legotla le sitwa gore le fane ka judgment ebe jale le e sala morago ore nana o sa e petile o tla utlwa ka molle ga a sa utlwa gre ga a so e pedi ke bona a so e pedi ee mapolisa bitsa motho yona temo ga a bitsa mona ore na ke ne ka wa phetasa judgment o ko fileng yona ko go fane ka mapaki a re o e phetang jo motho kela wanela gore ga o a phetasa na ke nne motho o buanete ka ba bodinnete ga le fumana gore mapaki a teng ka botsa gore ga o a phetasa o shapiwa ke legotla ka kotlolong
0: okay ntate potso engwe ke ya ntate Matsaile o buile ka gore taba ena ya go se ikamaganye le dikgetho tsa magotla o bontsha ga e le bothata ba nako e telele bo sa fitlhe yona jwale mme taba ya gae ore le nakong ya dipuso tse e fetileng go bonagala bothata bona bo ntse bo le teng mme jwale gore na ke botlhale na go supa ba bang ka monwana empa e le gore ditaba tsena di ne di ntse di e tsagala le nakong e e fetileng fela pele o mo arabela ntate Letsosa ga re ke re e fetise mabenkele ke yana ka metsotswana fela ka mora mono re tlo kena jwalo karabelong ya potso e jwalo.
9: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Blossom Light 25% fat spread, 1 kg for $34.99. Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, 2 for 99 maluti. And Nescafe Ricoffee Instant Coffee, 750 or 800 grams, any 2, just 219 maluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
0: Mamedi ke metsotso e supileng pele re fitlha manogorong ya boropong o ka kena go yona ntate letsosa
7: kanete momamedi wa o tla theta ba sa
0: tsebengokike
7: wa sa mona ntate wa re le mebuso dikilenetseetsantho ke a tse baa ba gangwe ke dikoti di batlolwana o kilenetseetsanthoena ga wa se motlholo le mebuso o kilenetseetsanthoena ga se motlholo ntate ke re mmuso ga wa data judgmente ya lekgotla e re gotlisetsang ma NSS ana a mashume a makana metshebetsing ga ke reba mmuso wa fetatse tlalo tsa magotla ebe ke ntabokoosena ke tlale o senyen ya magotla tseo ya betwa ke supa di-judgment kere ke a bathoare ba NSS ke a bomang ga a ka tlhae mona bonela bona ke mmuso ofeng o sa fetatsang judgment eseng o tlo kgangwa ke le go eng empa go bonolo go ena gore ga bo kanete o tseya ba gangwe ke dipolotiki ya se batlolwa ga bo kanete ntho ya ke ntho ya gale e ne tse tsala ga o tsoka re tshwara ka motlhala le mmuso mo feng go ne e tsaya leng go tla go tsho ka esenyetsa nako ka batho mofuta olwang
0: ntate e re tlereng ke gola ba babedisa fela ba go qetela ka mona ka go WhatsApp ntate letshwara gore ke mametse motlhomphei letsosa potso ke gore na ga setshwaro ya bona ka dilemo tse 60 e le bapolotiki ba sakang ba beha ka setlhotlholong go araba ditlhoko le ditebelelo tsa setšhaba go qetelelang ka jeno lesotho le leng selomong se je sa go boela pusong ya bompodi e re ke tekeng ke le mogala ka nqena Pisi dumela.
10: Ya le ke ya ne ke dindo a benda.
0: E ya dindo.
10: Ke maswabi fela o benda de o ga a rutwe.
0: E ya nat.
10: E se ke ya u tloga ha rutwe. Ne ga ne ke na go nyetlang. Ntate a tsebe go ka mmotsa dipotso ga na o bua ka tsela e wena ka thabelang ka teng tla mmotsa ka tsela e bona go tlwa ka teng. Ke botsa potso go na bo hanyetse. Na bo ke bo ke ne ha se tsha ba sna le mathata senya. Simple question. Ya bona ha re kopa di tshebeletso. Ke na le mathata. Na bo ha nye di bo ke ne. Ke le da de o re nga tsela o re se ka me tsana se ka mela ke mpa ke to ba taba mo iteng. Ha ke ba sebetse ka pona le tso ke tsebe go ke. Ha ile ke nthuthe mo ha nye ke nthweteng. Ke ga ke nna ke dipasa di fumanee ka mono ena mapala matonki a yametseng kwana a isa dipasa ga a bone ore gone ake dipasa di
0: fumaneeokaalefa
10: a sekaka ke ka akaba dipotso a tlele dilong a itukisitse go tla kopana dipotso tse tla mo thabisa kapo tse motlhomo tse tla mo disa botlhoko empa ke tseba gore ke moetapele ebile ke motsadi wa moetapele a ka akabeng a seka re rehelela ntate ke a kopa gobane jele ke diong ke tla mmotsa ka mokgwa go utlwisang ka teng le ena a ka akabe ka tseleno a seka re go botsa kapo a ka nkelela lebeleng ya go motlhomong re ke ga masakoreng a ikeng ke mo botsa ntho tse ke tlameyang ke mo botse re di utlwisise a re tlhalosetse fela ka moetapele.
0: Tanki dindo ke le buile haholo ga ke tsebe go kena jwale ebe ke bothata ba metšhini ya gona gore ebe jwale ga tle go ra tlatla a utlwe ditaba tsena fela ga re tla bolokisa e re ntate letso sa ko phethele jalo ka tsona ke gola momedi ya sa tswa ke ena mona ke ya ileng a botsa pejana mme jwale ore potso ya gae mona mo jwale a re nna bohanyetsi na boe bokene na gago bo bobe ka letlhakoreng la setšhaba o supa mathata a e leng gore a setšhaba sa basotho se se kopane le yona mme ore go bonagala bohanyetsi bo sa ikamaganye le setšhaba kapa go be le nako tseo jwale botlhileng jwale bo bonagalang bo iphapanyetsa mathata ano a setšhaba ga ke tsebe o tla kena go yona o tlo ikopanye le nang date letshwara ka mona ka tlwading ya WhatsApp mo wa re nna na ga se ka tshwaro ya lona ka dilemo tse 60 e le bapolotiki ba sakang ba beha jalo ka setlhogong go araba ditlhoko le ditletlebo tsa setšhaba go qetelelang jalo ka jiro Lesotho le le selomong se sa go boela jelo pusong ya bompodi.
7: Leno mo mama dia na mo

0: trace Chapman when I did give me one reason. I remember to sing your baby, you'll be lowering and show me back to your roots. PCFM, and Lena Layla, Harabon him, Mommy. When I look away, son, look away, son, only be mumble. What made you mean to Mella? Hello, Mommy.
1: I'm going to go to the house. My kutuaka ampa uhuri hana hang lele nyalo ka hana hang le mofumahadi wa motho e a ke
0: aha
1: o tla tsada mono o ka etsa hala ho le le o ba tsheetsa ha ho lo fela e bile motho mo ba tsama monate ha o kile le ba ka le o ka rona ba reng ba batla ho ba tswe mo le tie sa la ngore ntore se di tsala ka tla tse fa bana ma tsa tsona na na mme ya pele ya tsana o no se bona le na go yeno o tswe le mo tsena ga mo ntsha mo tswale ke na go yeo o se mo bona ba tsa di ba se ba lutse se di kele lo o se mo le go thusa o re mo tsena a tla sta yo sokola a tshama o no fuwa di ding le di ding le di ka tsela pele o dwa mo tsena ha lo qala go phela e kwa ba nanga kgile monna ena a dula dule o somo a tsamo sa di mogolo sekolo ga tsa sekolo lwana sekolwana lwale a tla bona ha di ntho di tsam di ne pa hala hanu jo ba ne e so ya ka ke ho na
0: sho pepi hle mo ma medi pepi o gawile o tla gutla ke o tla gutla 62009560 62009560 ngwaletsa voice note kutlona wena maikutlo a ho ke a fe mo mamedi boe mo mpona me o re a tshwana ba kae ba la tsamaya na ke sa tsiba jole na ke philela eng e boe mo mpona e wa tshogach skela makala he ha le se lutlwa taba eng kana a tshwara ke se ke la makala he ha le se lutlwa ho hong kana ho ba njele ke le nabana le relancia ha itse di ho sekolo a buti ba tla ho tsamaya le molekane wa ha ba ke ba bone ka nqane kona be bophelo bo ba tshwaretse dife mme wa latula empa o gatshe ha ba le se le tshole ka nete le qetile le maikutlwalo la lukile fela le tsebe hore haya malaetsa hore hey laela ke kopa ke se ke ka ipulela jo ke tseba a similar situation but ine isi mo arong aka ipulaya batswadi ba rona sometimes can manipulate us into dismissing the plan tsa bophelo ba rona ai abuti ha dule ka nete taba ena is sensitive all right ke le ba mo wa medi okay ba tsa dina kongwe e ba ka manipulate ka o manipulate e go tseba we mo bobong bo tshwana le bona go fela ene bone bo sibo mo mona bo motho a reng e ka ba tshuma ka mathetho ka nnete ha eba go le jena fela gore he e ne ntse e le boemo bona ba ga o ka ke tla ga o ka ha eba o batla o etsa jalo o nna ke tla ke taba tsa bofuta wena momamedi wena o emana jang otlosisa jang momamedi wa PCFM moletsa mongwe ore mme o tlhoka thuso ga ye tlhabololong ke a leba momamedi ke a leboga ga ngata momamedi nna ke ne ke ga ke tsebe go nako ana jalo mogaotseng kapa ke fela ga gata ke ukore batswadi sege tatetse gore bana ba qete ba tswe ba tsamaye e le gore sala re phela ga monate w bona taba eo ke ya ntse ke e lenga makala ke bawo bana ba bana ba hutile o ntsole dilimong lo wena tse o bona ha se me amuhulu ha holo mmamedi ha mulo ha holo hakalo ha so fitile motsa boqhoku hakalo mo ka so tshikanete dikela siang kholo ke ke se ke ra ho fa se bo sa ditaba hangata ke u kuba batswadi bana le ho tatela ho bana bana ka ga bakatsa mae ha bana ba se bana le bogone ba go ba ka ithlokomela se ba le baholo ba mama se ba nyetse ba ba matswadi ba mpe ba tatela ba tswe ba tsa mae ba se ba sala ba phela ha mona ke mo mmedi na go ngo ba ba nyo bentse bana le balekane ba bona ba bang ha ba sana balekane fela motho a re bana bana ha ba tsa mae ke sale ke ipona ke sale ke bala mona ke bona hona hlina ya ke le mokana ke feletse ka po ho etsa la ha ke tshile e la ba bohloko ha holo mo medi ha o mamela taba e le ka bo mo bona a nete me o ka bana ka nna ke kunya le ya kae ha le nsia na malona mona le ga ke sale le mang le ga ke sale le mang ha le tsamaya di lo ga ke sa tsoa le nna le ka be ke sa tsike philela e le tshwara ke ke taba e re fela mo ha ke sa tse ka ba itse tse ke sa phelela e wena o ka etsa what would you do

0: Emanate mo wa medi bitswa say something I'm giving up on you a great big world le Christina Aguilera e ke tswe le mona he mo medi eh vintage affection ke e ke u e ba u ke
1: PCFM you tsetsa mokito mo holo wa vintage affair kala 29 August 2026 mani ba wa din ka holo bisata
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: E medika mrao hara ya le show me ebile qeto dilo ho emera ro mo mamedi. Ho bolela ho se rekene ho reng ya bobedi ya lenano la rona. Moletsa ho hello lalai na nka batla thuso. E ka hona nka iletsa ntate hore a batlele mme thuso kapa a kopelela pa le kenye letsoho tabeng eno ke kopa ho ba anonymous ke le ba mo medi e o ga ya ka batla thuso kapa le lapa mohlomong le kenye le kenye letsoho tabeng ena wena mo medi go so ka nahana motho are ya o ka etsa ntho itseng fe ke tla kana go ha se motho fela ha o tsanele motho fela ke motswadi wa hao ke motswadi wa hao mo mamedi o bolela ga ngwana ka wa tseba ha ba o swentse qeto ho lukile ya ho lukile le nna ke tla etsa ka ka nqena he to madusi ka ina hanela boemo bona ba ditaba wa butu ke batla ba pelo ba hao ditsamaile hantle ka mogomo mo ne o ka dibatla ka teng nno ka nahana ho ka nete ho ne pa itsa ditsamaile ka teng o entse tsohle tso ke dumela tso motswadi yana ka gata ngwana ya ka dietsa mo mamedi o kana sekolo wa ba ngwana hlompha ngwanyala ha o kata wa nyala ka nete mo fumadi a mo elo hantle la peng jolo jalo jele o batla ho tsela pele ka tsa bophelo jele taba ke ena wa me du main dumela
3: hello la leng
0: ha go wa me di o sharp
3: bua le mechanic soul ja ka so di tama
0: e ka o mhela
3: e la tana nan ka me tawa ke bona ntse no thinki e subscribe gift ke go bona fa motho e ka send love a ke ha go mo jetse go mo

0: Have you ever ke brain di mona momamedi pelo mana na kengila asha you got it bad to go be a metse thing ya mashume ya mabedi ka morao hrena ya le show me momamedi ga kwa la tabena re ba go tlokela ba bohle ba bileng le mantsi momamedi ya mabedi ka ba magago tabeng ena ba nkileng ka golo mogahlelong ona ba lena le ho momamedi tseleng tsa dinthotse ba thuba fetang ho tsona momamedi tse bohloko ebe motho a sa tsa bona o ya pile o ya morao bana jole wa tshaba ga ke tlwa ke gai yetse fela ke nana mohlomo e ka nna ba mpale ka ontshosa fela aba fela yetsa ba mohlomo motho tla sala ka leqeba le nna la hore he ba thomme matseba huje ho ka ba mohlomo o kwe ka ka ba ile a qoba boemo bo itseng ho bana ile a tseba go boka etsa gara go ke tseleng tsa dinthomo wa meditse itseng tse ba thomba fetang ho tsana motla go kwa go yo wa tsaba tsa bophelo na ko ngwa ke sheba ka ho nna ka mona ke nana dithata fela ho ha ke sheba pijana mane ho ba bang ke a bona hore ya motho mo le mo tshe ka thata hla ko reng la hae o me dire ke tsela mana fela ke atla
1: ke ba bua bola jang ja se ngolo sa mahala go le se fitile ka ga matsi wa se fitla se a khaba tsena ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka ka patse go tse ke kiketseng yo le la gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse di mpotsa le go mogoya gore na ke ntse ke bobothea tjena ke babogele dikeng empa le thole ka gabo ahela a e soma jantse mmane gorong ya mogale ntho ke a iketsatlha e tshole pela e se ka fumola mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa kua ke a mabenkeleng ke tsebana ke lo reka hae ke a dumela ke iphuntse mpaolo a le matlhalela o mona mate e re ke tobetane a na o lakatsa o latswa seo majantse a sutlwa mamela PCFM ka gadibaga
2: PCFM your pulse.

every time you go away. Re ba metseng e medika mara ho raile shumele botsoli mong. Nna le wena mo ma medika se re kene hantle ka kotlo ho. Horeng ya o qetela ya nna no la rona. Back to your roots. PCFM na lena laila. Helang. A tshoma modimo. Ke tsiba ha se ha se la bobedi. I saw what's trending on Tuesday. Fela re tshwere taba matsonga ona mona mo mamedi. Ke batla ho tla ho tswa ho ena na. Ha o nona le chelete. Eh, una le chelete mo mamedi, una le bogone. Uno ka wa etsa ntwi. Ina hana ka yo, una le chelete. Eh, na le bogone bohle mo mamedi. Jelo ha ha o go fela wa etse se shotang fela ko go wena o etse qeto chelete yone e itswere ho hloka halang ke go fela wena o etse qeto me o hatele pele ka qeto eo ya hao hona le ditaba mala tse hlaletseng mo mamedi ditabeng ho malo ho marang rang ka se bapadisa papadi ya bolo ya maoto ke se papadi sa Real Madrid le Brazil le bitsa la hae ke Vinicius Junior ba tswa ga tamp papadi na bolo ba itsetsa le ba elatela ba tswa go bua ka mamona re bua ka Vinicius Junior Vini Junior ena ye yo mutsiba wena mo mamedi Vini Junior ho hlaloswa mo mamedi a fetutse sebopeho se wa shebahalang ka sona ho hlaloswa a entse ntho tse pedi tse tharo mo mamedi sefahlong sa hae fetola tsela e wa shebahalang ka yona wena mo mamedi e ha ba ile le motho o motsebang go yo no no kopani le yena hlo motsiba ka pa le amana o hlalosa o bitwa motsiba e o ka mo fita fela o sa tsebe o ke ka pega ha u bisa hela lela e o mo shebadi e ke batho ba mona ba go hopola gona ga sa ba hopo e ba o tsebe na o ho motso ga hana o mang e ga go bua le wena o ka bua taba tso di tsebang hantle o ka ga bo sa le go tlanletsetsa go bua ka taba ntate moholo taba ntate moholo e fe ya ya ne o ntate moholo jona fa na ga mo isa ga ke jang ene sa go pantsa tshelete e le koloi ne sa ke fumana go o mo sheba u go tabe na e hlile pela wena u tsiba tabe na u ibile le bini pelo motho eno a bua le wena ha mo tsi o ipotsa wena tabe na e kana kana ele lapa e bile we qoqile le motho a le mong e le pakeng tsa ha o le yena o tswa eng ka kae

ka ho wa mo shebisisa hantle bona hore he bana o yena ke yena o ka o ipotsa o etsa etseng ke ka mokgoleng ka teng he wena mo mamedi jale taba ena e na le e ke wa tseba taba e tlabe le taba mo mamedi le nnete jale ba bang ha ba e tlaleya ba tla tshela bo aromat ba tshele six gun a bang ba fatse letswai ekore ba spice empa o hlalosa a sa ya a sa etsa sejeng mo mamedi ka mokgwa o ditaba di leng ka teng gothe ha etsa sejeng empa o sebedisitse ditsela tse ding tse non-surgical ho etsa taba hlalosa entse kapa sebedisitse ditsela tse ding mo mamedi jale sefahlao sa hae mo mamedi tlile sehlalosa se fapane ka lebaka la diphetoho tsena tseo a di entseng anneto e ka ga o mo sheba o keke wa tjo gore ke ena yabo emohomong o ne motho o mo tsebang o ka nagana gore matretina le bapadi se setšha moo o ka nagana gore ba saenne motho wa motšha fela e ka ga o sheba laela pomane o bone le batho bo ba tsebang kao fela o ipotse gore fele e wena ke ma atheke vino ga re qoqe ga ke re bue mo mamedi ko wene ne o na le tšhelete na o na le phetoho tse itseng o ka e sebedisa betsa diphetoho tse itseng mo mamedi go wena mmeleng wa gago mo lemale go latela gona motlhomong ke ntho ke o na le ntho e nngwe o ne o ntse o tshwa gore ena yona ga nkaka ga le monyetla fela nka tsamaya ka lo e lokisa batho ba mo mamedi ga o ka wa sheba gagolo-golo batho bana ba tlhaeletseng gagolo ka magetla di-celebrity ka ba wa bina wa ecta o etsa jwang mo mamedi fela batho bana ba dumeng ga ngata go dula go tlhaela ditaba mo mamedi gore eo kganyeng bao ke yona o sa le mosweu gagolo mamang o entse BBL BBL ke yona mo ga utlweka ka morago ka mona o batla go ganyayano be o golanyane waya ba o etsa ntho tsa boteng ya o khutla mona o khutla o sa itse fela se o sutiditse morago mane o se ntse tenae le di-ships ka ntsena se di le teng ne ke tseba le ntho ya bo mme ke kula otho le batho ba bontate le bona ba na le go etsa BBL ebe ke gona ba ao ebe ka o fela ke gona ba ba bang mo mamedi e ba bo gagolo bathong ba bo mme e ba bo matswe he bo six pack ke o ko utho batho bangwe ba bontate ba etsa six pack ntho mana o wa one 246 mone mpe mone go elelela odimo gore tlalelela tlasa sefuba mo wa e bona ntho ke bankan batho bangwe ba bontate ke utlwe ke le bona ba na le go ya o bone a sa kgutla e se le overman six pack le six pack motho a sa gana go tlhwaela hempe he la bo ntate wa Thabo tlhwaela hempe hai a Thabo a ko ntlwele a e rona ke na matswele a e bo ntate wa Thabo a tlhwaela a tsetsa ntho tsa beteng yes ga bo mme nako ngwe ba na le go ya mo mamedi ba fokotse obane ena ya bo matswele mo mamedi na le bo mme ba bangwe ba tla go jetsa gore kele ke ngwetso bana beso ba tla go betsa baganka ba le tšhelete fela kwa fokotsa ba imelwa gagolo ko motho a sa entse tsena fele ya ba imela ka mokokotlong ka mona mokotlo wa bona wa imelwa mo mamedi ba tla go jetsa he ba nang le bothata bona ba bangwe ba ofetse gore nna a ka fumana monyetla fela ke a e ko fokotsa e mongwe are nna ke tsebene ke le kae ga ba ntse ba fua bang nna nnete yatšhe ga ke a kgotsofala nka lo eketsa ka nnete ya modimo le nna ke tshwane le bana ba bangwe ba bangwe ba eketsa matswele ba bangwe ba eketsa ka morago ditunong
jele hore ba bang ba fokotse mong e be di go ukwa go hahi ha ke tsebe ke go batho ba ba re batho ba ditundu kgolo ba ba opera ke matheka ke tsebe mo ba me ha ke tsebe ne ke tla go kubetsa ha ba ke ne ke nna le boitsebelo bo jwalo pele ha ke tsebe ke go kubatsa jele ba bang ba ba fokotsa go qoba mathata ana e ha ba bang ba batla go iketsa wa bo bana bophelo bo bang ba nang le hona ba batla go fokotsa ba senang hona ba batla go iketsa ga fetana ntseleng ka ofela bona e ka reng ka ofa ka ga itshwaga ya ba go fatwa hao ya ba ka fita jele bo ba le bophelo ba nang le hona ha ba khotsofala ba senang hona le bona ntse ba sa khotsofane ha o nona le tshelete na lo o ka waya wa fukutsa ka poeketsa ka polokisa eng kapa eng wena mo wa medikwede mo e fumo ine ka ba eng eng ba banye ka ba lebala ba banye ka ba ba mo medi fela le shape se fahlo ho e bona ba batho ba botla fuma mohlomo mo se fahla sa sa round o batla ho sietsa hore se ha ke tsweng ka sehlalo sa jwang ha ke tsweng ka sehlalo sa jwang e ga se tloa mona wa bona mo di cheekbone e be se se mo me ke tsweng ka sehlalo sa jwang se fetu e ka fa se fetu ha ke tsweng ka sehlalo se sa jwang ba bang mo nko na ko ngwe ya nko ya ha mo hlomo bona ka e motsuka tsela o sa gateng ka teng o ka ya ba hla ba e ha ke tsebe na ya fefua ka poetswang fela e hlile e be round ka mogoka gata e mong e round ba tla be motsu ke tshwane ke bileng ka yona ka re bana ba ka nqena ba batla ya ka ba ka ngata fe mala tsa re hey lai lai na ka nnete nka batla ho fokotsa ona matswele sho ke metswe hle mokokotlo wa ka a o ba thompe phe hle mo ka tlo ba ke matsela ona ka nnete batho ba bomme ba tla lebetsa we yo na go ngwe ke se ke thutsi fela se ke thutsi fela ba se ta tlo ka yetsa fela na go ngwe ka ba teng thoka yetsa o ka yetsa o sona le tshelete le bokgoni ke thoka yetsa nyo mo bo piece fa mka la mo le ngwana teng le shemele metse me ga go ka mora ho rena ya le shemele motso le mong ha re se tsina the color of love mana ke Billy Ocean.

0: Emanatomo mamedi mana ke bile Ocean, The Color of Love. Re be metse tsenye le shume le metse supileng ka morao ho rena. Ya le shume le motso le mong. Lelai wa tsuba hlile nna yona nko ye nka e fetula. Ha o che he. A o bathong. Sona le la chelete. Pela skeletsa ho le lolo nao. Ke bona ho thwe vini e ha o ka wa kopana le yena ka nnete e ba ene le motho mo tseba atse o tla sokole o tla mo feta tsela mo ntso mo tsile ke tshike ke okay ha ba ntlo mo ke bona ntse pedi tse thago a ke na ko ngo ka nna ba oetsa ka nna wa etsa hala mo wa medugo ho tloa fela ka o hotel di tedu o di ho entse hore di beng a tanya wa tsa mo mo nna ya thamba bo ntate o tla fumana di tedetsa hai di teng fela hadi khone go di connecte ka ofela jale di etse tshomana mo mana kapela di bejwa jale o entse ho bejwa lo he wena mo mamedi sketsa ba mona le sketsa tshana le kanda kanda motse ya ke be di hiembe hai o entse jalo jale ke hey o ska fere ka ja batho e hantle ba tsa tsinya no lo lukisa tsebe o go ditsebe ni ni ni ne mo so mo next year o go nko ke nna mo se ke nna mo be ke ka mo khona nka etsang ka teng ha ba mo hlobo se ke lukisa mo e bankela le ha holo mona mo batho ba mpona se fa hlo o bana ha se ke tla ke lukisa ding kwa ditsebe ka ofela le menu le se fa hlo sa ka se ke chinchile se sentse ntlhale ke banka yona ha ba se ne sele round se ke tsa switch mabone se se betile ka ofela mo momedi motho a kopana le tshentlele ha ba kwana mogago wa haona go ya ke ba tsebala ke batla ke be motho a motho complete and total mo ba nake ha ke sa mala mola tsaka mona mo momedi arch ha ga phethele go hoputsa wena yele ha ba wena mo momedi ke na ha o sho hantle e ka tsena tsa vintage affair e ke go hopotse lo ngona ha ba ha o tsebe na o ka pagama bona ke nna yona ma ke sa ha o ke o plaka
1: PCFM you tlise tsa mokete o moholo wa vintage affair ka la 29 August 2026 mani ba wa din ka ho disata tya tsebe
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Anna kharage tsara sotho o seng ka ka botlhatseke motho o e ube di taba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane stilini se se putswa ke se ke stini botomo o tsima ka use button down o e metopa in tikane Valley ska ka monandi le hitting ke mametse under die mo home ya fatse e se biri tsang ho etsa timi e go
2: PCFM your pulse our beat
0: e wa utlwa hemo ba medi ke yona taba he ya bohlokwa moletsa go laela ntse ko mametse e ha monate qhubung la 95.6 PCFM ke lo wena ho renya le shume le metse medi ke khutile mo ne ke ile ke ke le teng bua le zandile ka bona ka happy die ka ba letsa sile hao le bile joang ala le mo gato wa ka go bona me di setse ba ba me di boss ya hanta tae ka ofela ke le ba holo ke bile letsa sile bona tike le boha a e ka net welcome back ya hao a mo hela he le wena skype tatjena Oh, the PCFM, Manaki Whitney Houston. Saving all my love for you. Jack. Yes.

All for One, I swear, pele ho mona ine ile West Life Tonight, ha qadile ka George Michael, Careless Whisper. Ele shemele metse tsheletse fela mo mamedi ile bile ho reng ya le shemele metse medi. Kena ka hore ke re tla shoba tlhaloso ba ba le ho dimo ba ke sa letsa tsela o sane ke bona bona ha tso ha mona ga le belle ma MRF a le ho dimo ke re shebe mo mamedi ke le kule ga bona bona ha tso ha mona ga tswa ka just sa bona ka pa ga para hantle fela ka tsela ya moelele na we bona tabe ke hona mogeleng hona teng ho sa le kgwedi ena ya phuputla bana le matsatsi a mashome a mabedi a metso meraro selemo le sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a na le metso tsheletseng le hodimo le ka lebellwa le kwa hele ka ho kgatha dipaka ho phole ho isa ho bata empa ho bate haholo dibakeng tse ding ka maluting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha le boya bophirima mme o ka e ba matla ka dinako tse ding. Ho na le monyetla wa 30% wa pula mona le mane le kgonahalo e fokolang ya ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng ka maluting. Ha re sheba dintlha tsa motjheso maseru e lebeletswe dintlheng tse 17 moshasheho 1 16 mafeteng 16 mahalesuk 16 quthing 16 mo mamedi. Michael learns to rock with the actor.